0: kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ

0: Bueno, salamat kayo mga kabibes. Alas 8:08 na, padayon ka mong nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako inyong kabibes, si Tonton Alco sa Tugob. Mga kabibes, taliwala ni Ningibuhat karon sa grupo ni Attorney Israelito Bobby Turion, ang abogado sa nagpailang nga appointed son of God, nga si Pastor Apollo Kibuloy. Daghan ang mga kanabang natahap nga kinis Attorney Bobby Turion, mga kabibes. Klaro kaining binayran sa grupo ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kayo na, mga kabibes. Mao naman ni gihimo niya nga taras. Naanada ba lang siya ni ini? Unya, remember mga kabibes, ang kanang mga sakop sa defense panel ni Vice President Sara Duterte sama sa iyang amahan nga tuwa karon dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Di biya na sila pro bono. Di biya na sila libre nga mga abogado. Mga binayran biya na.
1: Arangkada sa butang.
0: So nakog posibilidad nga nabayran siya di sa Attorney Bobby Turion. O niya mo mag-inaandan nga gibuhat niini. Naay sa kakaso nga ilang gita dito. Pero klaro kayo nga mailang unta og ilabang klaruhon og pagtaan ng kasuha. Pero mura bag gibaligya ni Attorney Bobby Turion ang iyang kaugalingon, mga kabibes. Muna klaro istorya ba? So nang hinauta nga ang Korte Suprema, di maminaw ani o ilan ning isalikway kay the moment, mga kabibes, nga ilan na sad ning undangon karon ang impeachment trial, ako makaingon lang yod nga ambot lang kamo nalay mag-igo kung unsa ang atong Korte Suprema, mga kabibes, kuno galing ilang tugutan ning petisyon nga hunungo na sab ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte nga raba, mga kabibes. Ikatulong adlaw na ron og sa iningles pa ni gain na ni og momentum. Kanabang nakabuylo na ba? Og sa sakyanan pa nakabuylo na unya kalit ni mong babagan aw. Basin og dunay malingin nga katarungan nga nalambigit, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Di ay timang si kabibes 0792 naingon siya, para nako sir, lisod pud ning trabaho sa uban. Nga gisagpa na sila sa kamaturan and yet ilang gitwist ang facts aron mailad gihapon nila ang mga DDS og matagan silang false hope nga mudaog gihapon ang ilang idol, matod pa ni Kabibes 0792.
1: Arangkada sa butang.
0: Mga bitaw na Kabibes sa 0792 nga asahay makaingon ba ko nga kining mga tawhana ba na brainwash gini sila oy. Kay laliman lagi ka, by the way, mga Kabibes, ha, kana na ang usas mga kalambuan sad karon sa nagpadayon nga Senate impeachment trial nga ni petisyon kagahapon pinaagi sa paghatag og kining subpoena na ad testificandum, not necessarily nga ni petisyon apan ni padayag ang kananaang prosecution panel nga ilang gi-manifest ang paghatag og subpoena ad testificandum isip hostile witness ngadto ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Nga sama sa inyong nasayran nga kinira ba ang nahitabo ngadto ni Zulaika Lopez, mga kabibes, ang nahimong kanang mo induslit sa pabilo nga nakapanghulga na hinuon si Vice President Sara Duterte ni atong milabay nga Nobyembre 23, 2024, mga kabibes. Kananaang dito sa maong panghitabo ni atong Nobyembre 2024 nga iyang giluwatan ang pagpanghulga ngadto ni Presidente Bongbong Marcos sa kapikas niya nga si First Lady Liza Araneta Marcos o si kani House Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Moto ang panghitabo nga kung ugaling mo testigo ni si Sulayka Lopez, si Atty. Sulayka Lopez, mga kabibes, nga sa nahitabo ni atong Nobyembre 23, 2024, matagaan ba o context? Either kananaabang iya bang ikonfirmar nga nasulti kadto ni Vice President Sara Duterte? O maingon siya nga nasulti lang gusto ni Vice President Sara Duterte kay doon na may nangutana niya, mga kabibes?
1: Arangkada sa kabutan.
0: But be that as it may, akong tanaw manggod, doon na may daghang pabaagi sa pagtubag ni Mus Pangutana, bisag unsaong papagtubag. Bisag unsaong kapag pangutana. Kung ang imong pinsada, wa ka magtinguha og dautan sa usa ka tawo, mga kababayan, sa imong tarungon. Pero lahi man at that moment nga klaro kayong emosyonal si Vice President Sara Duterte, kay backgrounder lang lagi, mga kababayan, at tumagong tungura, doon ay kamanduan ang kining Kamara de Representantes, ang House of Representatives ni adto, nga ibalhin ngadto sa kanang ordinary detention facility. Si Atty. Sulayka Lopez gikan sa House Detention Facility, mga kabibes. Dito daw nag-alburuto og gikasakit yun ni nahimong emosyonal si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So it will really be a revelation kung unsay isulti ni Atty. Sulayka Lopez if and when og mutungagid galing siya. Pero akong tanaw, nila pa gahi pas magkuno sa nis Atty. Sulayka Lopez, mga kabibes, angay sa ning katawan. Ngayon ano, mga kabibes, this is the same Atty. Sulayka Lopez nga dakog yung kayog involvement niya ng kaso karon, ng impeachment complaint karon ni Vice President Sara Duterte. Because this is the same Atty. Sulayka Lopez nga mao'y nagdireher sa pagpanghatag sa mga kininiang confidential o intelligence funds. Nga siya ay nakapirma sa mga dokumento, mao bitaw nga gi-contempt siya sa Quad Committee. Kay di man siya tugas tinuod. Muna niingon ka, muingon ko, mga kabibes, nga gahi pas magkuno ng bayana. O niya, tanhaga sa uban, ngano nga daw paborito gid siya og duol sa dughan ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So mao ni ang tinguha karon sa prosecution panel nga ilang ipatawag isip testigo si Atty. Sulayka Lopez. Ang interesante niini, mga kabibes, kinsa ka ilang kuhaon nga mo cross examine kay og ibalik si kinini ang Atty. Amando Virgili Gutan out basig musamot kalburuto ang mga lumalaban ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay lagi nindot kay gahapon ang gipakita ni Atty. Ligutan. Kanabang og sa kana yano nga pagkasulti, tinamban nga pagkasulti, palagots kontra nga approach ba? Ha? Palagots kontra ang gibuhat kagahapon ni Attorney ha? Amando Virgiligutan, mga kabibes.
2: Sino nga?
0: Doon ay gipadayag si Kabayb 0792. Sir, kindly refresh our minds. Unsa ba to ang rason nga plano ibalin sa regular presyon to si Zulaika during that time? Yeah, kay kanana ang hinungdan manggod ah, nga di gid siya musultis tinuod. Unya ah, aron somehow to put pressure on her. To may di realize mo na nga ibalin siya og kanang usa ka regular prison facility. Dito nag-alboroto si Vice President Sara Duterte kay spoko na nimo mga ka-vibes. Ha? That was one way of doing it kay saman nga ambot di tingali sila magdulog. Adto mo pun matuog dito sinado si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Ambot, pangutana ka ninyo siya nga nung ganahan kasi maadto sa detention facility uban si Zulaika Lopez?
2: Pino nga!
0: So somehow it was a deterrent ba? Ha? A sort of a deterrent nga dili ang mag ibalin sa dito sa ordinary jail facility og maadto gihapon si Vice President Sara Duterte. Ha? That was a way of telling Vice President Sara Duterte nga, sab tayong ka, oy. Huwag ka ma. Huwag ka kagets. Nga amo isang ibalhin. Kay ikaw, di ko maingon nga mudog. Uy, matuog man sa judge dito, saog. Sa detention facility sa kananaang House of Representatives, mga kababes. That was a way of the congressman. Ah, nga dili na makasud mukuyog muunong si Vice President Sara Duterte ngadto ni Attorney Zulaika Lopez. I leave it at that. You do your own conclusion. Nganong ingon ni ana ka special ni Vice President Sara Duterte si Attorney Zulaika Lopez. Remember ha, gisulti na ko ninyo nga even when she was still mayor of Davao City, ha? Paborito na ni daan ni Vice President Sara Duterte si Attorney Lopez. Nga despite the opposition of her father, ha? Iyag yung gitudlo isip city administrator si Attorney Zulaika Lopez nga nagkatrukis gid sila sa iyang amahan because at that time, when Sara Duterte was the mayor of Davao City, ang iyang amahan, si former President Rodrigo Duterte, ang vice mayor, nga gibabagan sa city council din sa Davao City ang pagka-appoint ni Attorney Zulaika Lopez kay unang bahin, dili pa siya sakto experience. Ha? Nagbungol yun. Matod pa sa report si Vice President Sara Duterte og saka ni Presidente Rodrigo Roa Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kana lang dihang bahina, you do your own conclusion. Di na lang ko mo sakay anong mga istorya nga doon nagyog ko na sila. Matod pa nila, there is something kuno nilang duha mga ka-vibes. Well, the last time I know mga ka-vibes, bitaw na nga na-involve sad, minyo man eh si Vice President Sara Duterte ngadto ni Attorney Manasis Carpio. Pangutanaan niyo mga taga Davao, daghang kog nahibawaan pero lisod ba ng mutuo tag Marites? Basta kayo do your own conclusion. Nga nung inana ka-special nga andam niyang unungan. Di kayo siya muunong siyang bana mga ka-vibes. Gato na inoon siyang paboritong abogada. Aka mo nalay paghimo sa inyong konklusyon diha mga ka-vibes. Sugihimo to nga adto ibutang sa usa ka ordinary detention facility. Mao na nab. Ah, na-trigger og maayo si Sara Duterte, mga ka-vibes, nga nalawatan to niyang pagpanghulga. Nga na-stablisar sad kaayo kagahapon ni Attorney Armando Virgili, gutan nga kaingon lagi sila bi gidi basta-basta sa DI ang mga Bisaya nga mga abogado. Amo na kay this pag-unsa ba that I am starting a kana bitawng a world war here between the Tagalogs and the Bisaya. Dahi maging kultura, prangka-prangka mga kabayab sa mga Tagalog. Tingali, doon nasad mo yung personal experience ni Ana. They thought of themselves as mighty ba? As superior tribe compared to the people from the Visayas and Mindanao. Muna ilang mindset. Pero kinain ang buhay si Attorney Carlo Joaquin Arbasa kagahapon sa Bisayang Dako. Bantugan nga abogado gikan sa College of Law sa University of the Philippines apan karon nagtudlo sa duha ka mga kininiang universidad sa siyudad sa Sugbo, ang University of San Jose Recoletos og University of Cebu nga karon nag full time isip sakop sa prosecution panel sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Si Attorney Armando Virgil Ligutan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, huwag imong tanawon ba ang naitabo kagahapon, skillful yung kayo si Attorney Ligutan. Akong naibawaan, may laki ko ni kabahin og dibati sa moot court. Adaog sila pirmi kay... Ang iya ba nga tagaan gyud og kanabang pagpahimutang ang tanan, mga ka-vibes ba? Ha? Tanawon niyang body language sa katao. O na iya ging isiguro nga ang mensahe sa mutistigo, which is to me very important, mutuhop gyud masabtan gyud sa mga nagtanaw sa television kagahapon. So it was really a moment of triumph alang ato ni Attorney Virgil Ligutan. And in effect, mga ka-vibes, nahibawaan sa katawhang Pilipinong kung giunsa ang pagluwat sa maong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang kapikas nga si Liza Araneta Marcos ug ni kanhi House Speaker Ferdinand Martin Romaltes, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sumaunay nahitabo nga kagahapon unya karong adlawak mo cross examine man sila atong tanahon, but you know, mga ka-vibes, og sakto gyud ka sa kanabang pinsada, and if you will just be very objective about it, nindot mo gyud kayo ang napasabot ba kagahapon ni Attorney Ligutan kay iyang gistablisar kung giunsa sa kadtong NBI agent nga si John Mark Kalilong ang pagpreserbar sa importante kaayong ebidensya. Ha? Laliman ka, ang naitabo, mga ka-vibes, as we speak, ang maong controversial nga video nga gipakita kagahapon, that was played in front of the members of the Senate Impeachment Court nga nakita sa dato, pinaagi sa mga live na CBS sa television o sa mga digital platforms, mga ka-vibes, nga niingon si Agent Kalilong nga mismo ni nananggit siya iyang gisanghiran ang Meta, ang parent company sa Facebook, iyang gipahibaw og iyang na paklaro sa mga nitanaw kagahapon sa hearing ang pagpreserbar mismo sa Meta, sa Facebook, sa maong video recording, mga ka-vibes. Muna'y importante kaayo nga sa pagkakaroon tua gipreserbar sana sa Meta ang parent company sa Facebook ang maong controversial nga video, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, gawas nga gipreserbar sana sa iya pong kaugalingong laptop. Nga tungod niya na mga kabibes, iyang naklaro pinagi sa gitawag og digital forensics. Nga dili rato hinimo, dili rato gipabricate ang mao nga video mga kabibes. Kaya dapat gitawag gani nga has value. Unsa man ang has value og sa yano na nga pagkasulti, mauna ang fingerprint. Mauna ang digital fingerprint. Alphanumeric na numero na nga og imong usbon mga kabibes, mahibaw ana. Og mauna karon ang nakapreserbar dito mismo gani sa Facebook sa iyang parent company nga Meta mga kabibes. And therefore, that evidence has been preserved, has been recorded, nga matud pa mga kabibes. Tinuod kadto og dili ra gibuhat-buhat nga video nga nanghulga si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabayb 6990. Good morning, Sir Tonton. Unsaon man ni sa Senate impeachment ni VP Sara ang threshold issue ipasaka na po sa SC. Valid kay na imong concern, 6990. In fact, kagahapon si Senador Ping Lacson, iyan ang gi-point out kagahapon. Mga kabibes, alas 8:30 naman mo post lang ko, makaliot, unya, humaniini atong ipadayon ang pagtuki. Kalabot sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arangka

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa nabubutan.
7: Salamat ka, bueno, alas 8.33 na mga ka-vibes. Padayon ka mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntan. Mga ka-vibes, just to put proper context sa naitabo ni Atty. Zulaika Lopez, ang Quad Committee kaniadto manggod, in November 23, 2024, doon na siya ay kamanduan, mga ka-vibes. Miluwat og kamanduan ang Quadcom kaniadto nga si Atty. Zulaika Lopez, mga ka-vibes, ibalhin nga to sa Correctional Institute for Women dito sa Mandaluyong City, citing security reasons, mga ka-vibes, kahit saan man lagi. Nga si Vice President Sara Duterte, ni voluntaryo magkuyog ni Atty. Zulaika Lopez ngadto sa House Detention Facility.
6: Arangkada sa kabutan.
7: And because of that, mga ka-vibes, sumala pa sa mga kongresista nga it will create a security problem kay Laliman ka, the second highest official of the Republic of the Philippines, na dito nagyampungan sa kongreso. Di na tiya, oy. Kasimba ko, doon ay mahitabo ni Vice President Sara Duterte, kargo ka na. Dakong tulubago ni Ana ang mga sakop sa House of Representatives, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Sumaw to. Ang nahitabo, mga ka-vibes, pagka dihang nahibawan ni Vice President Sara Duterte ang maong kamanduan, nagdali-dali kanto og balik kanto sa kining kung diin gidetain sa House of Representatives si Atty. Zulaika Lopez. Kay she was cited in contempt, si Atty. Zulaika Lopez was cited in contempt sa paghiring sa Quadcom kalabot lagi sa isgutanan sa pag-release sa kanana ang confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President og ingon man sa Department of Education, ingon ni Ana kagamhanan si Atty. Zulaika Lopez, mga ka-vibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So tungod ni Anto, doon na pag-yoy, grabe ito nga eksena, mga ka-vibes, kay

0: laliman ka pirting gakos ni ambot kamundali basa lagi sa ilang body language ni gakos kini taon si Attorney Zulaika Lopez kadto ni Vice President Sara Duterte nga murag nagpakaluoig ayaw kag biyai ha mao ni gihimo ni Attorney Zulaika Lopez mga kabibes. Matod pa ni Kabibes, 9255. Good morning, Sir Tonton. Sa kasuko, good ni Sara ni atong higayon na, Sir. Happy talang mukanta si Sara o kunin nyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang akong mahal. Ala, ikaw ba, 9255, ba? Nganom na, oy? La, ako mo ingon, lagi you draw your own conclusion. Nganong ingon ni Ana nga, ha? Sa mga sinultian pa ni sa mga kananaabang mga haligdong mga tao, mga kabibes, nga nakiglunod patay gyud si Vice President Sara Duterte sa iyang paborito nga Chief of Staff. Nga nugyud kaha mga kabibes. Nga lagi nila pa mauni nakaamong tanan. Ah, tanawa. Tungod niyan to, nakapanghulga siya ni PBBM. Ha? Ni First Lady Liza Araneta Marcos. Og ni, ha? Kanana ang kani House Speaker Martin Romualdez. Nagkuan ba? Nagtipunog na iyang kasuko ginda itong PBBM. Kay prior ani mga kabibes, inani mang gud ni. Ha? Aron labason lang nako ba? It was an online press briefing manggod sa iyar pong mga hinanib nga mga mga digital media mga kabibes. Ha? In short, ang mga nanambong ni adto ilarang mga lumalaban and somebody, a blogger, a political blogger, nangutana nga to niya nga unsay reaksyon niya sa katong gisgutan nila nga Operation Romanov. Ha? Amo dito nga iyang gisulti nga huwag kang mag-alala, ma'am. Ha? Ato rago ning i-contextualize o maayo mga kabayos mo nang ato ning subayon ba? Ha? Di iyang gisulti ay nga ato bitawang labason mga kabayos ang gisulti niya. Ha? Quote, ha? Para klaro ni tanan ba? Naingon siya ni atong higayon na nga huwag kang mag-alala, ma'am. Ha? Matod pa ni Vice President Sara Duterte. Ha? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Niya pa, kasi may kinausap na ako na tao. Ha? Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, naliman ka o patyon ko no siya, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. Unya, gisumpayan pagid niya mga kabibes og no joke, no joke. Nagbili na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then, he said yes. Matod pa ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Laliman ka, klaro og dayag kayo nga doon na siya nakontak niya pa mismo. Kay ningon man ko no ang mangunota kay siya may nisulti ni ini. Ni Tando man, he said yes. Unya, ang hinungdan, ang espesyal sa iyong dughan nga si Attorney Zulaika Lopez mga kabibes. Maka-imagine lang ko og ang makro mo examine ni ha kanana ang mapatistigo ni ha ang makros examine ni Zulaika Lopez og si Attorney Virgil Ligutan na di ba ka masukamod mga kabibes kung si Attorney Ligutan na po'y mangutana ang ato ni Attorney Zulaika Lopez. Alam mo, nagpangutanon nga what led you to be the the chief of staff of Vice President Sara Duterte? Is there something? Kamu na lang yung sumpay bito, mga ka-vibes. Speculative na, to be honest about it. Pero if that happens, mga ka-vibes, tanaw ko, musamot ka labad ang u. Musamot ka ipit si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And tungod kay medyo ipit na, mao na kagahapon, nga doon na nasa petisyon sa Korte Suprema ng undango ng impeachment trial. Matod pa ni Kabaib sa Paning diha sa Ormoc City, saywar lang ng ila sirton. Kana, nanginaot ka saywar pero tanaw ko Kabaib sa Paning, naninood naman sila tao, no?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kayo, you know what Kabaib sa Paning? O galing makonbikto good siya ni ining impeachment case niya, ang usa sa sangputanan, perpetual disqualification to hold public office. Sa ato pa, bisan nalag barangay konsehal, disqualified na. Si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes, and if that happens, di ako'y inga nanay.
2: Mayra!
0: Mauna diha nga, ngayong pangitabo karon, depensa to the max yun si Vice President Sara Duterte o iyang mga abogado. Iyang mga abogado nga tanaw ko banga mas tadyaw ning mga tawhana. Sabot mo banga pas tadyaw. Mga bitaw tong doon ay gilabas laptop, pero oy, ang gilabas laptop ang gara-gara naman sa drone. Ay, ambot lang kung sa kay abilidad ni inig, itandi ni mo, ipakang ni mo ni Atty. Amando Virgil Ligutan, mga ka-vibes, di ba ka masukamod sa... di na lang kumingon, wow, embarrassing kay itong nahitabo kagahapon ni Atty. Carlo Joaquin Arbasa. Graduado Arbasa, usaka prestigyoso nga law school sa Pilipinas, pero di masyad basta-basta kay... Gikan siya sa Ateneo, gikan sa COP si Atty. Ligutan. Mauna nga, o sa Tagalog pa, kinain ng buhay ni Atty. Ligutan si Atty. Carlo Joaquin Narbasa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naglibog lang sa kwatong maong abogado kay ultimo lagi. Dili updated ang words, no? Kay dili sila updated sa mga Supreme Court rulings. Nga, abtik man kayo ni sa Atty. Ligutan. Ag-recite na niya nga a photocopy no less than the Supreme Court has ruled nga bisan pag photocopy acceptable ka na isip ebidensya, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang mga abogado nga mga pro Duterte, ningon din na magsilbi, oy. Kaya nga no, kuno, ang kaso, bahay propiedad, bahay yuta, di na pwede nga photocopy ra bitaw. Klaro man na, logic ra good, common sense. Giingon man, gidugang man sa Korte Suprema nga dili kana in town absolute. Kana, madawat ang photocopy kung dili questionably ang dokumento. Pero ingon niya to, nga gikan sa meta ang mao nga certification o niya imong questionon na wa ka makapakita o laing dokumento nga nag-question ni Anto o tilibagbag kag utok abogaduha ka. Muna nga klaruhon tani sila, oy. Lisodag ba yung binaghan yung mga abogado ngayong unini? Tantong paglaban ba? Sa high good, paras ko di Vice President Sara Duterte na wa na bitaw ang pinsada nga tarong. Given man na o ang dokumento, doon ay lain kang dokumento nga makapakita, mga ka-vibes, ka questionable na of course ang korte dili mo dawat anang photocopy. Pero why lain nga mo question? Kato marking sa man to kagahapon, mangingon lagi ko banga pastadyaw ni attorney, Sa tinga niya, Carlo Joaquin Narbasa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Ultimo og mo post lang si Attorney Narbasa, or rather Attorney, ha? Si Attorney Ligutan iyang questionon kay confusing kuno confusing nga gituyo man tong Attorney Ligutan para ba matuhop, para ba masabtan sa mga tao, kanang mugap sa gamay ba para gyud masabtan sa mga tao, musink in sa mga tao ang testimonya ni NBI agent, ha? John Mark Kalilong, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: Matod pa ni ka-vibes paning, aw, dili na makadagan bisan unsang opisyal. Yes, kanang bisan unsang apwestos gobyerno, perpetual disqualification from public service man, ka-vibes paning. Bisan palagi, ang kinaobsan man karon sa mga elected officials ang barangay konsyal, bisan pag barangay konsyal, ka-vibes paning, dili na pwede ni ana basta makonbikto nining iyang impeachment trial karon si Vice President Sara Duterte. Bisan pag barangay konsyal dito sa ilang syudad sa Davao, dili na siya tugtan, pinasikad sa balaod, mga ka-vibes, pagkaluoy og maoy iyang madangatan. That is why moingon ko, ila gining batong tanan, ha? O niya araba, kani, katong punto kaganihan, kanana ang, ha? Sa atong ka-vibes nga, nipadangat nga, niya pa, nga, mabot ang panahon nga, posibleng questionon ang kanang threshold, nga gisulti, o gideklara ni presiding officer, ha? Ni Senate Judge, Senator Judge, kini ni ang si Senator Chase Escudero nga matud palagi 16 ang threshold. Tanaw ko dakog posibilidad nga sa gibutyag na ni Senador Panfilo Lacson kagahapon, justiciable, it's a tongue twister, mga ka-vibes, justiciable move, o justiciable act. But pasabot, manggilabot na ang justice ni ana. Kay klaruhon eh, kay hindi magsilbi nga 16. So ito ako tanaw, ha? Hindi ni magsilbi nga 16. Kaya nga no, sa amot ni Mus Bato de la Rosa nga ambot, bisag anino ato, sigurado ko, di naman to pakita nga to Senado. Pabilin, dahil gihapon nga 16. Nga, wa naman siya makapartisipar sa hearing. Unya, what about the case of Senator Jingo Estrada and Rodante Marcoleta? Ang ilang, sigurado ko ang ilang katarungan niini, wala pa man ma-ruled with finality nga mataktak sila isip mga senador. Ha? Akong tanaw, it will be unfair sa mga nangayo gustisya kay og di sila makasalmot god, daw giihap ng daan nga dunay pagpinig nga kanana ang dili guilty, mga ka-vibes, si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutatan.
0: And that will be in favor of kanana ang Vice President Sara Duterte if that happens. Laliman kag tulunan ko sila kabuo. So sa 24, mga ka-vibes, 21 na lang sila ang existing nga mga nisalmotron sa Senate impeachment trial. Unya, ipadayon dahil na gihapon ang kanang 16 ka mga membro, ha, nga isip threshold, ha, it will be illogical and alang nako, ha, it will be an injustice to the people of the Republic of the Philippines, those who seek the truth. Ngano, mga ka-vibes, kadtong tulo wagod ba kasalmot gikan ni 9464 Kabayes, di arami sa boardwalk sa Danao, nagsunod nimo, good AM. Salamat yung kayo nimo, ninyo diha. Kabayes, 9464, amping mo sa inyong pag-exercise diha sa boardwalk. Lami araba diha sa dool nga tapa, no? Tinapanan nga lami kayo, unya, pagkapinagpuso, agoy pagkalami, unya, sukaan, pagyod, Kabayes, 9464, pwede kayo, ayla ninyo, daghan nagkao na, kahit na, makawang inyong inyong hiking diha sa boardwalk. Salamat yung kayo, Kabayes, 9464.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Suma ako'y natanaw nga justiciable ni mga Kabayes. Tukiunon pa ni. Mone, angay nga tukiun nga to Korte Suprema nungka nga i-dismiss na sab pinasikad sa petisyon ni Attorney Israelito Bobitorion. Pero matod pang Congressman Ortega, specialty of the house, pagkapaita, no? Murabag panglawgaw, mao na lang inaandan. Bread and butter, matod pa sa grupo ni Attorney Israelito Bobitorion, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nakatiming lanig, ingon-ini nga kliyente po si Attorney Torion, pero sumagod, awa yung kliyente. Tuwa, nagpriso gyapon. Wanted pagidas FBI. Wa pa mangusog ng FBI ni ana. Ha? Basig karong pila ka adlaw makurata na lang ta og moingon ng FBI nga amo nang ipatuman, pero inani magod ang atong nasabtan for as long as do na pay hold sa ang Pilipinas ni Pastor Apollo Sikibuloy nga nangangkon nga siya kuno ang appointed son of God, mga kabibes. Dili pa maka-interviner o dili pa mapatuman sa FBI ang ilang warrant of arrest. Kaya doon na pa may pending na kaso sa Pilipinas si Pastor Kibuloy, mga kabayan. So niya, ang abogado, si Attorney Israelito Turion nga maoron ang mipasaka sa petisyon sa Korte Suprema nga hunungon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabayan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabayeb sa 5118, 2/3 of 21 is 14. Pero si Chis ingon 16 votes yun. Kinahanglan, wa ka makapusta si Chis de Piatos. Nangutan na lang ko, gika ni Kabayeb 5118. You also have a very fertile, kaya na ang fertile mind 5118. But, well, posible. Umuingong ka, wa ba ka nakapusta? Kay nga naman to, pero giklaro na na kagahapon ni kining Senator Panpilo Lacson nga it will be justiciable ba? Ha? Justiciable, that's the term. So, if ever tunay mo petisyon din ni dito sa Korte Suprema, pwede kayo. Nga establishar, once and for all, kung pilag yun ang threshold. Kaya unfair man. Nahugman nga dunay pagpabor nga to ni Vice President Sara Duterte kung ipabilin ang threshold nga 16. Well, in fact, ang duha na nga priso, ang usa ni Escapo, ang usa, sabay itawag na to ni ganang Senator Panpilo Lacson. Ha? Fugitive. Ipangita sa balaod. Ha? So, to, inigto nga niya, ausig dito na po sa dayon, ug dadon dito sa kinini ang magkuyog na silang kani President Rudy Duterte sa The Hague, The Netherlands, mga kabayan. So, mapatim autos Senator Bato de la Rosa. In fact, mga kabayan, kainumdom mo nga dito higayon nga na viral ni si Senator de la Rosa kay bisan pag kanana ang fugitive siya o gipangita sa balaod diha toy usa ka kalihukan Senado nga ini tan-aw man siya karon wa man maobserbahi sa atong mga netizen. So mo na nga usa na sa mga tukionon kon pila gid ang threshold kay tan-aw nako og 21 ang basihan, ha, sama sa imong gipadayag 5118, 14 ra. Dili, 16. Muna nga, doon na kay punto. Kabayes, kabahay ni Senador Chis Escudero.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero mga ka-vibes, kaning hitabua ba? Sulti, antam mo laom kay ni. Everything is possible ni ini. Anya, we just don't know. Nga ang katawang Pilipinohon ba kon ugaling despite sa mga ebidensya nga mabutiag unya kana na ang may pagpinig ang mga senador. Tanaw ko mga kabayb, sumual sana ang katawang Pilipinohon kalabot niya na.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya ang ako gyong giatgan sa tinuod lang kanila ging iyang mga kwartas bangko. Nga I go with that notion nga mao ginay nawa ta sa internet gel ngano ni kana na ang importante kana pag-establishar ni ana mga ka-vibes nga kana na abang laliman ka mga ka-vibes nga kung ugaling tugta na nga 16 lang gihapon bisag 21 ra ka mga senador kana lang bahina makakwestiyon na ang katawang Pilipino ilabi na kung klaro kayong mga ebidensya unya ila gihapon nga iabsuelto si Vice President Sara Duterte tan-aw ko ang katawang Pilipinhon moal sana ni ana mga kabayb, sama sa nahitabo kung inyong mahinumduman sa impeachment ni kani Presidente Joseph Estrada. Gani ang nahitabo ni kani Presidente Joseph Estrada, wa mapadayon ang iyong impeachment. Voluntaryo siyang nikanaog sa pwesto mga kabayb. And in the case of Vice President Sara Duterte, ilabi nagbabutyag yung tanan ba nga ma-establishar yun nga inani kadaghan na ang iyang kwartas bangko. Unya nga nung ang iyang gideklara sa iyang sal-en maura ning kwartaha. Mga ka-vibes, tanaw ko ang katawang Pilipinhon mahigmata na ni ana. Gawas lang ni ining mga matod pa nila mga na-brainwash ng mga sakop skulto. Kaya ang butlang ana nila. Nga nung nga ingon ni ana sa nang ilang mga pinsada mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga ka-vibes, ato ning sundon gihapon karong hapon, alas 2 gihapon na, doon ay ipahigayon nga cross-examination nga to ni NBI agent John Mark Kalilong. Unya doon na pa ubang mga testigo ato ng atnan karon sa third day, ikatulong adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. So, ato nang atngan gihapon. Mao gihapon na atong assignment on ya just the same atong isgutan o mapuhon din sa atong programa nga Arangkada sa Buntag. Sangan sa among station manager nga si DJ Langga Nida Abinantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung ka-vibes, si Tonton Alcosantugup nga magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangtod ugma. Ka-vibes, mauna ni.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket outlets nationwide. Balit na sa Dili Pamahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
5: Mga ka-vibes! So P-Pop is on the rise, Gen Z Live in Cebu featuring G22 Vision and with a special performance by Aja. Karon July 26 na mga ka-vibes. Sunday, 7 p.m. at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. And doon na pagdating sila a special pre-concert event live for free mga ka-vibes. Muna siya the ultimate P-Pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium. Alas 2 sa hapon on the same day ni ka July 26 mga ka-vibes before their concert. At sa mga ka-vibes nato ganahan makaduhat og libreng tickets syempre at ang ilang og padayon sa pamaminaw dili lang sa 93.1 FMR your favorite music radio Cebu. Kita kids mga ka-vibes.

Pangunahuna, daghang pangutana, daghang kabalaka, walang kapaminawa, dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: sa buong Pilipinas. It is now exactly 9:27, mga ka-vibes, and you're listening to your favorite radio station here in Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Ka-vibes, mauna ni! Rising Shine, mga ka-vibes, ha? Ano ba?
1: Nabungo ko sa kong tingo. Di sorry, kaya na. Ngayon, alam ko na yung nararamdaman.
0: Di ka nang stronger?
1: Dili, gusto na kong harder. Ah!
0: So, sabo yung axe, ay yes, oy.
1: Oras, mga kabayan.
0: Oy, yes ba? Oy, yes ba? Oy, axe, day.
1: Oras, mga kabayan.
0: Katubas ka ni silang ahod kung maglabela batch.
1: Katubas, no? Okay, mga yan, so na silang ang of nga of.
0: Anyway, good morning, mga kabayan. Adlaw ka ron nga, Miyerkules. Tumatunga sa simana, today is a Wednesday hump day, Wednesday yes. Wash day. Tama ba yung wash day sa inyo, ha? College na, no?
1: Oo.
0: Pati yung rin, ha?
1: Thursday?
2: A Wednesday, Thursday na Wednesday.
0: Wednesday. Wednesday. Yung sa pagka-wash day, kanang wash day, tunga-tunga, yun na para makalabak ka.
1: Thursday, rush day,
0: no? Wednesday yung wash day nyo, ha?
2: Wednesday po.
1: Wednesday po.
0: I think, you know, one thing kanang kasuyan ako sa AT back then, no, when I was still in college, dili kayo sila stricto in terms of kanang, di ba sa ito, yung USJR, pero ting stricto ka na.
1: True.
0: Di ba sa inyo, like, ang for example, if you're a member of the LGBTQ, pwede ka mo sa loob sa pambabay nga
1: pambabay, preference
0: diba,
1: team
0: diba?
1: Mo.
0: Di
1: ba sila particular? Karang haircut.
0: Oh, haircut. Di ba pwede
1: sure
0: long hair?
1: Ano sure karang maraghapon?
2: Wala, Ara. Hair color nun.
0: Hair color, no.
1: Bawal.
0: No, bawal no. Haircut
2: super
0: pwede.
2: Super ka-light.
0: Oh, pwede lalaki magpakuan, mag-long hair.
2: Oo,
0: oh,
2: pwede.
0: Oh, di ba? Oh.
1: Sa ato ang karun ba sa Sanjo? Kaya di, allowed ang kalang mga brown hair.
0: Need di mo i-prove na inborn na siya.
1: Oh, di ba? Eh, yung haalan ka lang mga dark brown, ana. Masa di nilang ka lang mga pink, ana.
2: Pink,
1: violet, red,
0: oh, what's yung buhok? Rainbow.
1: Rainbow! Deep pride.
0: Regibib.
1: Regibib.
0: Inyo ha, stricto mo sa inyong school before?
2: Oh, same result sa ilang halasad.
0: Pwede na sa inyo ha?
1: Pwede na sa hair ang lalaki sa inyo?
2: Ang mga bayo, pwede na sige daw, tagal sila dito sa
0: team. Nga, musulubog ka ng...
2: Sir, pwede na. Nami mga...
1: Oh, that's so nice.
2: Nami classmate na mo.
1: That's so
0: open
1: cute.
0: Na, no? Medyo open na.
1: Oh,
0: I think the option is simple Catholic schools and it's up to them, no?
1: True.
0: Nama tayo tawag ng freedom of education,
1: yes,
0: no? So,
1: yes.
0: Ang depende sa eskwelahan kung saan nila na pagkuan, pag dumala.
1: Pag-allow, pag-control, pag-discipline.
0: Hindi na kaabot. Kaabot na nun, kabuot na. Anyway, 9:29 na itong oras. Happy Wednesday. Ano?
1: Wednesday
0: wash day. Matatang, wala pang may klase ang college, no?
1: Mag-ugyot. Ayaw, mag-ampong ang
0: Mupagano yung pag-graduation sa CTO?
1: Lucky! Congratulations, di ayaw.
0: By the way, yes, congratulations to na mga ni-graduate. Last week, ang graduation, gibatch-batch kay pati mandaghan na sudyante sa CTO, no?
1: To the fire.
0: Congratulations sa kuan, sa Igsoo, no? Sa akong, uy, hala, itong mga former interns, si Junalin Pasaporte, o si...
1: Dahil, ayaw ko kung pakitaan mo, pengen, ana, ni Moderat, dahil sa pound, ikan pound.
0: Anyway, congratulations sa mga graduate city, no? Manghod, sa manghod ni Queenie, no? Si Queen Lee Paracueles.
1: Ay, congratulations, Queen Lee!
0: Graduate sa kursong Bachelor of Science in Tourism.
1: Wow! Basta tourism kay parang yun ako nung wapag sila permintin
0: natin wapag. Mga yun kasi karan sa mga tourism kay.
1: Mga fresh ko, no?
0: Mga fresh.
1: So kita na yan, hindi na?
0: Kita ko na lang tayo. Sa
1: Hogar, na Guard of Rosasa, na ito.
0: Refrigerated.
1: Frozen goods.
0: Di, tawag ani, ikusin ka ng mga tag-aspod.
1: Yes.
0: Tapos koan ka ng...
1: prim and proper.
0: Oh, prim and proper.
1: To the fire.
0: Naka-braces.
1: I'm almost...
0: I'm sure. Hey, good morning, Shimmy, guys. Ay nako. 9:30 atong oras, mga ka-vibes. Adlaw ka lang yung Miyerkules.
1: Yes. Hinaot
0: nga you're spending your day in a beautiful way, no? Hinaot nga looking forward to another productive day. Karong adlaw, Miyerkules. Don't you know, Ate Bay, that syempre, karong adlaw, alas 2 sa hapon, ipahigay na po ng, I think, day 3 na.
1: Yes, ikatulong
0: no, sa impeachment
1: adlaw,
0: proceedings. And, you know, yesterday was very, kanang kuan, very interesting.
1: Yes.
0: I think no, bisan pag dili ka law school student or you're just kanang curious lang, if you

0: inyo yung objection, then maybe na-realize nga, bitaw na, ay pointy yung objection.
1: Yes, yes.
0: So for the record, pwede.
1: Oh. More than every time nagbag, sige sila, oh, mention, for the record,
0: for the record.
1: Asa man, for the record. Asa man, eh, ah, maulit siya.
0: Kaya ano, samtang nag-hearing, naatay gitawag na TSN.
1: Asan TSN?
0: Court stenographer. So naiga-record, ana, nga handwritten stenographic notes.
1: Oh my goodness.
0: Yes. O, ang uban na handwritten, kung nanay uban na murag computer nga stenographic notes. Is it verbatim? Yes, verbatim. Kanang stenographic.
1: How?
0: Nana so, siya short handwriting yun daw yung tawag.
1: Amazing.
0: Murag,
1: amazing.
0: If handwriting siya, murag di ni mo masabdan, pero ang stenographic interpreter, makasabot siya.
1: Oh.
0: Yeah. So yung ana siya, no? Kana, nindot at least, mas mayong mutanaw mo.
1: Oh, oh.
0: Yes, it's much better. Makatanaw mo gingon ana, no? Makasabot mo nga, no?
1: Oh, I think it's better nga mutanaw gin sila DJ Kimet rather than just relying kung sa'yo nasa social media.
0: Yes.
1: Clips lang.
0: Tinood.
1: And then ma-misunderstood. Kaya balitan, wala nila
0: na-complete. Balitan, katong clip ganiin nga original, photocopy is na original.
1: Mm-mm.
0: Dili man na ka na ang giingon.
1: Ang whole context niligutan. Ba, hindi nila masabtan.
0: Yes.
1: And then ang uban, kaya kung gamay nga tanaw sa video, daghan kayo og comments. So, mauna siya.
0: So, atong pangutanon ni atong mga interns karon, no? Kung sa may tanaw nila, I mean, I'm not saying mo-make mugsta, no? But based on sa may importance aning gipahigayon nga impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Sa inyo ang kinabuhi, as isip mga estudyante, unya, you will be the future of this country.
1: Mm-mm.
0: O takahibaw, si Pangalan ni si Chini. Si Chini, mahimo ni siyang future kuan.
1: First lady?
0: Ha?
1: Presidente?
0: Hindi siya first lady.
1: Asa ba ni siya?
0: White lady.
1: White lady?
0: Mga mo mahimo ni siyang first, mahimo ni siyang labing unang kuan. Mayor sa Barili.
1: Wata ka ba? Diba?
0: Wata ka hibaw si Labinya, mahimong judge diri sa Compostela Municipal Trial Court.
1: Diba?
0: Diba? Ang future mo ni sila sa atong nasod. So unsa may importance o opinion ninyo kabahin ni na pahiga igi pahiga yon impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. We'll start with Chini. O, si ang una no niya, si Chini una.
1: Or maybe kind of awareness lang. If ever you don't want to say anything about the
0: basta dili na necessarily nga dapat nakidapigan. Pero unsa may importance ka ani?
2: So sa mga kuan katong mga citizens sa Philippines kay dapat aware gud sila kung sa nahitabo na kay kuan man kanang dapat ang mga tao man sad gud ang kuan kanang dili man ang katong impeachment mo ang luoy ang mga katawhan may luoy. So dapat aware sila kung sa nahitabo gyud.
0: Onya unsa man nga asa man sila dapat mo kog impormasyon para ma-aware sila.
2: Sa kuan yun, balita na lang yun. Matanaw sila TV or radio baro maminaw sila. So, available man sa namasay available ana mag-live sila.
0: So, mga kasaligang tinubdan sa impormasyon ra yun.
1: Yes, tinubdan.
0: Oh, ha?
1: I like it very lalo.
0: Tinubdan.
1: Oh, tinubdan.
0: From the word tubod, mingla nila.
1: Yes, po.
0: How about si Labinia?
1: Ang
0: garbo sa Bulwang Compostela.
1: Yes!
3: What's up?
0: What's up, mananap?
1: Hey!
0: Sige.
3: Truthfully, kanang DJ Kimi at kay murag na murag as much as feeling na ko nga murag relevant siya kanang sige na ne?
1: Relevant, important, significant.
3: Important siya sa life sa mga tao pero murag as imbes kani ang tutukan kay murag napa jo mas bugat nga problem unta ba niya. Para na ko kay murag nagkuha na jud ni sila political power like murag nag-ilog jud sila go sa kaposisyon niya. Mo to murag sa akong part sa sad kay murag samok siya.
0: Yes.
3: Kaya, pero kanang kung tinuod jud ang kuan katong issue about sa money nga gikuan
0: confidential funds
3: I
1: get explained well. May ganaan ko sa iyang dimension.
0: Tinood na.
1: Yeah, there are a lot of greater things we have to focus on. But it's also important that, you know, according to sila, it's taking accountability, DJ Kimian. And importante sa ato ang mga Pilipino nga kita mismo, nagpuyo sa Pilipinas, we know kung unsay gipambuha sa ato ang mga Tinood. Government officials. Right? Pero kanan, hindi na siya nga take away po DJ Kimian. At the same time, more than just focusing on this, no? I think kaniput siya, dapat dili po ta siguro select justice
0: yes.
1: Anyone nga na gibuhat nga dili maayo
0: tanan.
1: Sa ilang kuan dapat silang tanan
0: regardless of your color
1: yes,
0: regardless of your color. Political affiliation
1: yes everyone should be accountable and held accountable
0: mo lagi ni that is a sad reality magod of politics here in the
1: yes.
0: Philippines na jay color
1: yes
0: di ba? For example, di ba? Just to set an example, our good governor, no, si Cebu Governor Pamela Baricuatro, di ba? Grabe, widely supported by the Duterte colors,
1: supporters,
0: no?
1: Yes.
0: Tapos karon, isip gobernadora, she's doing his job. For example, if Moray ang presidente, let's say hindi niya entertain nun.
1: Just because,
0: di ba?
1: Oh,
0: yung buhaton, if ever na programa presidente, syempre, yung abi-abihon.
1: Okay, gobernador naman
0: siya. For example, kanang 20 bigas meron na program, syempre, yan yung ipa-implement.
1: Oh, okay, para man sa mga katauhan.
0: Oo, niya, karon maingon sila nga, ay, kuha na ka, nibalhin na ka, kay ni, di ba? So, kanang mindset, it's wrong, no? Because if you are in, again, we'll go back to the premise of public office is public trust.
1: Yes.
0: So, you're there for the public, you're not there for the supporters.
1: For the number of people that, diba?
0: So, mauna, again, I like that take no ni Lavinia, no, because the reality is daghang problema ang Pilipinas.
1: Yes.
0: But dili pud pwedeng aton na lang pud ning pasipad-an
1: tungod kay just because problema.
0: This is also a serious issue.
1: Yes.
0: Diba? So
1: very important.
0: So hinaut unta nga dili pud ma-focus ta nang dire.
1: Oo.
0: So syempre, you know, if you're in media, we all know nga nadyut ang matatanan dito, yes, no. But syempre kaning mga issues gihapon nga importante, like for example, sa pala yung issue importante ron.
1: Poverty. Sara Discaya, nakahagag chance mo piyan sa 1 million.
0: Oo, oh, ano man na siya, di ba? Again, I think na technicalities on the
1: point. Kulang daw ang ebidensya something.
0: Oo. So, because kinimanggong piyan siya po mga ka-vibes for cases that are punishable by reclusion perpetua, bail is not a matter of right anymore. Because the Constitution provides nga if dili ka punishable ng reclusion perpetua imong case, you can afford bail as a matter of right.
1: Ooh.
0: Pero if it is punishable by reclusion perpetua, but pasabot na bail is already a matter of discretion. So ang korte na may mag-decide. Tanaw sa korte mo, dili kayo certain ang conviction, weak ang ebidensya, pwede mo decide ang court nga taga-anog bail.
1: Grabe, no? 1 million pesos ang piyansa.
0: Yeah.
1: And if pagka-piyansa siya, wow!
0: Ginoo ko, gamera ng 1 million
1: yun. Through the fire.
0: Diba?
1: Sana all.
0: So may laing issue karon sa katiling man. Okay, ning mga, muna nita, padulo na to sa atong main topic. No? Side topic
1: like
0: lang
1: it.
0: To.
1: I like it.
0: Issue na to on, nagkadaghan na karon mga ka-vibes ang gitawag nga mga pagpanghulga sa eskwelahan.
1: Through
0: the fire. And it is alarming.
1: Very alarming, DJ Kimiat. And ang kuan man gud ani kay ang uban ba no, mura siya gigamit ba nga, ay tagal na gigugal magklase. Basta lang nga mindset ba. Sige, bi maghimoy mo.
0: So mangutan na tani ila, kamo sa inyong panahon ana ba nang hulga-hulga sa inyong eskwelahan sa una? O unsa ang klase nga hulga?
2: Unsa yung hulga, DJ?
1: Threat.
2: Ah, wala man noon so
0: threat, far. Threat, baka na bitaw sa Halloween trick or threat.
1: Ano? Oo. Or kaya naman libre ba sa imo ha? High threat.
0: Wala ba kana manghulga-hulga ba or like when you say, I'm not saying butata ng hulga, not necessarily sa tanang mga estudyante, maybe sa imuha lang sa school.
2: Ka.
0: Ano,
2: wala noon.
1: Wala pa kami sa way.
2: Wala po noon. Di po magdarap po. Sa college, wala. Sa high school po, wala. Kay stricto man dito sa bituon, good.
1: Wala pa. Wala sa kanya kasaway, ganahay kaaway.
2: Wala noon. Good girl man ta.
1: Good girl.
0: Relation threat ko, no? Relationship to, eh.
2: Relationship, sir.
1: Okay na na, Tiyo. Abaka na today, Tiyo. Okay na, time out na.
0: Tama na. Gusto na ka, ha?
1: Oh, how about you, love?
0: Salamat sa kape. Ikaw, love, about sa inyo, ha? Na, ah?
1: Try ka, threat?
2: Wala, Aragoro. Kabog na, Aram, ito, lahos.
1: Wala, God. Harsh, God. Lahos, cut fight mo.
0: Wala na bugno wah threat pero so sobrang
2: wala ni at nga nay
0: bugno na yon pero again kanang ina naman sa good part man good na
1: oh pero mo bugno bugno
0: nakatay na kag bugno
2: oh ang uban lalaki gani sir
1: wala
0: bili para binya
2: bang sick ni joy
1: ala wala
0: gamay na binya ba pero
1: ano piyansa ano piyansa
0: ikaw chini pero chini mo dili ka buhak og basos
1: chini dili na siya makabuhak og basos
2: yaw ron ko sir
0: yaw
1: babae lang ta gamit to yung ginapagkaba. Bakit? Babay man doon. Habi ang baba sa babay. Dere yung
0: dere. Sige kyo. O mag-ate, babe. Basta ako, ba? Wala. Ang hulsam-hulsam ko na. Ate, babe, hulsam na kayo dere yung makita.
1: Sari ako po. Sige ha. Try to write ko. Sige, Kimo.
0: Dito, so again, nakomo na karon ng hulga-hulga because of what happened to Tacloban,
1: yes.
0: No? So syempre, again, murag it's the president bitaw. I'm not saying president of the Philippines, presidents ba? No nga. Tungod sa nahitabo dito, daghan na kayo rong mga estudyante nga mo try og hulga sa eskwela, like,
1: yes,
0: here in Cebu.
1: Sundon. Sige, oh, take your time. Ano ba?
0: Excuse me po, no. Kau, ang akong totoo lang is very
1: very katol. Kau tara siya.
0: No. So to the point nga, kumo na kayo recently we had sa to,
1: CEC
0: and then sa to Talisay.
1: Ulanggo, Talisay, yes. No.
0: And kumbaga they're resorting to violence na.
1: Oo. Ang kahapon pa DJ Kimiat kay na ay katong bata gibalita na namo kanina. Nagbitbit og kutsilyo. Padua sa car iya padung siya musong sa iyahang kontrapod.
0: Ah.
1: On a broad daylight sa highway nga daghang tao.
0: Actually ka na.
1: No, grabe no.
0: I'm not saying okay na no, but ka na arang-arang na lang na kaysa kay, nang manghulga ka tibok. Diba?
1: Oo, oh, ang maapektuhan. Tinood.
0: Kaysa naman, ka na manghulga. And because I think man good, siguro sa pod sa rason, maybe sa panahon nila wala, pero sa panahon po na to, wala mga social media.
1: Wala.
0: Unsa ano mo paghulga at ibuok skwilahan? Mo-announce kayo to sa plug ceremony.
1: Wala mo microphone?
0: Hoy, kamusta na? Diba?
1: Ibuli ko rin niya. Pantay lang mo, diba? Oo, okay, I think ka na po, DJ Kimet, ang access po sa ang convenience ba sa social media so people can use it anytime being anonymous okay kung ikaw manghulga ka sa eskwelahan makita ba nimong naong bisag magmaskara pa ka
0: tinuod
1: karon no? Magpaloyo ka sa social media lisod kay ka i-trace it unless na agyo
0: maghimo ra ka sana sa tawag na
1: dummy account
0: yes. Oh maghimo ra ka ko andi mo Facebook nito niya ang imong profile picture kay One Piece ana ba. Diba? Pwede ra. Chill lang kamailhan.
1: Oo.
0: Oh no. So do na may mga kuan ay IP
1: address
0: whatever, pero
1: locate.
0: It will take time.
1: Oo.
0: No. So ang pangutana nato karon nga nagkagrabe naman ang naning almost every day na lang.
1: Yes.
0: Murag kana bitong joke bitaw sa unang nga katong joke bitaw ni kuan joke ni
1: kasama.
0: Ni I think I forgot katong sa Cool Pals nga. Sa una ko no, wala ko no yung mga school threats. Naa dito sa una ko no kay sapi-sapi ra. Diba?
1: What's great of the glass? Oh,
0: kundi ka na masudlan. Masudlan
1: ka. Oo, masudlan. May mga yung unanag yun.
0: Sudlag daw ito ang espiritu.
1: Oo.
0: Sapi ba na sa Tagalog? Sa Bisaya gihapon?
1: Dili.
3: Nasudlan.
0: Nasudlan. Ah. Wala, nasudlan siya. Oh, bastos kay kagunahuna Ate Bay. Ikaw Ate Bay, nasudlan na ka.
1: Nasudlan ako. Kwarta.
0: No, so mo ni si...
1: Kwarta ako sa...
0: Gumibalnig. Sige naman siya katawa ko eh.
1: Sorry. Kwarta ako gusto mo sa lod.
0: Ah, mo ba? So, wala pa na sudlan. Wala pa. Kaya wala pa yung swildo.
1: Anyway,
0: ka na naman sa sapi-sapi raman sa una. For example, ka nang mga na ka nga, bye-bye. Ano, mga na si teacher nga ka nang pass your assignment ko. Bye. Huwag ko assignment. Ikaw. Naka-assignment. Wala po. Sige, 1, 2, 3. Ah!
1: Diba? Sa araw pa nakibutuo ang ginagawa ng tao po.
0: Sapi-sapi na yan, di ba? Kanabitang mulay ang tingog.
1: Oh. Shaget.
0: Nga dito, si Rico Mambor to. Kaya man niya maglay like tingog.
1: Oo, tara na, Rico muna kasuway. Baka nga yung munang yatik-atik. Kinasundlan ka.
0: Tapos sa pamaylain, kanang dunga bulpin. Mura, sa una ba?
1: Lapis.
0: Or kanang riot-riot nga hinapakay.
1: Imong bag hiktan.
3: Sundalampasong. Kasuway dyan ko na. Shoutouts gabutang ha. O baka limot.
0: Kanang kuan, kanang inyong mga silig sa classroom, mga wala, o sa pika section.
1: Diba?
0: Ingana ra. Diba? But nowadays, because of that, no, nga kanang, ang hulga ba, for example, na kanang, mapunod siya assignment, o di manghulga na lang siya para may klase. Eh.
1: Pretty good. It's possible diba? Good. With the access again of social media.
0: So, ang pangutana, ani, since, no, sige naman ang naning mahitabo, no, what do you think is the best way para maundang ni?
1: Yes.
0: Naman yun, dapat na manubag na isilot because you're disrupting, no, the way of learning sa mga estudyante. Di ba, bilitin, isa kaadlong away klase, ampay ninyo, dili, oh, syempre, ampay ni nila.
1: Ampay.
0: Uy, ako din, ampay na ako, kay dili ko ka-learn.
1: Liar.
0: Dili ko ka-learn. Unya, dili po ampay as a teacher kay mingawin ko sa mga students.
1: Lagi, no? Tinuod. Kaya katabi taong nagsige kag-work from home. Eka tungos kag-virtual. Ano, tsuka nga. Ganon, tsuka kumakita sa kong mga students. Oh,
0: mingawin ko sa kong students.
1: Yes, tinuod na siya. Loving kayo na siya
0: makuan. Sige, good ka na. Bawin yun. Diba? So, mauna, no? Siyempre, isa kaadlong away klase. So, pasabot na, isa kaadlong higayon para magkat-on ang mga estudyante. Para matudluan. Unya, usahay, dili lang one day. Kanoong ugma, nanapoy lang yung threat. And syempre, dili po ni i-dismiss ang threat because it's a threat.
1: Yes.
0: Di ba? You know, kung muingon siya, muingon dihang ka ng kwan, nagdala ko kwan, whatever, pumusilong, di ba? Diba? Yung sa mga na may mingon nga, ay, char, joke-joke na. What if tinood?
1: Pagkakahapon, naitabo naman, dinatamo to, oh, what if tinood on again this time?
0: So, unsa may tanaw ninyo nga silot, anang mga estudyante nga mag-inana. So, magsugod, ano ta siya mga interns na to? Kung mga estudyante, man ni sila, oh. Ngayon na si Chini to, si Lavinia na pagkaroon
1: sa kwan. L for Lavinia.
0: Oh.
2: Kuan, sir.
0: Yes, yes, ma'am.
2: Kuan, DJ. Kung kuan ang estudyante, siguro, usually, ang chance kay tolo.
1: Oh, wow!
0: Nag-ag strike one, strike two, strike three.
2: Yes. Sa akong part, ay sa akong personally, kay duha lang, kay threatening mo dyan kayo siya.
1: Mm. So, if masakpan mo kausa, okay pa?
2: Ang usa kay warningan pa warning. Siya. Oh. Yeah, kung mausap pa ganit siya, kay ang uban buhaton mo nila for clout.
1: Yes. I like it clout. Mm. That's the word.
2: Mauto if ang ikaduhan, wala, iyan na jitong gituyuan.
1: Mm. So, sa ba ng punishment if ever ikaduhan, masakpan gihapon?
2: Suspension or expulsion dito siya.
0: So, maybe ang first, sa man ang first nga.
1: Verbal warning, written warning.
2: Oh, is
1: NTE.
2: NTE.
1: Notice to explain.
2: Okay, if naig guidance, go or counselor or teacher, kay i- instill jud sa nila nga kanang sayop to daghan mo og maapektuhan na tao ato inana niya ko.
0: I think dapat di patawag ang parents.
1: Yeah.
2: Yeah, pil po.
1: Kaya sa parents oi.
0: Oh, ipatawag yun ang parents ana or guardians, di ba? Kay syempre para kuan para maingon ko inyong anak. Tanaw para gud inyong anak, bantayin niyo na, di ba?
1: To the fire.
0: Sumunay mo ha.
2: Mo na ko.
0: To nay
2: nay chance usa kay bata pa man siya na pay murag paglaom
0: kasi maybe ma-realize niya ibito di na to ko nakausbo.
1: Sige bitin na ko teacher, sige teacher.
0: Pero ang mga bata karon mahadlok pa pag expulsion?
1: Parang no. I think mas malipay. Should be
0: told. Isa, tinuod lang nga. Nabi ako kailang close relative. Ngayon sila nga, di na ko na siya muskwela. Kaya ang tanan ko na sa internet.
1: Oh, di ba?
0: Oh, di sila ganan muskwela.
1: Munay you know. Tinuod.
0: Pero ganan ko sa iya, mura siya guwano. Shame on you if you fool me once. Shame on me if you fool me twice. So, di ba? Yes. So, mura ginaan, ano? Strike one, sige. Pasabtunti ka nga, bawal na. Strike two, kick out na ka din.
1: Vibe ka, oi.
2: Sir, tamo trust.
1: Okay, true vibe. Sir, kung mo trust.
0: Wala, i-apply mo ni sa relasyon.
1: Sige.
0: How about si Chini? Si Chini, kaya bang mo pasailog ka doha? Oh, sige.
2: Go, Chini.
0: Yung sa may pamaagi po ni mo, para maundang na ingon ani, nga ka namang hulga-hulga sa eskwilahan.
2: If ever manggali ang student kay muhimo og inani kay kuan jud na siya, first step ana ipatawag yun ang parents, ipahibalo na imong anak inani. So ang first ang parent ba may ang first teacher gyud, so sila gyud mo discipline ana kay lain na baron if ang teacher na may mukuan mo discipline kay nadaghan nagsulti. Tapos if ma-prove gyud na iha yung gituyo gyud to siya, suspension lang gyud kay murag kung ano mo po ang expulsion for good, kay murug lisod na sad siya if inana ang estudyante, kay luoy na sad.
0: So suspension mo to sabot, di ka pa eskwelahon o...
1: Pila ka.
2: 2 weeks or 1 month.
0: Kung muna akong catch ang suspension, suspension ka.
1: Catch up ka sa kuan?
0: So makapas ka sa lessons. Yes. Sa lessons.
2: Tapos, mag na po na siyang punishment.
1: Mag na po siya teacher.
0: So mahagbong yun siya, in short.
1: Masuspend mo na yun ko, pag undang na lang.
0: Di ba? Mo lagi na... I think it will always go boil down to the mindset na sa mga estudyante ba?
1: Yes.
0: Kaya lang panguna-una ba, important pa ba yung pag-eskwela? Kasi padlo ko na mong suspension, tsaka kanindot na, narakos balem, sigira ko duwag ML.
1: Yes.
0: Magsigira ko duwag baluran. Ano ba? Di ba? Yan na ang mindset, there's no point nga mag-suspenta.
1: True.
0: Kaya malipay, dapat yan ang suspension, mahadlok ang estudyante nga masuspend.
1: Yes. Dapat.
0: Diba? O sa may kahadlokan sa mga estudyante ron, be? Bulag sa uyab, ana.
1: Why cellphone?
0: Ha?
1: Oo, i-confiscate ang phone. Wala yung allowance. Wala yung mga...
0: Oh, di ba? Unya, kung dili man na ma-implement sa eskwelahan, gini ka na nagyan mo i-implement, ano?
1: Yes. So, I think, kana siya DJ Kimet, sakto to yung mga ganyan, dapat ipatawag yun ang parents. Mm. At the same time, kana siguro, dapat i-implement yun ang kanang ang phone. If ever magaling masakpan yun ba, no? Dapat i-monitor natin ka ng checking in, monitoring. Dili lang kay kung suspension man, good, possible man niya. Sige, i-suspend ko ninyo. Sige, punuan ako, beke, para ma-extend na to ang koan. Yung anak, bitaw, possibly siya, if suspension lang, kaya may mga suspension man good, dili makaskwela for the next few days or next few weeks or months, ang bata ana pwede nga daghan kay buhaton sa balay using social media. So I think it's also important nga i-appeal gyud, i-involve gyud ang parents sa warning And if ever dili, good, I think i-monitor good dapat,
0: yes.
1: No?
0: So, dapat na i-monitor na naikuan, i-monitor ang kuan.
1: CCTV.
0: Ang THT. Grabe siya detractor. Sana. To the handle
1: time. LBS, AHT, QAs. Nagpano na the call center.
0: But anyway, kidding aside, no. Ako naman, on my take on this is that, I think, syempre, mga solusyon man, no, but kinahanglan guro tang mo attack sa problema in the grassroots. Kanabi tang, I believe it's high time karon sa mga eskwelahan to always implement na kanabi tang good relationship,
1: yes.
0: Kanang ipa-feel nga kanang para ma-avoid yun ng bullying, that it's a community,
1: yes.
0: Something like that ba? It's a society of learners. Nga na kanang ari na to atakihon sa ugat yun ba?
1: Yes.
0: Sa dakong ugat para katawa. Para, di ba, hinahinay na itong mamold kini mga youngsters karon. Kini mga tigulang na badlungon na kayo, oh, you know na kung sa kanang silot sa inyong mga actions, di ba? So, ano man yun ang mga ka-vibes, ang problema lang yun karon is that, you know, Department of Education and even ang mga LGU right now, they are acting very swiftly on these threats because of what happened.
1: Yes.
0: Di ba? So, kulbaan na ito ba?
1: We wanna prevent another.
0: Di ba? Because ang Tacloban, what happened? Di ba naaman ito yung mga chat-chat na?
1: Mm-mm.
0: O na yung mga group chat nga nangkuha na ito?
1: Disregarded ba ito siya?
0: Oh, disregard siya. Kaya, di ba?
1: Bata.
0: Kinsa ko yung magdahong nga mahitabon na dilis Pilipinas.
1: Yes. I think, mo agree ko sa mong giingon DJ Kimet. Kaya ka nang checking on the root cause yun. Kaya maybe ma-fall po siya sa basing kulangan sa ito ang mga teacher sa Osaka School. Especially if public manggo, daghan kayo estudyante sa Osaka room. And as a teacher, for sure, mo agree ka sa ako. Ang akong magkadaghan manggo imong bantayan, mas maglisod ka og disiplina because lain-lain manggo ang learners, lain-lain ang batasan.
0: Lain-lain.
1: Dili na mo siya ma-discipline tanan, yes. All in one.
0: Dili na mo ma-apply tanan kay palitan mga paresit ko. Imagine na paresit ko sa una na inihilak sa presentation.
1: Diba? So ending, sige, so sa'yo pa na ako nga.
0: Diba?
1: Yung ano na siya. Oh, yes, so I think kaya na po ang panginahanglan nato sa teachers, number of teachers, number of guidance counselor, kaya gamay ra kahit guidance counselor
0: dapat
1: sa mga swilahan.
0: Dapat elective class na siguro.
1: Yes.
0: Nga ka ng no personality development, knowing yourself.
1: Yes.
0: Kaya nga na ba ka ng para dili ka ma-depress.
1: And I think kasi sa kada mga PTA meeting sa parents, I think nindot po nga mo-attend po ng session ng mga parents and how, yes, to look out for your kids, you know, at home.
0: Oh.
1: Yung anak siya dapat.
0: Parents, kaya di man mo attend, kaya busy man.
1: Ato sa balay!
0: Kaya may madjong.
1: Samtang lang laba. Samtang lang madjong. Madam, paminaw sa diri, madam. Yung anak yung buhaton, madam.
0: Samtang nagtungit. So, madam, ilabay ng dos, ma'am.
1: Mahapin ang duwa ang teacher.
0: Ilabay ng dos, ma'am. Hitira ba ka?
1: So, dapat ang parents o teacher mag-go hand in hand good ani nga pag-discipline.
0: No.
1: Yes.
0: And syempre, sa tanang mga kabatanunan karon, sama sa giingon nila Binya, ayun niya gamita for cloud chasing.
1: Yes. You don't get anything from it. Hindi ka, masikat ka being anonymous in a bad way. Ganahan uli mo, Ana. Short term, short time.
0: Oh, may pa yung mahimo silang content.
1: True!
3: Malang last time. Mag-vlog na lang, may pa.
1: Oo, makakwarta pa takadugayan, di ba?
0: Si Kwan, mag-vlog na si Chini.
1: Ano mo ba? God bless you all. Hello, Tito.
0: God bless you all.
1: Hello po.
0: Di ba? Ano lang yun, there are other ways to be, if you wanna be popular or famous, dahil mga nindot ka pamaagi.
1: True. Yan sa panahon karon DJ Kimet, samot na kaya dahil kay influencers o content creators, ang mga bata, mas ganahan big ang musikat.
0: Tinood na. So if you're going to be an influencer, yes, be a good influence.
1: Yes.
0: No,
1: yes,
0: good na, no? Nice. So, sa tanang mga kabataan na ito karon na, avoid na ito. Hopefully, wala na yun, Ana.
1: Hopefully, let's pray for it.
0: O, ang latest kabalita, Olanggo, no?
1: Olanggo. And nakita na na ilang na-trace, 17 years old, minor de edad, ang naghimo sa threat.
0: Nang hulga.
1: Yes.
0: Oh, okay.
1: Very young, 17, yeah. It's very young.
0: So mauna, no? So again, hinaot nga dili mabot sa punto ang inana.
1: Yes.
0: No? Mabot ta sa punto dapat nga will realize nga kining threats, no?
1: Mm-hmm.
0: So again, mo-boil down na pod ni mga ka-vibes aning criminal liability because threats, serious threats, grave threats are punishable by,
1: yes,
0: by law. There are,
1: yes,
0: violation of the revised penal code.
1: Mm-hmm.
0: Less serious threat, grave threats na anay corresponding a penal consequences.
1: Mm-hmm.
0: So again, criminal responsibility sa mga kabataan unan.
1: Yes.
0: Nauna po doon sa man, 15 tinta, tenta.
1: Oo, hangtod sa magkaubos. So magkaubos.
0: Hangtod sa magkaubos.
1: Espagete, pababa kita. Antanhan yun. Yan ba? Mauna siya. Magtinabahay na ba yan? Nawati
0: po na ang batang bagong tika ron. Wala, great threats.
1: Diba? Ano ba? Ano ka na ito? Maglagot ka?
0: Oh.
1: Bantay ka na ko ron. na no. Patputol
0: tapos ka ng mga bata nga ka, ka ng mga bata nga mag-away. Kaabot unsa nang i-style karon sa mga bata kung mag-away sa style ba mo sa una
1: kaya
0: basta mag-away doon ka bata magpasanggo ko na yun.
1: Wow.
0: Sanggo ko na
1: nasa lang kang anak nasa lang kang anak
0: wala sumo nakatrya ng anak ko dahil kanya ini sumbag diri na sumbagon.
2: Abagahay ra ba?
0: Abagahay.
1: Oo. Ngunit ano ka kita para mo video.
0: Yan ang mga away-away sa bata, no? Anyway, alas 10 una na, salamat kayo, Chini, and Lavinia.
1: Love,
0: DJ Love. And DJ Chini for sharing your thoughts, no, sa atong diskusyon garong buntaga.
1: Ay, salamat.
0: And, yan, salamat mga kapatid, for another day para sa programang Kalandra ka. Salamat.
1: I miss you, Derini mo.
0: Kinsa man?
1: Alvin Mendahaw. I miss you, bye, DJ Kim.
0: Huh?
1: Alvin Mendahaw.
0: Ay, kuan na, listener na sa kuan, Kapamilya Network before.
1: Ay, hello. Hello, ka-vibes, Alvin. And hello ni Ma'am Almira. Og ni Bas... hindi, kung basa sa name. Bye. No. Bawal, basa ako ng name.
0: Okay, oh. Ay, naku. Anyway, mga ka-vibes, alas 10 na wanig yung oras. Add to na ta. Dito, salamat. Kini si DJ Kim yan.
1: Okay, si Ate Bae.
0: Padayin na sa amin na din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FMR, your favorite music radio.
0: Ka-vibes, Ma'am Almira.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Oras, mga ka-vibes, alas G5 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong buntag mga ka-vibes. Itong oras, alas G's, size na sa kabuntagon. O ganyan itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Isunod na mga ka-vibes, sa Philippine Area of Responsibility, ang super typhoon nga si Inday. Balitatod ka na ito, ni CITU intern Lavinia Hika. Lavinia!
6: Gipaubos na sa signal number 1 ang 8 ka probinsya sa Luzon human opisyal nga misulod sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa Super Typhoon Inday kaganihang alas 3 sa kadlawon. Apil sa gipaubos sa warning ang Batanes, Cagayan, apil ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora ug Catanduanes nga makasinati og kusog nga hangin sulod sa 36 ka oras. Katapusan kini nakit-an sa gilay-on nga 1,405 kilometros sa sidlakan sa Northern Luzon nga nagdala og hangin nga 185 kilometros matag oras og pagbugso nga maabot sa 230 kilometros matag oras. Matod sa PAGASA, gilaumang muhuyang kini ngadto sa usa ka typhoon ug gipaabot nga mogawas sa PAR karong adlaw Sabado. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Dagang salamat Lavinia Hika. Moto naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang ininyo ang line pang FMR Newsbreak, kunyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad, aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
5: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1. 93.1 Mauna ni Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise. This July 26, don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the War

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes sa itong oras, alas 11:01 na. Ugan na itong mga nagunang balita o mga takna-alang sa itong FMR News Break. Nailha na mga ka-vibes ng minor de edad nga nang hulga sa kaskwilahan diya sa isla sa Ulanggo. Balita tod ka na ito ni City Ubarili intern Jailene Libradilla. Jailene!
2: Nailhan ang usa ka 17 anyos, grade 12 nga estudyante nga mao'y naghimo og usa ka hulga nga post sa social media nga nagpahadlok sa mga estudyante, ginikanan, magtutudlo og mga kawani sa eskwelahan sa Ulanggo Island. Sumala ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Kingchan, ang post gihimo gamit ang usa ka dummy account. Giingon sa mga estudyante nga wala siya plano nga buhaton ang hulga, ang iyang tumong mao lamang ang paghunong sa klase human siya makakita og balita bahin sa susamang hitabo sa Talisay City. Tungod niini, gidala siya sa Women and Children Protection Desk o gipaubos sa pag-atiman og tambag. Ang iyang pag-skwela, ipadayon pinaagi sa modular learning. Giawhag ni Mayor Chan ang publiko nga magmatngon og magresponsable sa paggamit sa social media. Matud niya, bisan pa og dami account ang gamiton, mahimong mailhan ang naghimo sa bakak nga post ug mapanubag sa balaod kung kini makahatag og kahadlok o sayop nga impormasyon sa publiko. Jailene Libradilla, CTO Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat, Jailene Libradilla. Huwag mo ka rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR Newsbreak. At tingin ninyo ang lain pang hugna sa itong FMR Newsbreak karong hapon, arangkada balita. Ingon man atong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Musunod na ang programang ka-vibes, Sad sa Udto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimmy at mga ka-vibes na katod, Oga, nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong udto, mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong

panioto, may pagpaniotong maayong pag-andam sa panioto mga ka-vimes. O, kamo namin na sa inyohang paborito nga stasyonan sa radyo. Sa dial sa inyohang mga radyo. Ang 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Ka-vimes, mauna ni. Welcome, welcome now Sam sa itong programa alas 11 na la una. Ang programa ko din grabe kalatos, grabe kalanog, grabe nagpaka-apaka o nagbuto-buto. Programa ka vibe, sad-sad sa auto with yours truly. Oh, solo mode na punta ha, solo mode. Oh, solo mode ta. DJ's bracket live with the mix and live with the microphone. Oo, ako'y istorya, ako'y tukar, ako'y sayaw. Sa mga naminaw diya karon, no?

0902. Ako nga si Bon. 0995-472-0802. Huwag live na punta karon sa itong mga socials, Facebook page and TikTok, mga kabahan. Alright! Bunal, bunal, bunal! O, padayin ang bunal, mga kabahan, sa alas 11:27 na!

kaisa-is na gayon sa kauntuhon. Huwag ka muna minulang yapon sa programa ka-vibe sad-sad sa Unto sa 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu ka-vibe. Mana ni DJ's bracket, love the mix and love the microphone lang yapon mga ka-vibe. O siyempre ito niya takalong pagtagad ang nakaroon sa itong live sa Facebook, no? Kaya naipipila ka-book na niya. Mayungod to ni Konsihal Wagas, mayungod to ni July. O shout out to sa akong dua kamigo, kasi Alvin og si Jevin, na grabe ko suga mo, mukis-kis panit sa baka, ha? O niya si Konsihal Wagas, o may pag lanog-lanog diyan sa may lupa, Compostela, Bonal.

to po ni Jevin Virania. Sarat kong July karumayan dol og si Alvin Impase nga naga sa ni ngis-ngis og balbakwa. Amo na diha, sige lamog. Sige mo pamalita diha. Wata ka tilaw kung unsay lami ani yung balbakwa diha. Ha? O na ako na sa may giso. Mandawi og taga Kalatrabar na si July. Basta sa ni bata na ni Otoy. O mao na diha. O ayaw ta. Onya, salamat ni John Mark Tamayo sa Raon, Cos Raon Surplus, diri sa Talamban. Ang sa mga boys nila diri, Lanong kayong 93.1. Umano na diyan.

na ninyo dyan mga ka-vibes, ha? O naminaw sa live o nagtanaw sa radio. Oh. Sipa ka nyo sila. Basta mga ka-vibes, ganin na to, no? O basta mga ka-vibes na to, nga kanang o tig paminawan sa live o tig tanaw sa radio. Mga sipa ka nyo. Alas 12:38 na, halas, sige. O na lang, yapo na to.

49 na. Mayong hot dog, grabe kanindo sa mga tukaro, buyan. O magyang-ugyang yung ang ulo sa mga customer pa, shoutout may dire sa Natix Bake Shop. O niya, may pagpaminaw po ni John John Misias niya, puwerteng bunala sa iyahang unit. Oo, Latos Bunal sa Kautong diya sa may nakrusya sa may pasil ko no. Umana niya, bunalin niya, bunalin.

high greetings ha, i-text lang. Kung itong mga walay data, i-text lang sa 0995-472-0802. Akong Osmon, 0995-472-0802. Live na ka na sa itong TikTok o itong Facebook page mga kababs. DJ Sprocket Gun na to.

Pipapos is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Karong July 26, 2026, Sunday, alas 7 sa gabi diha sa may waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Doon na po sila yung special pre-concert event live for free, ha? The Ultimate Pipap Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Mga na mga ka-vibes, ganahan pa mo makadawat og libreng tickets para makakita mo aning concert, mga ka-vibes. Oo, tangi og padayon lang sa pagpaminaw dire sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Kita-kits na, mga ka-vibes! Og syempre, ato ang i-featured nga song karong mga orasa. Og gikan sa G22 titled Bumirang.

22 na sa kauntuhan. Kamo na minaw langgi hapon sa programa ka Vibes sa Auto with yours truly. One eye line pa DJ's bracket live on the mix and live on the microphone. Ayong auto DJ sarap ko sa kukauban DJ Pirti nakasayaw. Nga sana Verne Saison o si Henry Maribong Perte nakatamling-tamling dala ligid o mo na diya. Ayaw, Geds.

Barangay Manlolos. Oh, good non DJs, Bracket Caradol, Bunal. Oh, ang chatsaw, ganina ni. Ang chatsaw dito sa sayo si Bunga. Naka, sorry, kuradang. Parod ya. Og sa tanan mga naminaw niya, ha? Shout out, dito sa Sitio Tuburan, Mabini, Cebu City. Ayong ito.

Oras na ito mga kababs, alas 12.27 na. O siyempre may pagpaminaw diyan ni Gary Barnayha. Oo, pa-shoutout ni Stephen Jade Alex Abondiente. O Jomar John Garcia watching from Mangahoy, Valle Hermoso. Alright, mayingod to. Mayingod to pa sa tumasok yung tigpaminawan diya. Ang HPG Force Multiplier. Adelani Roadrunner, Rango, Danny, Bajon, Vince, Sonny, Nick, Adele, Ryan, Jason, Perez. O especially po ni Piskal ha. Mayingod to mo Piskal. O nag-checkpoint ko na sila karon sa Carmen. O niya, grabe yan. Sayo-sayo nila ni Jomel Caloy, Sean Aldrick. O, na diha ha.

sa may Hanjin. Ayaw ko Tony Notaran, ka-vibe! Maayo ko to, this is Bracket, sarot ko. Sa ako mga iyan, nasa Cebu, huwag mo request ko Beautiful Life. Kaya mo sayaw sila. O, si Ashley ni sa bukid nun. Mau ba? Mau ba? Sige. Mau man ka.

44 na dyan sa Kautohon, mga ka-vibes. So, kamo na minaw lang yapon sa programa Ka-vibes sad sa Auto. Sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Ka-vibes. Bawa na din! May pag paminaw diha nila ni Leon Migabon. Shoutout ko ni Juni Dagatan. Uyog-uyog na among sounds nila. Mariam ko naan. Uyog ang mayo. O siyempre may pag-uyog-uyog po o pag-volume sa radio sa mga taga-barangay Adela. Oro kamote. May pagpaminaw sa akong amano kinahan Hermine Hildo Medo Ginot Gunato, Mama Lolita Lita Gunato, yung ibero si Tia Ellen Gunato, si Isurok si Yan Yan, si Manodalo family sa may

Jerome Bihagan, Rone Paboan, Arnel Cabiles, RR, Marlon Michael, Arnel Pausal. Alright, maayong odd on inyong tanan. Always may naminaw. DJ Sprocket nga lami on. Oo na lamang sounds aning abansa. O kana? Sana!

plato, mga ka-vibes, alas 12.50 na ngayon sa Kauntuhan. Kamu na may nalagyan po sa programa ka-vibes, sa 93.1 FMR. Your favorite music.

12:56 na. O mayong pagsayo-sayo ni Junel Gunato Inot. Pwede ko na nakasayo diyan sa may Compostela. Hoy! O hello ni Mama Lorna Albios. Maayong odto. Maasong-maasong odto ninsong tanan. We have 4 minutes more to go. O ingunat na lang yung mga isa, inyong mga kanya, inyong mga speaker. O bondaki.

0: Og mao na gyud ni mga ka-vibes, no? Magpatigulog na gyud ko kay human naman na tong 2 hours nga panag-uban, panag-kuyog. Siyempre, kadali pa ko magpatigulog, no? O, atangin ninyo ang atuang FMR News Break karong alauna. Siyempre, alauna ang alas 4 programa ang Request 931 ni DJ Rico Mambo. Alas 4 ang alas 5:30 ang programa ang Servisyong Ka-Vibes ni DJ Langganeda. O, guban pa na itong mga programa din mga ka-vibes. And, mauna dyan eh. Padayon lagi mo sa pagpamina mga ka-vibes. Sa din lang sinong paborito nga sasana sa radio sa dial. Sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio ka-vibes. Mauna ni, and this has been your DJ mga ka-vibes. DJ's Bracket. Gunato aka in your...
1: Lamion.
0: I'm certified Lamion. Certified ka-vibes. O, niyaad to na ko mga ka-vibes, ha? Amping-amping taon mong tanan diyan mga ka-vibes, kay? Oo, lablam, kuka mong tanon.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gyan, walay awas, walay sobra, ala una na sa kahapunon. Maying hapon mga ka-vibes!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS!
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show,
4: ka-vibes.
5: Mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Show, ka-vibes. Mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, ka-vibes, adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2026. Ania na ang nagunang balita karumang orasa. Nutrisyon sa estudyante gi-prioridad sa Administrasyong Marcos. Atong paminawon ang report gikan sa tuang CTO Barili intern Juan Michelle Villeta. Juan.
4: Gilunsad ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang national kick-off sa school-based feeding program og milk feeding activity sa Pulilan Central School sa Bulacan karong adlaw Hulyo 8, 2026. Nitambong usab sa maong kalihukan sila Department of Education Secretary Sonny Angara og Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Tumong sa programa ang paghatag og mas maayong nutrisyon og suporta sa kahimsog sa mga estudyante pinaagi sa regular nga feeding og milk distribution isip kabahin sa paningkamo sa gobyerno nga pagpalambo sa ilang panglawas. Joan Michelle Balieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
3: Daghang salamat, Joan Michelle Villeta, Laing FMR Newsbreak. Ang inyong mapaminawan, karong alas 2 sa hapon, magsugod na ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo na ngalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR. Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabayos!

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request.

0: At oras mga kabayam, sa laon ng 30 na sa kahaponon o gamon na minaw sa tuang paborito radio sa Sugbo, 83.1 FM Radio Cebu. Mga kabayam, mauna ni. Oy, welcome ang tanan ha sa tuang programang Request 931 mga kabayam din. Sukad ta sa ala una sa kahaponon, hangtod ta sa alas 4 sa kahaponon nga mag-uban-uban ini nga tuang programa. O syempre, sa tuang mga kabayam, garong na minaw, kumusta man ang inyohang adlaw nga Miyerkules mga kabayam, di anatas tunga-tunga na po sa simana, no? Ugma, huy, bes na po. Paskang dali, ah. Niya, pizza 7 na. Pizza 8 di ay. Pizza 8 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026, mga kabayan. Kumusta man ang inyong kahapon nun? Kumusta man inyong adlaw ng Miyerkules? O niya, syempre, mga kabayans, ang hinapunta sa itong programang Request 931, mga kabayans din. Sukad ta sa alauna, hantod ta sa alas 4 lagi. O niya, lahi na pagkakaagi sa gugma. Lahi na pagkakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad ining adlaw ng Miyerkules, mga kabayans. Karong hapon na murag usan ni ka gana ang babae na pod ang nagpada sa iyahang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. O di, syempre, atong makaoba na pod ang atong mga pila ka mga kuan intern karon nga mo presentar na pod sila silahang mga drama, yung mga talento sa pagdrama. O di, syempre, Uncle Boy, pasok!
1: Okay, kumusta ang tanan na ito mga kabayes? Mayong hapon sa tanan, mayong pagsikay-sikay nining adlaw nga Miyerkules. O niya siyempre, di ta malimot sa pagpadangat nining atong nga pagpanghinaot nga naamo karon sa maayong nga kapiskay kalagsik sa panglawas mga kabayes. O niya, di sa ta malimot sa kita nga mapanghinaoton usab nga ang adlaw nga adlaw nga Miyerkules mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumo. Alright, nanhala sa itong mga kabayabs karon, maugya po na ang atong numero nga pwede ninyong mapadangatan sa inyong mga greeting, request, ingon man inusab, sino mga bulawanong pangunahuna maukini 0995-472-0802. Oh, muna siya, tumalikon ha. 0995-472-0802. Nanhala, text na sa inyong mga bulawanon mga greetings din ha. Ingon man usab inyong mga request. Huwag ang inyong mga idea o inyong mga advice mga kabayibs, no? At siyempre, dyan naman si Miss Iba, DJ Pamela, ito siyang welcome to the show. Ano siyang ka, Miss Iba? Sige mong kagkurahag niya. Okay, welcome to the show, DJ Pamela, Miss Iba.
2: Mga kabayms, karon.
3: Hello. Maayong hapon, mga kabayms.
2: Ay, ano yan?
3: Hello, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Ay, kumusta mga Miss Iba? Sige, magkag-igam rin.
3: Ay, ka nang medyo karas ang akong tutunlan.
1: Ah, mo ba di ay nanala?
3: Oo, kay dugay kay ko na tug, Uncle Boy.
1: Ang ano man?
3: Kay nagunahon ako sa Labunon.
1: Ah, mo ba di ay? Ah, sige, unya muna. Okay, labi na po karon sa mga nag-de-off sa adlaw Miyerkules. O ba sa daron, ang labaman po yun sila.
3: Oo, kay init kaayo. Sayang kayong kainit.
1: Oh, init kaayo kayo. Gahapon, mura magway tarong init. Sige man to, hag, dagom, no? Nanala, unya, sa itong mga kabayabs karong na minaw, Miss

0: nagtrabaho sa usa ka
1: kuan, sa bar
0: ana kanang kanang mandali ang kaligayahan
1: kaligayahan
0: oh niya pero lahi na oh, sa
1: lahi na po ni siya kuan na po ni nawag tang raog kalit.
0: Nanaw, nga daw bula.
1: Nga walay pananghid-pananghid.
0: Ay lang, oy, dagang makarelate ini. Kanawala yes. sila nga, nahana daw bula. Sumay na, kasi nga, ito Miss Eva, si...
1: Si Marie.
0: Marie. Oh, na Marie, pagkusgi mong mga, pagkusgi mong radio, Marie, kay karong taon-taon. Dato na nang hima-hima yun, ang imong
1: yes,
0: istorya, Marie.
1: Yes, kaya DJ Pamela, nato yung special guest, Ana.
0: Ay, kasi
1: na mo appeal sa atong drama, si Ate Bay.
0: Ay, na, si Inday Ate Bay ron. Ano siya mo sa'yo kung ulit na rin masiba?
1: Kung ano rin, day off niya.
0: Day off? Mo ba di ay? Sige, unya karon ganahan siya nga mo intra.
1: Yes, ganahan siya mo experience.
0: Okay, okay si DJ Kimia, tuma naman.
1: Yes, humay na.
0: Sunod, basig mo appeal na po sa bracket. Ganahan siya.
1: Ato ni silang tagsa-tagsa on. Nanhala,
0: basta karon gawas nga naapod ay nga itong mga intern, mga ka-vibes. Naapod ay si Ate B.
1: Yes. Nanhala. Special niya ang character.
0: Mo appeal siya sa special child.
1: Special lang yung character diri.
0: Ah, wala. Nagkukuan. Abin ako, sige, nanhala mo na inyong atangan o unsay mga tirada. Unsay mga acting ni Ate B karon sa iyahang pagsalmot.
1: Yes.
0: Hining atong pulong-pulong. Itong dramang diutay apan may unod o may makuhaan o pagtulunan, Miss Iba.
1: Good rhyme.
0: Sige, unya alaon na 36 naman, DJ Rico Mambo.
2: Again, sa ito mga kabayabs, karong naminaw, nanhala pagkusgin yung mga radio sa kunang giingon, kay mauna, Miss Eva, ang ato ang sinder karon mao itong usaka kuan, usaka ka na ang babae na, gahapon, lalaki man to, no?
1: Yes.
2: O, nga kagahapon na problema, siya siya ahapon nga hinigugma, kay diha na niya nahibawaan nga kasluno na sila, diin, gana ang naanay ko na nagtrabaho sa usaka kuan bar. O, niya muna karon, wani nagtrabaho sa bar, aba nawa lang galit na hanaw.
1: Yes, ang lalaki.
2: Sa babay ang nagbanga, nagkinahanglan sa ito agarong bulawanong panghuna-huna, advice mga kabayes.
1: Kaya nga.
2: Payong palis DJ, unya mo shout out ko sa guang mga anak na asa Cebu o ni Mr. Magno Bornea. Ong mo request ko o count on you. Gika ni Ashley. Okay. Jisma Ronnie Minglanilyar gumambo request og song Kerry by Europe Maonani. Maonani. Nanhala ako ng tanahan karong taw-taw. Sige, Miss Eva. Apa din ha, Miss Eva? Basta kay mauna to. Ang atong sinder karong hapon na usa ka babay, usa ka binuhat nga pong paniyang nga nahanaw daw buwa ang kulboy. Ang iyahang gitawag og pamanhonon. Ong unsa pagkaunsa ang anong naabot sa punto nga higayon nga siya nakahuna-una sa pagpabuhagay, sa pag-share niya kasinatian ang kulboy karong taw-taw, di ba? Did you, Pamela?
0: Tangin ninyo karong taon-taon mga kamayams. Kaya ito na nang himahima yun sa kahanginain. Ang kulay. Alright, sumuna mga kamayams. Na nala, paminawa, pakusgi mga radio og pahilona na. Kaysa pagbalik sa programang Request 931 drama dayon, istorya kaagi gugma kinabuhi sa sinder nga si Mari. Oh, DJ Rico Mambo.
2: Again, sa dipata mo ba? Sa dipata, sa dipata na to, sugdan ang kulboy. Karong taon-taon mo, play usat ng mga pipila ka mga sunata. Hanining ato nga programang Request 931 kay murag init kayong panahon. Sa kainit sa panahon, nindot mo ka ipaminaw og mga tukar ang kulboy nga kanabito ang murag makapabugnaw sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga hona-hona. Kailin tukar ang kulboy, nindot mo kayo niyo. Intro pa lang, no? Intrada pa lang sa maong sunata ang kulboy, magkaana na kang wow. Dinihilang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. At oras, mga kabayam, sa launa 39.

我安娜妮。

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, ka-vibes, o ganyan usab ang FMR News Break. PNP sa Asturias nagpadayon og safety lecture sa mga tunghaan. Ang detalye ihatod ganato sa tuang CITU intern, Ail Ramos. Ail?
6: Nagpadayon ng Asturias Police Station sa paghatag og lecture sa mga tunghaan sa lungsod aron maandam ang mga estudyante og mga magtutudlo sa hustong pagatubang sa posibleng mga emergency og uban pang krisis. Matod ni Police Captain Jesse Tanyola, hepe sa Asturias Police, dako ang ikatabang sa maong programa tungod kay ang mga tunghaan mismo ang nagdapit sa kapulisan aron makahatag og impormasyon kabahin sa seguridad og safety precautionary measures. Dugang pa niya, kabahin sa tahas sa PNP ang pagpalig-on sa pakig-alayon sa komunidad og sa mga institusyon pinaagi sa mga information drive. Sa pagkakaroon, padayon ang Asturias Police sa pagpahigayon og mga lectures sa nagkalain-laing tunghaan depende sa ilang schedule. Ail Ramos, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Ail Ramos, laing FMR News Break. Ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon, samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nang alagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabais!

Uh-uh.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: Og romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
4: Request 931.

Mayong hapon mga kabayens. Mayong anlaw mga DJ. Kumusta ang tanan ito mga kabayens? Siyempre, oy, sa mga naminaw, niningatong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabayens. Kumusta man ang inyong anlaw nga Miyerkules? O siyempre, mga kabayens, karong anlaw nga Miyerkules, lahi na pong kagaagi sa gugma, lahi na pong kagaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Niningatong programa, no? O niya, siyempre, sa mga naminaw, karong hapon na... On air na ta, live na ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, gawas ba na mga kabayms? On air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio. Na, okay na mo din ha. Sige, o niya, karong hapon na, naapod si, o niya na lang na, naapod si TV karong, apil diri ha. Okay, ganahan po siya nga musuway po kuno o drama mga kabayms. Again na siyempre, karong hapon na, sa kunang nga, sa munang ikaingon kaganin ng Uncle Boy, DJ Pamela o ni Miss Eva, atong sinder karon maokining usa ka babae nga si Marie nga pong palagi niya murag nahanaw daw bula kining iyahang karelasyon mga kabayen. Ug unsa baga unsa mao ni ang iyang istorya.

0: Marie, kabalo ka? Kadasing ba na ako? Pero may akong gipasalamat sa Ginoo nga gihatag ni kaniya na ako. Unom katuig na ta, Marie. Kahibalo ko nga, dili perpekto ang dagan sa atong relasyon apan ikaw ra gyud ang babae nga gusto na kong ihatod sa altar.
1: Chris, ayo sige og storya ana kay daling mo tulo ang akong luha. Kabalo ka nga, andam ko mo adto bisan asa ka basta kuyog, kuyog ka kay ako, ikaw ang akong gigugma. Naghinam-hinam na ko nga tagaadlaw nga magsulob ko trahe de boda og ikaw anaa sa may altar. Naghulat ka na ako. Gusto na gyud ko magpakasal ta, Chris.
0: Buhon, Marie. Buhon. Maabot ra gyud ka na ang ibut. Ibutan nato ang atong kapalaran sa mga kamot sa Ginoo. Gigugma ka ayo tika. Labaw pa sa iyong paghigugma diri ka na ako. Hinaot nga dili ni mo na makalimtan ha. Bisag unsang bagyo ang maabot. Ha, Marie?
2: Day Marie, dugay pa mo dara magstorya. Day murag, daghanag lamok diri sa kahuyan day. Uy, sa tanong lugar nga pwede magstorya diri mo sa kahuy day.
0: Uno man lagi kay kuyog lagi. Sakin sa una.
1: Naangako ang igagaw. Day, kaya nang pagkaulan sa dito ka sa unahan. Tigaan natin ka kwarta.
0: Kaya lang sa kwarta kay ganahan ko kitang duha lang sa diri.
2: Uy. Layo kinti doon. Arti lagi silo doon. Bye boy.
1: Chris, gihugong masat ka. Ikaw ang akong kusog o diligod ko mo biya diha ni mo.
0: Salamat kayo, Marie. Kumao ka na. Pa, ma, unom katuig namin ni Marie. Nagplano namin magpakasal. Dili na ako kayang biyaan lang siya nga mag-inusara. Gigugma na ako siya.
3: Kaybaw ka. Kaybaw ka, Chris. Kaybaw ka, Chris. Unom ka tuig, ha? Unom ka tuig na lumalabay rin na, ha? Unom ka tuig, mawa rin na, Chris, oy. Apan, ang bukasyon nga giandam sa Ginoo para ganimo sa tibuog ni mong kinabuhi na sukan na gamay pa ka, sukan sa gamay pa ka. Gipangandoy na namo na sa imuhang inahan ni mama mo nga do na kay dako nga katungdanan sa simbahan. Gusto na mo nga magpari ka. Sabot ka, Chris. Ha? Gusto na mo nga mangalagad ka sa simbahan. Kini ang garbo ug panalangin sa tuong pamilya, Chris, para sa imuha. Sumuna nga sundami imong mga inahan, imong sa imong mama nimo.
4: Chris, anak, paminaw sa imong amahan. Nakita na ko sa imong mga mata ang kahayag sa pagpangalagad. Si Marie, buutan nga pagkababay. Makakita ra na siya og laing lalaki nga para kaniya. Apan ikaw, gipili ka sa Ginoo. Ug mausad ka na ang dugay na namong giampo nga mahitabo kanimo. Ayo usiki ang grasya tungod lang sa kalibutanong gugma, anak.
0: Utro basad ka, ma? Sayang rin na isulti ninyo. Kung musulod ko sa seminaryo, kinahanglan ako siyang sultihan. Kinahanglan ako siyang atubangan o pamanamilitan sa saktong paagi. Ma, pa, dili na ko kaya nga biyaan siya nga walay katinawan.
3: Hello, Dina Griso, eh. Di ba, ate B, di ba, dili na kinahanglan nga.
4: Oo, naaman yung igagaw ni Kuan.
3: Naaman yung Kuan.
4: Unya, siya nalang mo istorya ni... Siya nalang may istorya ni Marie.
3: May pag siya nalang mo istorya ng Marie-Marie ni mo, ha? Di ba, ate B?
2: Sige, Kuan. Ako nalang bahala sa akong igagaw, Kuan.
3: Igagaw din ni mo si Kuan? Ika ni Uyab ni Chris?
2: Oo, mga...
4: Unya, nganong naam ka dris amu, ah?
2: Nagsugsudan.
3: Nagsugsudan.
4: Palakaon na dyan kayo ng bayhana siguro.
3: Nanala, tagay isa na dito. Ma,
2: kita mong kung ano mo yung lechon baboy. Huwag mong gabi kasuway ang lechon baboy dito sa moti taba.
4: Sige. Sige, day. Ato dito. Naa dito sa kusina. Katong o. Katong o.
2: Ako dahil yung inon si Kuan, si Marie dito sa inyong plano.
3: Inon na. Ay nalang nagkuan. Basta Chris, paminaw na ko, ha? Dili mahimo, ha? Dili mahimo kung magkikita ka pagbalik niya. Kung magkita pag gani mo, makakita ni mo ang imuhang, makakita sa imong mga luha. O niya, gawas ba na? Mawili ka lang ato niya, Chris. Muhunong ka sa imuhang pagsulod sa kumbinto ni anak. Kung tinuod kang lalaki, kung tinuod kang muservisyo sa Dios, putla ang tanan nga koneksyon. Karong gabi o na, Chris, biya biya niya nga walay dili ka magsaba ha? Biya nga walay walay daghang kuskus balongos. Ako na'y bahala sa imuhang mga butang. Ako na'y bahala sa mga gamit ni Chris. Mubalhin ta og puyo sa Picas lungsod aron nga aron dili na kaya niya gukdon, aron din na siya makadumdum din siya ato o gawas ba niya na naman po to yung igagaw nga si Atibe. Mauna lang to yung musulti niya siguro nga mauna atong plano nga pasudlon ka na mo sa seminaryo aron mga lagad ka sa to ang labaw nga magagagahom. Kasabot ka ba, Chris?
4: Husto ang imong papa, anak. Kung sultihan ni mo si Marie, mas dako nga gubot o kasakit ang mahitabo. Kung kalit kang mawala, sakit man sa sinugdanan, apan sa madugay o sa madali, madawat ra na niya nga wala na ka. Himoa kini alang sa imong bokasyon o alang ka na mo nga imong mga ginikanan nga nagtinguha ni ini para kanimo.
3: Mauna, sakto nang inahan mo, Chris. Paminawa na.
0: Sige, kung mo ka na ang iyong gusto. Huwag kong mahukini ang kabubuton sa Ginoo, akong dawaton. Pasaylo ako, Marie. Pasaylo ako.
3: Kanag yun, mo ni bata. Mutuman ko sa ginikanan. Nanhala, pamutos na dito. Pamutos na sa mga gamit kay aron magkalarga ka na sa labing daling mga daling panahon.

0: Mari. Ikaw ba na?
1: Diyos ko, Ramon. Si Mari ka na? Kauban ng iyang igagaw?
2: Natuoda. Uni ang sawa maniron. Sawa manita ni. Sawa mantaniron.
1: Kanang mo pa duulta. Mo pa duulta nila, Ramon.
2: Dali be. Maniid ta. Maminaw ta. Sa ilahang, sa mga kaluskos ani nila din eh.
3: Day, Mari. Karang, si Chris lagi na.
4: Haman, Day.
3: Tratay na sa tatuparas to bangan, Day. Oh.
4: Chris? O, angay ba kong masulti nga? Father Chris? Pila ka tuig, Chris. Pila ka tuig ko ni mong gibiyaan nga walay text o tawag. Gihimo ko ni mong buang sa pagpangita o pagpaabot ni mo. Nganong ni kalit magkagkawala?
0: Pasiluwa ko, Mari. Nadungog na ko ang tawag sa Ginoo. O, nitalaw ko. Nitalaw ko nga, sultian ka kay nasayod ko nga. Kung makita na ko ang imong mga luha, dili na ko madawat kining sakripisyo.
3: Ay, ang papa ay, papa na niya, Day Mari ay, wagid mo sulti sa imuha ay.
2: Apan, Day, Mari, Chris, nagkita agad mo na. Mari, ayaw lang basula akong anak, Day. Ayaw basula si Chris. Ako ang angay ni mong basulon inigdanan. Ako ang nagdili kaniya nga makikita nimo sa dayon niya nga sulod sa seminaryo. Nahadlo ko nga maguba ang iyahang bukasyon tungod sa gugma niya diyan nimo. Day, Mari, sumuda. Ayog basulang nga kong anak ka si Chris. Sa akong kining tanan.
1: Pasaylo ami, Mari. Gusto ko musulti ni mo sa una, apan, abi ko ba gisultian ka na sa imuhang igagaw nga si Ate Bay? Ni Abduman ni siya sa balay na nangayo og ulo sa lechon baboy. Wala di siya muadto sa inyo, ha? Gipugnan lang yun ko sa akong kahadlog. Pila na katuig nga, giampo. Nga unta, mapasaylo mo kami sa kasakit og sa pagpakahilom nga among nahimo diha kanimo.
2: Kaon ra gyud gi adtong Ate Bay ato.
1: Wala gyud din imong giingnan, Ate Bay.
2: Nagdahom ko nga iyang imong gisultian, Ate Bay. Kaon ra gyud imong
1: giingnan? Ano ba? Sige, magkagkatawa diha.
3: Kay nakalimot ko pagsulti kay pagkaon ako sa lechon. Ay, kalami sa lechon. Nakalimot ko gisulti ni Marin sa kasakit niya iyang mabati ko.
1: Natukan ka sa lechon kay gikit-kit ka sa dunggan.
3: Dili dunggan akong gikit-kit. Ang ilong akong gikit-kit. Day, Mari, pasaylo ako, Day. Wala ko nakasulti ni mo, dayon, Day, sa plano ni Chris, Day.
4: Tita, gilubong ko ninyo nga buhi nga may mga pangutana. Huwag ikaw, Chris. Masakit pa kaysa nakakita na ko nga nailaing babae nga gikuha ni mo. Kay karon, ang Ginoo man di ay mao nga akong karibal. Unsaon nako pagkiglaban sa atong duha kagugma. Bisan pa ni ining tanan. Mahal gihapon ti ka, Chris. Wala gyud mao sa mga akong pagmahal kanimo.
0: Gihalad na nako ang akong kinabuhi sa altar, Mari. Kada adlaw sa akong pagmisa. Giampo nako nga makakaplag ka og kalinaw og kalipay. Hinaot sa dili madugay. Mapasaylom kami.
4: Ang inyong mga pag-ampo, mao di ay ang nagdala nako dinhi karon aron makuha ang tubag. Sakit apan dinhi na matapos ang pila ka tuig nga pagpaabot diring simbahana. Akong ibilin tanang kahapon puhon. Mapasaylo rata mo. Daghang salamat, Padre.
1: Kanang Mari, pasaylo ami, Day.
3: Ato na tada ipaminaw na nila, Day.
1: Ayok to, pasaylo
2: ami, Day.
3: Ay, nagmama niya, Day. Taas ay nagpilok, Day.
1: Day.
2: Pilok na skanding ka.
3: Ami nang pilok sa kabayo, Day.
2: Day, Mari.
1: Ang sabay mo ibinan niya, Day.
2: Manghinaot mi, Day, nga mapasaylo mi ni mo, Day, ni... Ini tiya ni mo.
1: Si tiya.
2: Mama ni Chris, manghinaot mi niya. Ibu mo yung mapasaylo. Sumaabot. Nanana, nilagkaw na si Maria eh. Paturatoy na. Maghinaot ng taday.
1: Si Ate Bay, oh. Siya gyud ni sa daan, ikaw gyud sa daan.
3: Magstorya sa takibos nga po buhi leksyon sobra.
1: Wala, nahurot na, wala. Imo nang gi kuan, imuha nang gida ang ulo.
3: Grabe mga pamilya. Angul.
2: Dada. Dada na lang eh. Maglagaw na ta. Kay ito na sumari. Ha,

Sakit og bait kayo na wanton mga ka-vibes, mga DJ. Aban, bisan pa man ining tanan, bisan pa man sa kamatuoran, nagihala niya ang iyahang kinabuhi ngadto sa Dios. Doon nagihapoy dako nga kahuot din hisag ko ang dughan. Tungod kay hangtod garon mga ka-vibes, mga DJ. Gimahal gihapon ako si Chris. Nagatubang ko sa dako nga kalibog o kaguol, mga ka-vibes, mga DJ. Ang tao nga akong gihigugma, gipanag-iya na di ay sa Ginoo. Unsa may angay na kumbuhaton? Unsa may angay ba nako nga padayunon kining maong nga pagmahal sa tago, mga ka-vibes? Unsaon man ako pagbuhis o pagluwas ang akong kasing-kasing gikan ining kapait sa kagahapon? Palihog, hatagi ko sino mga bulawanong panghuna-una, advice, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Dari na lang taman, kiniing suki ng ating paminawan, nining nabantog na kayo ng programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Marie.

0: kahapon, ka-vibes, Dario. Kumusta? Ang imong kahaponon?
1: Ay, murag. Maayo di mo mag-drama niya. Da, maayo na gita.
0: Ah, maayo na yun.
2: Sa ato pa, di pag ito maayo sa una.
0: Oh, may apil siya.
3: Hello, ka-vibes, Dario. No? Good morning. Good morning, Naonan. May hapon, ka-vibes.
1: Ah, oo, no? Mm. Eh, kumusta naman mo yan? Kumusta naman mo yan?
0: Oy, dugay-dugay na yun. Maulag hapon.
2: O saman, na-plat imong sakinan ng mudag ka nawag.
0: Oo.
3: Kapag nga
1: nagsin
3: na.
1: Ay,
0: na-busy.
2: Ah, okay. Sige, niyon sa may imuhang mahatag advice ato ang sender karong hapon na, ka-vibes, Dario.
1: Ang matang pag-ara. O sa, ano na lang yun, no? Kay Ginoo may gigipili, simbahan mong yun.
0: Mm.
1: Pag isa'y may mo anak kay ang karibal niya, Diyos man. So, Nawatan lang yun nila, nga dili yun sila kusa-kusa.
2: Okay.
3: Kasada na. Yeah.
1: Niya, Saan mo ito, ipugan po siyang ginikanan, bugwan itong pugne, dili dito masimubi, dito siya mo at sa Ginoo. No?
2: Mauna, Mama po'y pangandoy po'y good taon.
1: Pag ako matambag ngayon ni sa babae nga, mabuo na lang yung dahi kay naon mo na. Nagasak ka nga kuhan, kay Ginoo ang imong karibal. So, ano lang, ihatag na lang yung kagawasan kay. Kasi kwa po't mga lalaki nga parang mo, mauna nga, ihatag na lang yun.
0: Kaya nga.
2: Okay. Sige.
0: Anya,
1: may mahala lang na. Mugit ang likod din siya kung mga sobrang driver.
0: Okay, sige, go.
1: Kuya bro, kung nga tambay ko, no?
2: Okay.
1: May nga po lang ganyan driver ko mong bog ni Uncle Boy, ni DJ Pamela. May nga po nyo di atanan.
0: May nga po.
3: Ambing kanuna. Isa tayo na itong mga drivers, no?
0: Yes.
2: Mga drivers.
3: Ambing kanuna yung mga ka-vibes.
2: Samtang diin sila nag-standby ka. Hindi na po sila di. Sige. O niya, sa toang kuan, kasi jisore, apil pag ina sa jisore,
0: permit.
2: Siya naman ko yung pwede tao yung laki. Siya naman pare tao. Okay, sige jisore, ang sumay mahatag advice naman sa toang sender nga si kuan.
0: Marie.
4: Akong mahatag no is pare-pareha rin sa katong caller nga, kining kuan, wag yun sila yung mahimo anak kung magi calling sa lalaki ang mahimong pare, magi na yung sundon kay ang kuan ang gid ana is face ra gid tong magkita sila magkailaila sila and mo giniyon nga
0: para na ay kuan closure
4: and magpasabot lang sad ba nga dili gid sila angay sa
0: usag-usa
2: ana okay o si Inday kuan
0: si
2: LDR okay
5: ang akong maingon kang kuan Marie kanang normal lang yun masakitan, kalisod sa jud nga ingnan nga sitwasyon, pero padayon lang jud sa kinabuhi o focus lang sa kaugalingon.
2: O niya, ang saman, ikaw si Marie, andam ba ka nga muhatag na lang yun sa imuhang kuan nga, di na lang, nabato na lang yun.
0: Until now,
2: bisag grabe kasakit.
0: Nahigugma gihapon siya, bisag kaybaw siya nga nagpari na.
2: Bisag sakit ayo, bisag nahigugma gihapon sa usag katao. O niya, ang saman, muingon ka nga, di na lang ni mo ipadayon, ang saba.
5: Para nako kay dawato na lang nako kay at least ka nang Ginoo ang ihang karibal dili
2: lain. Ingon niya nga dool mukas Ginoo niya uyaban ta sa una ingon dito hay palangit.
3: Dili ang istan sa Ginoo maaba ko dira.
2: May kana na kay Bakir. Okay, sige, ano yung ikaw, Ate Bay?
0: Si Ate Bay. Para
3: sa ako, kalumahay kong tingog. Nabaguhan ko nga kalumah kong tingog. Pero para sa ako, ang mga ka-vibes, DJ Rico Mambo and Miss Eva, wala naman kita yung mabuhat, no? As what Jazre have mentioned, calling magid siya. Kitang tanan nga tao na amang kita yung mga padulngan may it be sa happy ever after with a person or maybe happy ever after with the Lord. So, naarag yun na, ingon ana lagi ato ang padulngan tanan. And I think for Marie, maybe it's the right time nga mulat gaw na gita and hindi't man gid na nga nagka-closure sila pero I think bisan pag wala sila nag-abot siguro dito I think kinahanglan niyang dawaton nga tanaw mga tawo lumalabay ra gyud dili gyud nato makontrol kung unsay gusto nga padulngan sa tawo okay ana ba sila kung nahigugma kag tinuod sa tawo imo siyang hatagan og katungod nga piliun kung unsay iyang gusto buhaton so I think kana siya sakit gyud no kay for sure love man gyud kayo nila ang lalaki pero para sa ako kani siya pa maagi guro ni sa Ginoo nga mag-guide siya nga naapagyoy mas maayo nga lalaki nga mo abot para sa

0: ha. Mo ni para sa ako ah.
1: Pero mas okay. Nindot man yun to, no? Kung nananghid lang po. Oo. Mura na yung taon siya mabuang.
2: Ang giingon po niya, pagpananghid, sakit po ko, no? So muna, iyan na lang ipili nga. Nalang igumananghid kay...
1: Kung basic, makita siya sa mga luha, sa babae.
2: Masakitan daw siya.
0: Pero either way, masakitan maghihapon si Marie, no? Ikaw ba mas ganahan baka nga pananghiran ka o biyaan ka?
1: Mas ganahan ko pananghiran ko.
0: Nga, adto na ko.
1: At least kay bawo ko ba kung asa siya panong. Kaysa ka nang mukalit ragawa nga mag sige ka guna-huna, di ka mahimutang.
0: Asa man ko mangitaan lang.
1: Kanang yun ay nabaganahan ko nga ma-at is ganito. Kanang duwa ko'y huna-huna ang lain. At least nananghid siya kung asa siya mo adto. Or magminyo na ba siya lain? Ingon ana ba? Okay ra kaayo na nako.
0: Di ba bahalag masakitan ka sa una, pero eventually makasabot rin yung amo.
1: Kaya pero lisod man good kung dili mananghid. Kanang mawagtang rag pinakalit ba? Ingon ana.
0: Tinuoy.
1: Oo.
2: Oh, unang magbutang lang dahil ka nga. O sige, usak si mana. O di ganito mabalik. Awa na.
0: Uy,
1: dili. Grabe na ba kay nang unom katuig nga pagpanag-uban. Ingon ana. Grabe na gyud kaayo na. Unya sa mauna sa ako mas nindot jud unta akong nananghid to siya kay kita mo dawat ra man gyud tang mga babay.
0: Wala man gyud tay mabuhat.
1: Oh, sa sakit kung dili kitay pilion, di man ta mamugos. Ingon ana ba? Okay. Mas maayo nga mananghid. Oh, sige lalaki man mo.
2: Ikaw Jismar, ana.
1: Jud sa Jismar.
2: Jisere, ikaw Jisere, unsa man? Ang ikaw nanghid ka o ulargon lang kagadto sa ako, ana. Lakaw lang kalargo.
0: Sabiaan na lang imong day nang nagbabay.
3: Mananghid na lang siya ko kay bisan ako, ginahan nga na nga ikaw.
1: Yes, kaya na.
2: Muna ka nga, ito na ko, anak ko.
1: Okay. Ikaw
3: para mataga na sa doon, peace of mind ba?
1: Oh, kaya na. Mo mo dyan yung importante, na kay peace of mind. Okay, baw na ko asa na siya dito, aasa na siya ron.
0: Mas piliw niya ang ginoon, sige, okay, at least na ko, anak siya. Ay na ba, yun, anak. Pero ikaw, DJ Rico ka na siya.
1: Ikaw, DJ Rico Mambo, di ka... Okay ra nimo, di ka mananghid.
0: Pwede. Okay, ana kalisod ang sitwasyon.
1: Ang sitwasyon.
0: Kaya ba nimo mananghid sa babae o sa mobiya?
2: O kaya man, pero ako depende og tanaw na ko nga kuan, di ganahan ko nga di mananghid, pwede ra sa.
0: Gaya?
2: Wow. Go, ako pili.
0: Wow, talaga ba?
2: Ganahan ko mananghid, ganahan, pero di ko ganahan po di ra
0: sa babae.
1: Looy, mas maayo nang makapartner siya ka nang
0: diyan po siya.
1: Kaya nang okay na po doon siya mananghid. Kaya na. Mo nang importante yun kaayo na nga mananghid, kung asa, kaya para di mabalaka, yun ay na.
2: Unsa man, ganahan mo nga mananghid o di?
1: Come on, ganahan mo nga pananghiran mo or biyaan ra mo diretso.
0: Uso na biya kaya nakaroon ng ghosting, no?
1: Kaya
0: nang
1: ghosting,
2: Naapilan na ng ghosting-ghosting.
0: Oo, kaya na.
1: Maogyo na. Kito siya?
0: Ni Chris, di ay?
2: Ni Chris.
0: Dito sa hilan siya, no?
2: Nahon na eh. Okay, sa itong page, mura na yung nagpadangat. Sige, ikaw Miss Eva.
1: Ikay basa kay taas ka ayo. Sige.
0: From Jesus Nazareno, Montenegro. Ano siya, mayang hapon DJs, Rico Mambo and Eva, selfie. Especially sa mga interns. Ako ikatambag sa sender kay Let Go and Let God. Kay kahibaw ko nga, kahibaw ka, ngang imong kanhiuyab, kay naana sa insakto kaayo nga kamot, kay Ginoo naman ang iyang gialagaran.
2: Mauna.
0: Unya, sa ginikanan po, kay di maayo, nga atong pagbuot mao'y matuman sa tanang higayon. Hatagan po nato og katungod ang ato ang mga anak sa pagdesisyon sa ilang kaugalingon. Ano sa kay dili ko numaayo nga tungod lang sa atong kabubuton magpare ang yung anak kay ang calling dili angay dali-dalion. Kay ang tanan ko no DJ Rico na ay saktong oras.
2: Tana, okay, para gyud sa imuha, para gyud ang kursa imuha. Sumod ang katugod murag na pugos na mapugod to si Kuan kana ang sa ni Chris kay gipadali-dali man siya pa pagod gani. Dahil nalagdadaan ni mo mga sinina kay kami nalay hipo sana basta kay aduna dito. Sige, unya si Merlan Alegarbes mayong hapon sa tanan mga DJ. Mayong hapon usab ni Ma'am Merlan. Si Miss Hivam, no choice kundi mag-move on na lang daw.
1: Yes,
2: og si Konsehal Wagas, may pagpaminaw.
1: Si Ma'am Almera Hinayres.
2: Hi Ma'am Almera.
1: Unya ni ingon si Sir Jesus Nazareno nga kaila ko no siya sa pari.
2: Kaila din siya.
1: Naamin ni siya sa simbahan.
2: Mauba.
1: Nag-alagay.
2: Again, nasa din nga maayong hapon, ka-vibes, nasaag lagi si ATB, di ha?
1: Amuan ni siyang kuan.
2: Carmen Buhol.
1: Amuan ni siyang gi-invite.
0: Nawala ko kadiyot, ka-vibes.
2: Kuan si ATB, kanaang...
1: Ganahan siya mo experience.
2: Ganahan siya mo appeal sa drama. So muna, no, basi ka mo, ganahan mo appeal drama. Alin mo din.
0: Abot-abot na ninyo.
2: Alin mo din. ganahan mo mo-appel pag drama.
1: Mm-hmm.
2: Sige na muna, no? Sa to mga ka-vibes karong naminaw, sa may niyong mahatag advice, ang atong numero is 0995-472-0802. Ano sa itong MVP?
1: Niingon si Jesus Nazareno, para na ako DJs, mas maayog yapon nga mananghid sa imong uyab. Samot na ugnaan na jud kay calling.
2: Mauna, nanghid na lang ito siya.
1: Mananghid yun.
2: O baka, suman, waday siya, waday na usong cellphone nila, Miss Eva. Nga nung uabisan na lang pag-chat and text.
1: Naabiya to sa drama nga putlon ang connection. Ningon biya to yung amahan.
0: Feel po na ako.
2: Bisa na lang nagbilin siya o ganang suwat maroon.
1: Gipasabot ba siya sa iyahang papa nga dili mananghid kay para dili mas masakitan si Marie.
0: Feel ako nagsalik pa sad ni sa ginikanan.
1: Mawili ba? Mawili pa.
2: Ganong murag kuan magkasi siyang kuan pwede mo siyang sopak.
1: Pero kung maulagi na nga giampo sa imong ginikanan samot nag namang yun ingon ana ati Beng kanang sa gamay pakagi murag gitahas na ba
0: na.
1: O nga magpari yun ni kaning anak ni mo magpari yun ni
2: depende siguro po
1: kanang samot nag na ay nagkasakit o niya naayo ana ba
0: wala pa imong ginikanan
1: kana o nga magserbisyo
2: umayo ka iko ang kanang
1: o magserbisyo ba o sa Ginoo nay mga ingon ana
2: na dato siya magliminister lang ko kay pwede mga sawa.
1: Pero tinuod pa na nga ang mga pari na apoy mga anak?
2: Wala eh. Tinuod na si iba.
1: Katuloy yung mga balita. Di dito tinuod?
2: Di na may nagdaghang pari-pari. Lahi o kuwan. Pero sa Katoliko, di man pwede.
1: Maoy di ay.
2: Na dagang pari-pari. Pero lahi o tinuhuan ba? Ana, nga pwede ra sila.
1: Okay, pwede ra sila na ay anak.
2: Pwede. Kailangan sila tinuhuan.
0: Sila yung siguro tinuhuan. Na ay ka nang, dili siya yung pari. Pastor.
2: Okay. Again, sige, sa itong mga kabayabs karoon, alas 2:47 naman, sa itong pagbalik, magkaoba na ito si Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Yes. Okay,
2: salamat kay ATB, ha?
0: Laging salamat.
1: Oras, sa sunod na po.
0: Sa sunod na po. Makakabaw ka na pero puhon-puhon.
1: Puhon. Ikaw na gina mong agdon.
0: Oh, sige. Sige, salamat.
1: Basta, ing na lang mi.
0: Oo, mamumura ko ninyo.
2: Ing na lang mi. Ay, ingon si Jesus Nazareno na ako ng uban nga biodo niya nagpare.
1: Namatay na. Namatay ang asawa. O, maulagi na.
2: Nakaw-naon na sila nga magpare na lang ko na nagdakoy anak.
1: Mauna akong giingon nga na ay pare nga na basta nakakuan ko ato nga.
2: O, gana siguro
1: na anak na daan.
2: O, niya nakaw-naon na siya nga magpare. No?
1: Mauna ito.
2: Okay, sige. Ikaw, Justre, upam kay anak.
1: Wala pa siya.
2: Okay, salamat kayo at Ibi Ogad Jusari.
1: Salamat ninyo.
2: At oras, alas 2:48 naman mga kabayab, sa ito ang pagbalik, magkaoba na ito sa DJ Pamela. Dinhi lamang sa ito ang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayabs, mauna ni, pahaom nga sunata sa ito ang sinder nga si Marie, hindi tayo pwede. May hapon mga kabayabs, mauna ni.

0: tingin iwasan.
1: Oo na ni.

0: ว่าอ้อนันนี
1: ่ Request 931
2: Request 931

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, ka-vibes, o ganiyan usab ang FMR News Break. Wing ban nahulog sa kanal sa Toledo City tungod sa giingon nga break failure. Ani ang detalye gikan sa tuang CITU intern Ferl Angeli Quintanilla. Ferl?
6: Nahulog sa kanal ang usa ka Isuzu wing van human giingong napalya ang preno niini samtang nagbiyahe sa National Highway sa Barangay Magdugo, Toledo City alauna sa hapon ni atong Hulyo 7, 2026. Sumala sa Toledo City Police Station, ang wing van gikan sa Lapu-Lapu City ug padung sa poblasyon Toledo City nga adunay kargang feeds. Sa pag-abot sa paubos nga bahin sa karsada, kalit kunong napalya ang preno sa truck aron malikayan ang mas grabing aksidente, giliko sa driver sa sakyanan ang ngadto sa bahin sa dalan apan mibangga kini sa steel barrier sa DPWH ug nahulog sa kanal. Ang driver nga si Rodel, 37 anyos, residente sa Malitbog, Southern Leyte, wala maangol. Wala usab laing tao nga naangin sa maong insidente. Pearl Angeli Quintanilla, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Alang sa dugang pang mga balita at tangi ang arangkada balita. Karong alas 5 sa hapon, magbadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo nang alagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabayes.

0: Oo naman eh.
1: Ninety-three point 93.1.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: 93.1. Maano ni?
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras magkakabayan sa alas 3.28 na sa kahapon. O kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo mga kabayan. 93.1 FMR or favorite music radio sa Bo. Yes, syempre, sa mga naminaw karon ilabi na sa mga taxi drivers. Ngayong hapon, sa mga taxi drivers, mga grab drivers, sa mga jeepney drivers, na mga drivers karon. Ngayong napagpaminaw ninyong tanan, no? Sa ito ang mga higala karon nag-tikaw-tikaw, labi na di sa may North Bus Terminal, South Bus Terminal. Mayong hapon ninyong tanan, mga kabibes. O niya, bro, Nestor, aba tayo sa mga naminaw, baka di aron, bro. Oh, asa na makandapita, bro, Nestor, aba tayo. O, oh, naminaw ko na siya kaganina. Ano siya nga pa siya, pasi-out ko na siya. Bro, pasi-out ko. Minaw na ko na siya, pasi-out ko na siya, bro, Nestor, aba tayo. Asa sa to ang mga taxi drivers nga wapoy puas ang pagpaminaw, mga kabibes. Okay, ang goal boy, Miss Iwa, Miss Pamela.
1: Okay, onidara dayo ka na, Miss Iba. Onya, oh, sa itong mga kabibes karon mayong hapon sa pag-usab sa tanan, onya, adlaw karon nga Merkules o nga atong sinder o sa kababay. Problema. Sa iha karong partner o sa iyahang nanahimong uyab tungod kay
2: nagpari
1: daw, nagpari magpudawanan niya. Wa mananghid niya, Miss Iba. Onya, mauna, grabing goola niya, oy. Oh, hurot-hurot niyang lugar kung uskar-kar pinangita o gasar ay uyababan.
2: Maugyo.
1: Huwag niya masakpe. So, nabukay na rin niyang sigig pangita. Abot ng papila na katuigan, napalgan yun niya o sa kay gayong nga simba siya. So, sa pagkaunsa ang iyang hinigugma nga ingnon tampong nga grabe yung gugmahan niya. Tua naman di ay nag-alaga naman di ay labang makagagahom. O na himo naman di ay taong pusa kapare mga kabay. Sus, mauna, no, diligyan na ito na matag ang panahon. O niya muna, karong hapon na ito siyang hatagan sa tuang mga bulawanong pangunauna. Ikaw, Miss Iba, on siya may imong mapuno-puno.
2: Kaya nga, mauna lang ito, nga mag-move on na lang siya. O niya, dili man na ito matuluan ng atong kasing-kasing, no, nga dugay ta makalimot. Sa,
1: mauna.
2: Labaw na sa taong atong gihigugma gyud, pwede man imo siya higugmaon bisan na nagpari na siya. Onya, huwato na lang nimo ang tao nga gi kitadhana gyud sa Ginoo para nimo. Onya, wata kay baw di ay puhon kung maminyo na ka. Onya, siya imo kasal, daghan na kayo nahitabo ang mga ingon ana ang call boy.
1: Oh, onya, ingon na niya nga itigil ang kasal. Wala sa mga iba, lisod kayo.
2: Oh, kisa may mo ingon ang pare?
1: Siguro, father.
2: Dili sa siguro.
1: Itigil ang kasal. Oh, ana siya kay di pwede ni kay maghila ko ani ana pero nabi ano na itabo ana katong sa
2: nag-viral gyud to nga na shock ang babay nga
1: ala
2: ang ako am dining ex
1: oh nga ako malingkan ning uyab day mo day na pare niya labas lay mga picture ato pero ana si father nga karon ako na kang gisalig usab sa imong nanahimo na pod nga kuan kana ang imong bana na kay kasalaman to sila
2: yes pero Uncle Boy, nindot lang to sila kay naaman sila yung closure.
1: Closure.
2: Oo, ay, nagkabuwag yun sila. O niya, nananghid po tong lalaki.
1: Oo, nga magpari yun siya.
2: Oo, nga magpari yun siya.
1: Pero wala niya dahuma, nga mo day makakasal niya. Mo'y
2: mukasal. Oo.
1: No? Okay, o niya, DJ Pamela.
3: Manas ako, alam. Kung nag-isay mahimo ay na kay nasugna na namang yun na. Ngita na lang yun siya glain. Ngita na lang yun kagana ang laing lalaki nga. Mas hindi ay na pailain pa nga gianda. Mas labaw pa anang tawhay na. Mas labaw pa nga kana ang panggaon ka, higugmaon ka. Ano mo na. Muligingon nga di yun siguro ka mo ang para sa usag-usa. So,
2: yes.
3: Move on na lang yun ang technique ni Ana Miss Eva. Ngita na lang yun siya glain.
2: Pero katulig si Pamela, ang iyang giingon nga kay nang angay pa bang higugmaon na ko si padre
3: kay na
2: okay ra gyud
3: na man may higugma ka as ako ana lang as a father as a kana ang kuan sayo hang ni kuan Sir Virgil na sayo lagi Sir Virgil kuan
2: nakuyog pa na sila ni Sir Gam
3: ay nagpaayo di ay kuan na lang may higugmaon nila isip kana ang amigo isip tao Miss Eva pero dili na pwede niya higugmaon nga isip uyam kay di na man gyud may tabo
2: indot kayo na nga naa kay na ex-boyfriend nga pari o niya mangayo ka dito mga tamba
3: ngayo kag mga holy water bitaw ay ang hayo kag kuan hostias mga lawat oy nay bitaw ay nagbay kuan
2: na kuan na kay ako ang sumsuman
3: kuan hoy pagkuan Miss Eva balaan bitaw na
2: ikoy nag una
3: kuan lang kana ang mauna siya kana ang pwede naman mahigugma, pero kuan lang kana ang dili pwede nga kana bitaw inong tampong nga imong higugmaon na suyab gihapon. Kita na lang gigaglaan.
2: DJ Pamela, nakaistorya naman jud tag ingon ato no, na ako'y na nabantayan sa unang.
3: Asa ba?
2: Kana ganing mga lawat magsigig balik-balik.
3: Naadi ay mga lawat magbalik balik.
2: Naingon ay na murag binuang siguro tong ilaha. Ganan siguro sila mukaon ato.
3: Mao ba? Sige. Okay, tanaa mo na dili mapo na pwede pud nga sige na lang kag balik-balik kay dugang no pud siguro na sa imuha ana. Ani mo na uncle boy. Okay, basta kay mao na lang yun, siguro na mas maayo buhaton. Ngita na lang gaglain da yun. Sao man na nga, tuwan naman na intahon po sa laing kuwan na naman, nagalaga naman taon na itong labaw nga makagagahom intahon. Listen mo po kagi mo na lang na pungso, no? Ngita na lang yun gaglain. Unya, move on lang yun at imuha. Okay, di Jerry Kumambo.
0: Okay, niya siguro, nakasabot po siguro siya Miss Eva, nga mauna lang yun ay angay niya buhaton. So muna, atuan na lang ini, nga magkuan na lang yun niya, magpakatatag na lang siya Miss Eva, nga kanaang iyan na lang hatagan kayo sa iyang pasaylo, kay iyan na lang pong hunahunaon, nga atuan naman po, nagalagad man po taon sa kuan, ana na lang siguro. O niya, manginaot may karon sa so, tuang sender nga si Mari, nga na kuan, kanaang kakuha ka sa mga nindot nga idea, o niya, nakakuha ka og may nga pagtulon ano. Salamat po sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share. Ini mong kasinatian sa gugma kaagis kinabuhi. Ini nga itong programang Request 931. Agyo naman tayo kung oras, Miss Eva, ikay una.
2: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilmang sinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye, and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
3: Alright, salamat kay Miss Eva. Unya, DJ Pamela. Maro, salamat sa tanan nga namino. Ugma na po, mga ka-vibes. So, itigmo-tigmo na taong mga dawa kayo, Ibes. Huwag ako nalang usam sa DJ Pamela.

Pasukan kaganin ng alas 4 mga ka-vibes, hangtod ining orasos kahaponon. Ato nagkaoban kaganin ng atong chief engineer si Sir Virgil. Karon di na Sir Edgas o niya, di apod si Sir Gabs, Ma'am Junet, sa atong station manager, DJ Langganida. Alas 3:36 na sa kahaponon mga ka-vibes. Maupay pag-uli ni mo Sir Virgil. Maupay taon ay paglakaw niya. Sige, wala naman tayo kong oras mga ka-vibes. Salamat na lang no, sino magkanunayon ng pagpaminaw sa itong mga programa mga ka-vibes. Siyempre, sa itong mga higala, karon nagatikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan o asa mo napita sa dibata mo biyahe sa kanganan. Ako na lang usab ni SD Jerry Kumambo. Magingon, lihok na mintras sayo pa, mintras na pa'y panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kawabs. Alas 3:37 din na sa gahapon din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kawabs, mauna ni dagang salamat ug maayong hapon kada tungtanan. At oras alas 3:37 din na. Bye bye.

0: ito ng ating sakanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat

0: 93.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
2: Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Maayong hapon mga ka-vibes. Dayon sa programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Kininyong matinud-anon nga alagad, ubos nga alagad, Langga Neda sa inyong paborito, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Good afternoon sa tanan natong mga ka-vibes nga nagtikaw-tikaw hangtod ning mga orasa. Sugod kaganihang kadlawon, ato ang mga tindirog-tindira, ato ang mga vendors, ato ang mga riders, ato ang mga drivers, konduktor, unya mga ayong hapon sa mga nasa nagkalain-laing ahensya o opisina sa gobyerno. Kaya busy, no? Wednesday, hump day. Mangutana ta kung busy ba ang Wednesday sa ilahang opisina. Aho ipangutana sa to ang espesyal nga bisita karong hapon na. Doon na tayo special visitor later atong ila-ilahon apan sa dili pa na. Ato sang dalikyaton ang ato ang Kavibes Advisory. Dunay pet registration ug anti-rabies vaccination nga ipahigayon dinhi sa syudad sa Sugbo. Ani ilang schedule? July, ari na ta sa July. O karong adlaw poblasyon Pardo. July 8 Kiyot Pardo. July 13 Mambaling. July 14 Inayawan. July 20 Kamputhaw. July 21 Lahog. July 22 Guadalupe. 27 Basak Pardo. 28 Pasil. O July 29 diha sa Guba. Alang sa anti-rabies vaccination, i-house to house ni siya mga ka-vibes. So mag-atang mo. Alang sa specific schedule and location, mamahimo mong mo-coordinar sa inyuhang respective barangays kay sila mauy mag-identify og mag-identify no sa mga areas nga kung asa sila mo adto. Alang sa spaying and neutering program na ilahang schedule, July 9 Tinago, July 10 Dayas, July 15 Basak Pardo, July 16 Kasambagan, July 17 Mabolo, July 23 Kareta, July 24 Lorega San Miguel, July 30 Budlaan ug July 31 Anha sa Babag. To ensure nga orderly no, peaceful hamugaway og paspas no ang mga serbisyong ipanghatag, pet owners gi-advise mo nga mo-follow sa mga guidelines. So kinahanglan mga residente no sa Cebu City ang moadto sa mga barangay nga na-mention nato. Unya dunay services fees no na ay pet registration plus surgery fee. So magdala mo og kwarta. Mao ni ang budget ninyo bitbiton pet registration kan sa kuan ni Shaha City Ordinance number 2526 annual tinuig nga bayad 200 pesos. Perpetual gali kanang lifetime mga ka-vibes 600 pesos na so 200 kada tuig. 600 kuan na siya kanang forever na na siya o diba na forever. Onya doon ay surgery fee nakabase po ni siya sa City Ordinance number 2526 na ay dog spaying libre na mga ka-vibes. Ang dog castration 200 kada pet. cuts paying 150 per pet and cut castration 100 pesos per pet. Doon ay mga requirements na kinahanglan ninyong bitbiton. Doon ay proof of Cebu City residency, valid ID with Cebu City address o uban pang supporting documents. Doon na po'y updated pet registration dapat, official receipt or ang certificate of registration kung narehistro na. Pre-operative instructions, kung doon ay ipa-opera nga mga pet, mga ka-vibes, kinahanglan ma-ensure na to ang safety o well-being sa inyuhang mga pet during surgery. So, kung muingon og fasting, na ay fasting din hi. No food for 4 to 6 hours before surgery. So, kung paoperahan ang inyong pet, dapat dili pakaunon 4 to 6 hours before surgery. Pwedeng hatagan og tubig up to 2 to 4 hours prior to the procedure. Nya kinahanglan na sa maing panglawas, no? Ang ato ang mga pet owners nga mga to, so i-ensure nga ang pet active pod and free sa sign of illnesses, mga ka-vibe, sama sa ubo, way sipon, di magsuka, way sakit sa tiyan, di magluya ang mga pets nga inyuhang dalon. Inyong i-inform ang veterinary team kung dunay mga ingunian nga kondisyon ang inyong mga pet. Alright, and syempre, inyong kaliguon, ha? Ang inyong pet one day before the surgery. Ayaw siya pakaligua on the day of the surgery. And syempre, kinahanglan, doon na mo yung tarong hikot or proper leash, no? Ang cats po dapat nasa ilahang butanganan, sa ilang carrier. Ang female pets, kinahanglan i-inform ang veterinary team if ang pet kay in heat or pregnant. Inyo nang ipahibaw. Unya, breed restriction, spay and neuter procedures for may mga pipila, no? Money ang short snouted nga mga dog breeds. Nga gi-discourage sila due to increased anesthetic risks associated with their airway anatomy. So medyo critical na nga mga iro. For more information, mga ka-vibes, pwede mong mutanaw sa official Facebook page sa DVMF, mga ka-vibes. Ayan. Not only that, atuan ang ihatag ang pangalagad highlights nato. Doon ay 24 ka Mercury Drug branches nga nag-honor na sa DSWD guarantee letters. If inyong mahinumduman, nato ning gibalita din he nga ang DSWD makahatag og guarantee letters ni doon na mga partner nga drug store. So, Mercury Drug, 24 Mercury Drug branches, mo-honor sila og guarantee letters gikan sa DSWD. Aside of providing cash, guarantee letter ang ihatag unya si DSWD na ang mo diretso nga mo coordinate sa maong pharmacy. And nailaing Kavibes Advisory PWD Financial Assistance Distribution karong July 10, 2026, no? Alang ni sa mga PWD nga nagpuyo din hi sa syudad sa Sugbo. And of course, sa mga ka-vibes nato din ha, nga naminaw nato via 93.1 sa dial sa ilahang mga radyo, dayon-dayon. Kung doon na mo yung igong panahon para sa ato ang live streaming, pwede ba nga liliun ninyo ang 93.1 FM Radio Cebu. Live na ta, mga ka-vibes. And then, pwede po bang i-share ninyo arundaghan ang makahibaw sa pagpangalagad nga atong buhaton karong hapuna. Ang atong pagpangalagad highlight gihapon ni siya. Tungod kaya nga ito ang bisita, atong mas maila-ila. Kini siya mga ka-vibes, sa mga nagpuyo sa norte, mupauli nga ito sa Consolacion, Liloan, Danao, basta padung dito. Unya, maagian ninyo, doon natay very fresh, very good vibes na nga ka-vibes din na sa kadalanan. Musayaw-sayaw baya po ni siya dito, no? Ato siyang ila-ilahon karun. Daghan kayo siya og contents po nga pampa good vibes. Maurag yung iyang gusto. Maghatod o good vibes sa tanan. Ato ng ila-ilahon mga ka-vibes, no? The Dancing Traffic Enforcer sa Consolacion, Cebu. Jonel Palang. Maying hapon ka-vibes, Jonel.
5: Hello, ma. Maying hapon sa tanan. Malabi na sa mga naminaw karun. Ayan. Maybe na sa taga Consolacion.
4: Ay, uy, shout out na sila dayon karon.
5: Taga Consolacion. Hello, tasatanan ng mga labi na sa mga kaubanak ko sa CTS. labi na sa taga Garing sa akong mga kaliwat dito.
4: Mm. Daghang kay nagpaabot nimo na sila go go go. Jonel pa lang. Nana sila din hi waiting for Jonel pa lang nagbuhat sila. Sorry na daghang kay giyaw-yaw silang ganeda. Pero una na kung pangutanan nimo Jonel, kumusta man kakarong hapuna?
5: Okay ra gyud. Pero medyo kolban gamay.
4: Yes. Bisan og gasuhito na siya, anad na siya og interview kay kadaghan mo siya na interview. Pero first time ko no niya nga live.
5: Live.
4: So ako na siyang gitagaag mga reminders kaganina. Aron dili pud siya kaayo kolbaan. So karong hapuna, Jonel, daghan man kay nakaila nimo didto na kanang padung lagi dito sa norte pa.
5: Halos tanan.
4: Oh, halos tanan lagi no. Pero ang uban babasin og wa kay sila nakaila nimo na agian kanila. Wa ka sila kaila nimo. So atong ila-ilahon, kinsa si Jonel karong hapuna. Unang pangutana, tagaasa man gyud ka lumad nga taga Konsolasyon gyud.
5: Dili, sa una kay Koan, liloan ko sa Libho. Libho, liloan. Pero Koan, mga 10 years na miya sa Koan, 11 years, Garing.
4: Okay.
5: Tapayo, Garing Konsolasyon.
4: So ang nibalhin lang mo, walay ubang rason?
5: Nibalhin, pero diha dyan nataw akong Koan, kanang mga pamilya, akong lolo. Akong lolo taga-Garing, lumad jud mi taga-Garing sad. Ako mga kaliwat taga-Garing ano. Pero sa akong lola mayo taga-Liloan.
4: So, syempre na ipamilya na mo tong namalhin og Liloan, tapos karon kinahanglan mo balik og Liloaw Konsolasyon. Unya kanang pila na may edad ni mo Jonel?
5: 31
4: years old. Proud guys. Ang uban kay di man musulti. May kay musulti kasi mong edad, oh, di ba? Dapat proud ta sa
5: proud,
4: edad.
5: Tagsar kay.
4: Dobe ta unya dili man pud ka kanang ano bata young looking gihapon si Jonel. Pila mo kabuok magsuon Jonel?
5: Duhara.
4: Ikaw ikapila man ka? Ikay
5: Kuan, manghod ko.
4: Ikay manghod. Ang imuhang unsa man ate kuya, maguwang.
5: Ate.
4: Si ate karon kuyog ninyong puyo or laa na siya pamilya?
5: Lahi ra na siya kuan pamilya. Pamilya. Pero yang mga anak na ana mo.
4: Naa ninyo. So ikaw kuyog ni mong mamagpapa?
5: Mamagpapa niya ang mga anak sa ko igsuon.
4: Kumusta man ang kinabuhi Jonel nga kuyog ang imuhang mamagpapa, mga pagumangkon?
5: Malipayon, wala problema basta wala lay problema sa panglawas. Wala ra jud problema.
4: So since ever since, kay syempre 31 pa man pud ka, kuyog yun si mamagpapa. Wa gyud nahitabo nga ning buwag kag puyo.
5: Wala gyud. Sila may nagkuan ako. Nagpadako nako hantod karon.
4: Unsa man ka nga kind of kanang bata Jonel? Bibo ba gyud ka or medyo kuan ka sa una manggiulawon or kiat ka?
5: Wala kong unsa karon maorasad ko ana kanang ogon saya kong gusto maabot ang kinabuhi. Ako ipakita nila nga dili ko kanang para makita nila kung unsa ko ka
4: determinado.
5: Oh, determinado sa kinabuhi. Sa una daan pa ko nga bisag hantod karon sa una hantod karon. Maayo akong gipakita nila.
4: So buti mo pasabot kanang bata pa ka at a very young age nagsugod-sugod na ka o kanang panikay-sikay ba no na kay mga ginagmayng mga racket manginana?
5: Oh, wala ko'y gitago nila. Oh, naos ko'y mga racket. Besag sa bukid pa ko.
4: Usa man ka kanang kugihan ka ika. Usa may mohang mga usa may mong nakamhamuan buhaton
5: sa mga pambukid nga kuan buhat.
4: Really mananom.
5: Mamugha.
4: Mamugha.
5: Mangwalog kahoy, manguha. Ano.
4: Pila may mong edad na nagsugod kag kanang...
5: Wala, murag, since kanang murag nakabaton ko, kanang murag maturity, anak, sakit kanang kinabuhi. Kanang murag...
4: Nakat-on na yun
5: ka? Nakat-on ako, anak, kay Lisod Bayami.
4: Yes. Dili,
5: wala baya ko na tao sa mga kanang pinobre nga
4: dobre
5: baya mi tanan.
4: Wakan
5: akong pamilya po.
4: Pobre. So kung may ingon tag pobre Jonel, describe unsa man day kalisod yun ang kinabuhi.
5: Kanang like kanang kami tanan na tawag gid mi sa mga pinobre nga style ana wala mi mga sa mga dinato wala. Bisag sa Jollibee di mi kay pa order.
4: So, wa ka kasuway pa ana?
5: Wala sa una wala.
4: Sa una karon nakasuway na syempre kay nanay kay sweldo.
5: Ay, kanang nakasuway ko karon kay kanang ni kanang murag ni grow up na sa kanang sa mga generation karon
4: no,
5: pero
4: so
5: sa una nga generation wala
4: gyud. So si mama magpapa unsay may trabaho?
5: ay akong mama wala niya, akong papa construction ra gyud.
4: Construction. Unya mo na inyo hangi pasibo no nga budget ug unsay kita ni papa.
5: Kami tanan mao na among gi
4: gidakaan.
5: Gikoan ka nang gi
4: mo na buhi
5: tanan.
4: Unya
5: amo na budget to namo tanan.
4: So ikaw bata pa kay ka, aware na ka unsa kalisod ang kinabuhi.
5: Aware na gyud.
4: Pila na imong edad, Janelle, nga nagmatngon ka nga kinahanglan gyud kang mutabang aron magkakwarta ang pamilya.
5: Di sense ka nang murag nako yun na sa kinabuhi, ya ka nang murag nako na nako sa kanang panahon karon sa panahon nga unsa kalisod ana. So mao to nakanauna ko nga murag kinahanglan ko maning kamot para sa kong kanang pamilya or sa kinahanglan sa kong
4: kaugalingon
5: ana. O kanang nga time walay company, wala kay kanang kuan pagbaya ko kanang dili pa ko saktong edad para makapang-apply og trabaho ana. So sa bukid ra gyud ko mamuga ana mga kahoy.
4: Unya katong finally pwede na kang manrabaho. Asa man ka nang apply?
5: Daka ko nagian kanang mga kompanya ana. Sa mga company.
4: Unya nag pila ka tuig pug kang nanrabaho kompanya before ka naabot dinhi.
5: One year captain or kanang daghan pa ko
4: lain-lain.
5: Mga karinderya, mga kanang unsap ana diha oi kanang karinderya or
4: so bisag unsa kaya nimong baton? So kuan ni si Janelle kanang all around.
5: All around.
4: Pila na kakatuig nga naa sa Consolacion Municipality?
5: Sa una 4 years na naundang ko pero nibalik ko karon mga 3 years na ko ana. So mga 7 years
4: 7 years in total. So karon nga naa na ka din ha, ikaw usa sa mga traffic enforcer sa Consolacion. Kumusta man isip usa ka traffic enforcer, arang trapika naman lang yan. Kay taga Consolacion man ko. Kumusta man ang kinabuhi nimo isip usa ka enforcer?
5: Okay ra gyud, wala ra gyud problema kay natoro ra magin ang traffic kay daghan na tag populasyon karon. So ang mga village nagkadaghan na sad, so ang mga eskina sa konstruksyon nagkagamay ang kalsada. Kanang wala pa gid na kuan, kanang normal ra gid na sa konstruksyon.
4: Unsa mang orasa imo hang duty?
5: Alas 2 to 11.
4: Alas 2 sa hapon.
5: Alas 2 so hapon to 11 pm.
4: Alas 11 asam kadapit na.
5: Hapon 7:11 sa kuan variety eskina sa kon after kanang after sa simbahan sa Consolacion.
4: Dinha. So dinha ka. Kunya kanang kano saam ka nagsugod og sayaw-sayaw? Sukad pagsugod jud nimo.
5: Sa una ana.
4: Karon ko ano kana siguro kana feeling nimo traffic naman oy ang mga tao kasi masing gipang sapot na.
5: Ora kinahanglan na gid nga murag mo.
4: Unsay rason nga nagsayaw-sayaw ka man?
5: Kinahanglan na gid nga mangitag kanang laing kuan ba para malingaw sila ana.
4: Sakto.
5: Kay ang karsada wala kanang walay problema sa Consolacion, so ang mga tao mo yung nagkadaghan.
4: So imong gibuhat ang sayaw-sayaw aron malingaw in town ang tanggong sa traffic.
5: Ang mga tao nagkadaghan, ang mga sakyanan nagkadaghan pag-ayo.
4: Unya doon na bay kanang moment nga kanang naagyo nakaila nimo og nitagad yun nimo nga ikaw man tong sayaw-sayaw dito sa dalan sa may Lasyon.
5: Halos tanan.
4: Sikat. Halos tanan. So you're actually pila naman imong followers sa imong official Facebook page?
5: More than 11k plus.
4: Bongga. Ha?
5: 13k
4: o di ba? Kuyog mo diyang higala po niya yung social media manager. Ano? Nahimo na automatic ako yung nangana, ako yung naghatag niya. Namay mo mo tabang niya, kauban niya. So siya yung nakamonitor. So ang iyahan last nga lang ni Hibawan 11,000. Syempre very recent 13,000 na kuno Janelle. So sakad ingon ana nganing saka imo hang follower sa Facebook. Halos tanan makaila na nimo.
5: Halos tanan bisag wala pa ko nagsugod og vlog kay nakaila ram gihapon sila nako kay
4: na naman ka dito sa daan.
5: Oh nya. Okay ra man sa ko, dili ra man sa ko. Kuan nila labat para nila.
4: So so but pa sa but walay na usab sa imong kinabuhi. Whether na na trending ka or
5: sa
4: wala.
5: Sa una og karon maara gihapon ko.
4: Usa man ang pinakalisod sa usa ka traffic enforcer.
5: Ang pinakalisod nako kay like kanang uwan ug init marason na. Pero sa mga tao nga akong palabangon or kuan wala ra jud koy problema kay mo man akong trabaho.
4: So kung pinakalit nga uwan,
5: di, pinakalit nga uwan nga mukalit og init kana pinakalisod kay ako man kung lawas may
4: yes.
5: Kanang usahay sipunon ko ubhon hilantan pero nya kinahanglan bayaw jud ko mo trabaho ini kaugma kay mabaya akong pangwarta sa kinabuhi.
4: So ko ingon ana for example uwan og galit mo dagan ka mo pasilong ka o diha ka sa tunga
5: like kanang mo traffic ana dili man ako kalikayan nga mo serbisyo kay mama na akong trabaho
4: pero kung pinkintahay kusog jud kaing uwan mo unos gyud okay ra mo nga mo padaplin og mo pasilong
5: okay ra mi pero sa sitwasyon kung mag traffic kaayo ana nitsa na mo nga mo assess
4: maon na akong pasabot. Diba? Okay sila. Di sila kasabaan. Apan, tungod kay, mo na ilang
5: responsibilidad sa kinabuhi na ako, masaya akong trabaho nga akong gisudlan. Nakaibaw naman sa akong, maon na akong konsekwens sa kinabuhi.
4: So, kumbaga, kayo, imo man ng gidawat, no? So, imo ni manindigan, tinood good na, no? Unya, unsam, doon na ba yung mga talagsaon nga moments or kasinatian, no? Sa imuhang pagpanrabaho nga, imo good, di mo malimtan, doon na ba?
5: Para na ako kayo marag, okay raman, kay, kung asay mga problema sa akong trabaho or else kanang dili man nako kanang dadun sa akong kinabuhi smile lang nako.
4: So karon naa kay Facebook page, so sa ni monetize na ba ning iyang page? Monetize na. So aware po
5: monetize.
4: Bago lang, congratulations.
5: Lama.
4: So naka so, di lang to hisgutan ha, di lang to hisgutan ang amount pero na-enjoy na ni mo, na-enjoy na niya. Na-enjoy na experience na ni mo imong income.
5: Kung sa wala pa ko akong page kay mas na-enjoy naman ako daan sa
4: kumbaga extra na lang ni siya.
5: Extra na lang pero para nako love nako akong trabaho wala akong problema bisag wala pa koy kanang unsa diha TikTok account or Facebook wala ra koy problema jud. Akong trabaho murag love na jud nako wala ra koy kinahanglan pangitaon pangalain.
4: Janelle, you're of course no, we are all aware nga you're part of the LGBTQ. Okay? Apan kapila gyud mo gibalik-balik nga love ni imong trabaho ganahan gyud ka ani.
5: Wa
4: gyud ka na hassle ani. Di ni hassle para nimo.
5: Dili hassle sukad pagkasud nako pero murag may akong journey kay nakakita na ko before kanang nakatrabaho na ko traffic ana ya naundang ko og traffic murag damgo-damgohon gyud nako nga murag naadyo ko sa traffic ana
4: ganahan siya ray na sa kadalanan
5: mas gipangandoy nako nga ala wala na ko sa traffic murag mintag i-guess ko nila nga bisag birthday lang nako nga kanang murag mag-traffic ko sa Consolacion ana mas ana akong nakuan pero murag derejod akong kuan.
4: So ihang giklaro mga ka-vibes nga ibisan og wala pa siya na monetize ning iyahang social media accounts, nag-enjoy na siya sa iyahang kinabuhi. So na-enjoy na nimo imong whatever income nimo nga na sweldo dere as enforcer.
5: Wala ko nag matter ng income. Wala ko nag kuan ng mga kwarta wala kay mawagtang rana nato.
4: Dito. Mawagtang ang
5: kwarta. Dili ta permanent stress kalibutan pero ang ako nga murag diha ako traffic bisag wala pa ko income pero at least ako sweldo nga ikabuhi na ko sa akong ginikanan ana wala jud koy problema
4: unsa man ang kanang gipangandoy nimo sa dihang bata pa ka unya karon nga nanakay sweldo imo nang kayang mapalit para sa imong pamilya sa imong ginikanan
5: murag wala koy gipangandoy kay murag lisod.
4: Okay.
5: Lisod ako pangandoy yon kay natawbay ako sa bukid.
4: So wala ka nangandoy.
5: Wala ko nangandoy kay ba ko nga lisod kung unsay maabot nako. Mara na ako .
4: Pero karon ikay nag-provide sa family. Ikay naghatag. Or na initabang.
5: Dili sa ko moingon nga ako yung naka-provide. Okay. Kaya naman akong papa nga.
4: Naling
5: kamot sa para namo. Pero nitabang ko.
4: Nitabang na ka.
5: Kung
4: baga pareha sa una nga maglisod kag tabang. Kaya wakay trabaho karon di na ka maglisod.
5: Malipay sa ko nga nakatabang ko nila.
4: Bitaw no. Ingon ka ganina, di mo matter ang kwarta.
5: Wala, wala matter.
4: Kay, mawala ra na.
5: Mawala ra na ang kinabuhi. So, lumalabay ra ta diri. Lumalabay rata.
4: So, ikaw, gihatagan ni mo o importansya, gibugaton ang kinabuhi.
5: Ang kinabuhi. Ang kwarta, lumalabay rata ang atong kinabuhi or kanang mga atong memories diri. Hangtod sa hangtod na hinumduman nila.
4: So, dun na kay mga mga moments nga mapasigarbuhon ka? Doon na ba yung mga butang? Doon na ba yung mga panghitabo? Karon nga na ka dinhi as consolation enforcer nga mapasigarbuhon ka?
5: Oh, masigarbuhon. Kaya sa akong kuan ron, position. Sa akong position ron.
4: Proud ka ita?
5: Masigarbuhon ron. Proud ko nga nakatabang ko sa akong consolation sa mga tao nga kanang nangilanglan sila nako kay og wala pa ko dili ba ta kay boss sa mga disgrasya sa kadalanan ana like kanang maligsan or mga disgrasya diha maunsa pa na proud ko nga nakatabang ko nila nga safety sila nga mulabang kay na ako.
4: Wow, okay. Pero natandog, very simple yung gisa, pero natandog ko. Natandog ko si mo giingon nga kanang safe. Nga ano,
5: safety iba, sila.
4: Nga, kaya ba ano natandog ko? Hindi ko ka maumulabang, Janelle. Naghilak siya, lain ka ayo. So ang ending ani, makahilak po ko.
5: Safety sila, kaya na ako, wala pa ko. Dili pa yung mamahibawaan ang

0: nga di ka maong mulabang, importante nga doon nami laing tao ba nga nga kadangpan aron mo tabang na mulabang. Di ba? Ang ending di mi kauli, Junel.
1: Ah, dili. Akong papa, di mo na kayo ba mulabang kay...
0: Ah.
1: Kuan mo rag sa... Naabta nila sa ilang kinabuhi. Pero so... Mao na nga, nataw mi sa bukid, nataw mi sa kuan. So what's the experience sa syudad? So mao na, gikuan ako og base akong pamilya.
0: Oh, so mo ni rason.
1: Oh, rason nga.
0: Nga gana, oh.
1: Oh, sa, so, sa tanamang labang diha, ako siyong asisa.
0: May makihinomdan ka. Makarelate kasi mong papa.
1: Oh, makarelate ko sa akong pamilya nga, nataw mi sa bukid. Bukid.
0: Dili suhito sa syudad.
1: Dili kayo suhito. Dili ba sa tanang tao nga, kay ba mo, kay ba sa tanang mga, kung sa'y paagi sa syudad.
0: O ka ng mga tagalasyon ha, maabot mo dito dapit sa may simbahan, no?
1: Oh, wala problema.
0: Before simbahan. Kana, alas dos, ang alas onse, luwas mo din ha.
1: Bisag, kung kapuyon ko na ako skilid, pwede rin ako sa piton, ana. Kaya na bedtime nga morag, kuha na, kapuyon na ta.
0: Bitaw. O luwas na ta din ha. Maglabang-labang dyan ko din ha, Junel. Timani ha, tagalasyon biya ako. Lawin, nakahilak si Junel.
1: Nakahilak.
0: Nakahilak kayo siya. Bitaw na ka na. Mahinumduman bitaw na to at mga mahal sa kinabuhi ba nga. May itong ikaw ag basis.
1: Masa ko inspiration sa akong kinabuhi.
0: Imong pamilya.
1: Akong pamilya, kid.
0: Nananingkamot ka para sa imong pamilya.
1: Para sa akong pamilya.
0: Okay. Niingon gid ka ganina nga, wa kay di ka mangandoy kay lisod. Pero naa gyud siguro isulod imong kasing-kasing nga gusto nimo para nimo o para sa imong pamilya.
1: Ah, para nako kay murag kuan balay ra namo nga mausab.
0: Usab na yung gipuy-an karon.
1: Gamay kaayo niya. Murag ako mama nara sa natog sa lingkuran.
0: Wa may
1: lingkuranan para maiko mi kay nanagan baya mi. Kay ang anak sa ko igsuon nara na sa amoa. So ang amo kay murag puno na jud. So ako mama ni ko ana siya nga narasa lang ko ranan matog.
0: Nakahilak na si Junel. Lahing kaayo do. Di ko nahan anong pahilakon ko sa akong guest. Pero, so, pero ang inyohang balay, wala nag space. That's why na siya sa lingkuranan.
1: Wala na
0: jud,
1: puno na.
0: Pila mo kabuok sa inyong balay?
1: Kuan mo rag to. Lima, unom.
0: Unom. So yun na kagamay kay ang unom, dili.
1: Wala o, ya unom, ya gamay ka mo. So akong mama na nasa lingkuranan niya. So akong pagpanarbaho karon gusto na ko nga mapausab na ko akong
0: balay.
1: Ah, balay ra jud.
0: Maura gyud importante nimo. Maura jud
1: na.
0: Mo ni magitiguman.
1: Bahala na kung bahala na kung akong self, bahala na okay ra jud ko. So ang ako ang pamilya na ko nga mahimutang pag-ayo nga ana makahigda og tarong ako mama kay mga tiguang na baya.
0: Pila na edad ni mama?
1: Kuha na 60, mga 60.
0: Tinuod, importante
1: yeah, na importante
0: tarong.
1: Ka nang
0: higda sila iba, tarong.
1: Oh, exact tarong ya. Yeah. Ibabaya ka nga lumara lumalabay ra tayo. Layo rang mga kuha ni. So kanang makatilaw sila sa akong mga tinarbahoan ba.
0: So tanan nimo kita Junel, paingon didto, tigom para sa pamilya. Kanang pwede may mamalihog og tissue siguro. Malihog may tissue bi. Kay kanang grabe na gyud ang cry ni Junel. Malihog ko si Kaina. Logi. Emotional ka nga person?
1: Emotional
0: ka. So basta pamilya ang hisgutan.
1: Pamilya.
0: Basta pamilya ang hisgutan. Tinuod no, kitang tanan kung pamilya na ang hisgutan labi na og kita bitaw nato ang pagpaningkamot.
1: Bitaw.
0: Sa atong ginikanan, makahilak gyud ta. May emotional gyud ta. Sige. Unya, akong question, Junel, kanang inyo ang salud lang si Kaina, amo ng intern, kaya siya tissue. So, kuan, Junel, kanang inyong gipuy-an karon, inyo ha gyud na? Or?
1: Wala, sa una, sa liloan mi, kanang amo ang gipuy-an karon, kay kanang sa apuhan ako sa una din gibaligya nila niya napalit sa namo og balit balik
0: oh so at least
1: napalit namo og balik
0: wa kay problema sa yuta ang balay
1: wala kay problema sa yuta
0: so mo na lang na imong tigom so nagsugod na kag tigom
1: oh ang akong problema kay mahimutang na mahimutang na mi
0: importante gyud ang mahimutang. Oh, nya sakto na Janel, no nga kana masiguro nimo nga ma-enjoy sa imuhang ginikanan ang imuhang gitrabahuan kay tigulang na baya sila.
1: Wa baya ta kay bawo nga. Wa ta kay bawo ug ako ri una hug kuha sa Ginoo ana.
0: Kay me
1: at least nabili na ko sila sa mayong kahimtang.
0: So unsa may mo gipang buhat karon para makasugod kag tigom?

0: makaplano ka. Mo na nagtigom ka ginahinay sa imong sweldo. Unya kini sigurong ato ang iyang Facebook o iyang social media no. O kana maabot na siya no. Kay sakto to, di bang gudain maabot. Bakit ani mo monetize na apan wala pa ang income. So tarungon gyud na. Mo na din hi pinaagi sa ato ang pakighinabi nimo karon, mas mopalanog pa gyud ang good vibes nga imong hatod. I-follow ninyo si Jonel. Road to pila man ato ang goal kay 13k man no. Sige mag road to kuanta 20k.
1: Nagpasalamat sa ko sa ko mga followers or sa mga comments dito nga kanang na murag naghatag na ko og kanang kuan ba tig positive dasig nga kanang mapadayon pa jud sa ako ang goal sa akong kinabuhi.
0: Tinuod na kay kung wala pud ni sila nga motuo.
1: Kung wala pa kung magpalabi ang mga bashers, wala oi murag
0: mapay bashers.
1: Pero wala kanang murag sa tanan halos tanan murag ni kuan sila na ko may nagpahatag na ko og dasig sa akong kinabuhi.
0: Speaking of dasig, ato ni sila ipang mention o na diri o go go go nanong nihilak man ka ano si ana sa ni moderi. Go go go Jonel. We love you a mega ana. Oh, nadakang nagpangga nimo. Asa pa man ni? Nasa lay planong manglaag ko no mo. Oh, nakaro huwaton ko no. Nay mga nanghaga ni mga friends ni ninyo no. Nare, huwaton ko no kay guma ni moderi, manglaag ko no mo. Oh, our hero, go go go. Goy. Bitaw no siya. Asa naman ni? Oh, shout out daw, pa shout out sila waiting. Oh, okay. Di ba ni daga nagpangga ni makahilak ma. Ayun naghilak ko no Omega. Oy, ingon ni mga Omega nga si Kim Lopez.
1: Masaw maulay anak nagpadasig na ko.
0: Bitaw. Padayon lang jo dasig lang. O sa man imong mga content sa imong FB page. If or TikTok po, na po TikTok. Bago lang, pero mas FB no ang sugod. O sige. O sa may mong content sa sayaw.
1: Sayaw or magpalabang.
0: Bitaw. No, magpalabang. O para makita ang good deeds. Ang tawag na good deeds, maayong kanang gibuhat ba sa atong isig kataw.
1: Pero bisag wala pa yung content ako kay
0: imog yung buhat.
1: Inana na jug ko.
0: So giklaro ni Jonel nga mapag makapa-content o dili, iyag yung gibuhat ang iyahang trabaho. Diba? Hindi ka kaayo. Kahilak lagi si Jonel. So, okay. So, growing up, Jonel, doon na ba kay, uso bang TV o radyo? Kadungog, maminaw kag TV o radyo sa una?
1: Oh, radyo, TV, ano?
0: So, growing up, doon na yun kay mga celebrities nga gi-look up, no? Naa kay mga gipang idolo ng mga celebrities.
1: Oh, naasad.
0: naghandom ka sa una nga makita na nimo sila.
1: Oh.
0: O maparehas nila. Pwede naman ka mangandoy nga mapareha. Pwede naman ka mangandoy. Kaya karon tanan nga mga content creator, may celebrity factor na. O the fact na, ingon, di ba, nangutan ako ganina, kunay nakailan na ni mo.
1: Sige.
0: Ingon ka daghan. O, sumo na, celebrity na. Di ba na yung magpa-picture ni mo?
1: Naa.
0: Artista na yan. Muna gitawag. Tinood na, Jonel, ha? Kung kita, bisan ugwa ka sa radyo, ugwa ka sa TV, basta kailanog imong social media, kusog ka sa social media, nagpakatap ka diha good vibes, maayong pamatasan, maayong gibuhat sa isig kataw, daghan gyud ang mo idolo nimo. So karon I'm sure na daghang ning tan-aw nimo as their kanang example ba sa mga maayong buhaton sa isig kataw. So padayon na gyud na Jonel. Ayaw naghilak. Relax na. Kalma na, Jonel. Ayaw na, hilak.
1: Makahilak ko sa tayo.
0: Ay nga si Joey Lee Alivio. Go! Ayaw naghilak.
1: Makahilak ko.
0: Nay panghagad din hi. Unya na nang hagad. Diba? Bitaw, no? So sa mga ka-vibes na ito, ngasama ni Jonel, nga nakaagi in town, ugkalisod sa kinabuhi. Unya, karon doon ay panginabuhian, no? Dili po dako apan kaya nang mutabang sa pamilya.
1: Okay.
0: Diba? Unya, nagpadayon sa ilahang mga gusto, so naning kamot po taon siya sa ilahang social media. Kaya tinuod, no, kung kaya na ito nga mo earn sa social media, pinaagi sa mga good vibes, good deeds. Na amang guy uban, Janelle, nga ang content bitaw, dili maayo para sa mga bata, no? So, di po, oh, against the community standards, dili na po siguro taan na ikaw, adtugyod ka sa mga maayong buhaton sa isig kataw.
1: Oh.
0: Okay. Kumbaga, ningkita mang gani ka pero wala kay giyatakan nga isig kataw.
1: Pero wala eh sakto sa. Wala pa koy na.
0: Paano si Janelle? Di siya kana
1: wala ko problema sa income. Oh. Ang ako nga makatabang.
0: Usually siya na mga ka-vibes. Ang iya ha. Kun para ginana ba ko? No, dunay mo abot. Okay. Dunay mo kung puy, di ba? Mura ginana Janelle imong gibuhat murag. Ah, puy di ay sige atong suwayan. Na imaabot o maayo. Pero wag yun ka na ning kamot og ni focus lang din ha.
1: Wala ko ni focus diha kay mas mabuhi pa ko sa akong pagpagaling kamot
0: karon.
1: Dili man importante ang kwarta.
0: Kanindot bagod na makadungog ana no taliwala. Tinuod yun ni Janelle ang ako ang reaksyon. Nindot kayo nga makadungog ni ana taliwala sa nahitabo sa palibot nato karon nga halos ang tanan crying out for more. Tinuod, kumbaga manangita o mas labaw pa, di makuntinto sa kinabuhi. Ako pangutan na, kuntinto ka sa mong kinabuhi?
1: Kuntinto ko kung unsay nala ko, mauna na, kay lumalabay rata.
0: Bisa na, ganahan siya, no? Okay, syempre, namugos-mugo ko ganina. Ngayon ko, wa siya dreams. Apan, naagyan ay sulod iyang kasing-kasing. Pero dili, para siyang kaugalingon, para siyang ginikanan.
1: Para sa tanan.
0: Gusto niya nga ma-okay ilahang panimalay, period, maura, pero kontento siya sa iyang kinabuhi karon. Asa nagikan, imuhang kanang contentment ba? Kana bang gibati ni mo nga kontento ka kung unsa ang naa ka karon? Asa na nagikan Janelle?
1: Nagikan sa akong ginikanan.
0: Gipadako
1: sila akong inspiration.
0: O nya gipadako kanila nga kontento sa kinabuhi.
1: Kontento sa kinabuhi niya. Murag antod karon wala ko na pasmo tungod sa ilang pagpaningkamot ana. So murag enough. Gusto ko mabawas nila ba ana?
0: Ito, no? Kay bisag unsa, mudangoy-ngoy na mga madugay, nadangoy-ngoy, nagyud mi ani din he. Ingon si Koana, go! Ayaw naghilak. Ingon si Carla Reyes Oliva. Mga ka-vibes, Janelle, no? Ani magod na siya. Tinood, no? Ang pamilya o ginikanan nga nagkalisod, usahay, kuwang sa pagkaon, di makapakaon. Pero si Janelle, ning ingon siya, wag daw ko na siya napas mo.
1: Wala, antod karun.
0: Antod karun. So, kapila mo ka sa usang kaadlaw kaunom.
1: Halos tanan, wala siya kung kasaway nga napas mo.
0: So, kumbaga, i-prioritize na si mong ginikanan nga makakaon mo tanan. Bisan on sa ka, gusto ko simple, no?
1: Bisan pobre ra.
0: Bisan pobre. Tinood yun na, pobre rami pero wami napas mo. Ano, no? Kami din hindi ka nang nai, uba din kwartahan pero napas mo. Nga naman, nag-intermittent fasting. So ilaha mo ng, inyuha mo ng sa, nangapas mo mo kay IF mo. Si Janelle, wakay laan na, wa siya napas mo.
1: Wala, Janelle, tagkaroon.
0: Diba? So, usa ka mapasalamaton sa imong ginikanan, Janelle?
1: Masalamaton ko.
0: Unsa ka mapasalamaton?
1: Bisag, pobre rami, ana. Pero wadyo ko kasaway nga napasubi mi, ana. Bisag kung sa mi kalisod, natawang sa bukid, ana. Bisag lisod pa mo pangwarta nga to, like, mamugha, or unsa pa na liha. Wala dyan mi napas mo, wala dyan mi, kuan.
0: Nagkalisod?
1: Wala dyan mi nakalisod. Bisag, pila ko para nila, marag, naglisod na sila para namo, ana. Pero at, pero kami, wala.
0: Marabaog, wa nila gipa-feel, wa nila gipabati ninyo nga nagkalisod sila. Oh, ilang gisiguro nga okay mo pero makita nimo. Oh.
1: Makita na ko nga murag
0: naglisod sila.
1: Sila.
0: Pero wala nila gipa-feel. Wa sila ningon nga, "Oh, nagkalisod na biya mi ha. Ayok arte-arte din ha Janelle." Ana wala.
1: Wala.
0: Na. Mudangoy-ngoy maginis Janelle. Ayaw, nagdangoy-ngoy din ha, Janelle.
1: Nasa pamilya.
0: Makahilak sa tanim ang apil. Okay. So, karon, doon na kay kaugalingon ni mong pangita, doon na kay sweldo, unya, matod pa ni mo, ang imuhang pangandoy para sa imuhang ginikanan, why para imo, apan, doon na ba kay gitagana para sa imong kaugalingon? Wala pa?
1: Murag na, pero sa pagkakaroon, lisod, kaya naman ko'y kuhaan nga motor.
0: Ah, okay.
1: So, igoy-igoon lang ako.
0: Kanang motor, imuha na?
1: Oh, pero nagdatap ako ana.
0: Ah, o so mo na imong gitagana para ninyo.
1: Gitagana para sa akong mga kinitaan nga may makita sa nako ba pero ang amo alison baya sa lasyon to garing ana. Nya kinanglan pa og plate nya mas mahal ba yung amo plate mas nindot pa og makuha ko og motor kay para mas nay makita nako.
0: Diba? Kay mo nang insist gyud ko kay kapilag siya nagbalik-balik nga walay para sa iyahang kaugalingon para sa
1: para iyahang para sa motor mao na sa motor. Motor ako lang ilainan kay mo na akong
0: gamagamit man na
1: tulay sa nako nga para maka
0: uli makatos trabaho
1: uli, makatos trabaho ana
0: so okay na na diba so unsa ka simple ning sulod sa kasing-kasing ni Jonel nga unta mahimo na tong mahimo na to inspirasyon no of course mo ko nagingon
1: nga wala ko pangandoy sa kinabuhi nga og unsay gusto pa ka na kumakabot, wala eh. Mahuman na lang akong motor, maura dyan na.
0: Oo, bitaw.
1: Sunod na mahuman na akong motor, balay na dyan na mo.
0: Ang mauna po yung unahon. Hinahinay lang.
1: Wala na dyan kay Gipangando yung alain, wala eh. Lumalabay rata dyan.
0: Mauna, aro makatabang ta ni Jonel. Paano na to siya sa itong Facebook, yung Facebook page? Ano sa ito? Ano sa iyong Facebook page? Jonel?
1: Jonel pa lang.
0: Palang. Oh, Jonel pa lang. Palang Jonel di Palang Jonel iyahang Facebook may official ha Palang Jonel i-follow siya dito para sa mas daghang good vibes nga contents aron ang iyahang motor di siya maundang og bayad ya sunod balay na po maimpas na nga sunod balay na po oh di ba so mauna
1: balay waro siya na ko gi-ilay pangandoy balay para mahimutang akong pamilya nga maayo paghigda ana wala ra jud problema.
0: Di para si mama wa na sa lingkuran naghigda si mama.
1: Lingkuran ra.
0: Mogi mo lagi in town no. Oh. So imong duty 2 p.m. hangtod 11 p.m. Unsa may imong day off?
1: Wala.
0: Ah, duty gyud na. Pero at least naay buntag no nga kanang rest makatulog pa og taro. So wala kay day off. So sa unsa man ang mga panahon nga nakay kinahanglan lakwon mo nang buntag nimo ati manon.
1: Buntag ana.
0: Ah, okay. Muna di ay nang kinabuhi sa enforcer. So inana di ang mga enforcers din ha sa kuan. Okay. So ayan ako mga ka-vibes si Jonel. Unsa pa man ni stop crying. Oy, stop crying na Jonel. O nandiyan, di na ko mention ang brand. Mga to lang kuno mo ika, kuan. Mga on daw mo ika human. Nagahuwat ni mo, mga on daw mo inig human.
1: Makahila ko ba sa pamilya ang istoryahan?
0: Tinuod yun nga, makahila ba sa pamilya ang istoryahan? Oh. So, okay. So, karon nga, ingon ana ba ang kanang dagan sa kinabuhi, no? I'm seeing, even if man emotional si Jonel, ma-feel na ko, mabati igid na ko, maklaro na ko nga kontento kasi mong kinabuhi.
1: Kontento ra ko ba? Wala ko yung ipangandoy sa kinabuhi. Ang ako, ako ng pamilya mo ra jud.
0: Mogi na ko ma-feel mga ka-vibes ano. Onya katulad gid na siya itaga na sang kagaling onya hang motor. So kita diha ba nga mas daghan pa bitaw ta naan na wa pud ta nagut me no do na tay sakyanan na tay balay di aircon pa. Na sige pa kita pangandoy og daghan na, pero na Jonel din hinga.
1: Motor ra.
0: Alipayon kayo.
1: May para sakyan ako inig jote na ko ma ra jud.
0: Tinuod na o ayan ako sa mga ka-vibes nato din ha. For more good vibes na content, Palang Jonel, mo niyang official Facebook page. Doon na kay TikTok. Unsa'y pangalan sa TikTok niya? Mao gihapon, Palang Jonel. Usa man ang imuhang kan o retouch. Retouch. Retouch live. Unsa man ang karon kay nagsayaw-sayaw ka ba? Nakita ko na kay content nga magsayaw-sayaw. No? Usa man ang imuhang pinaka-talent gyud, Jonel. Kamawa ka mo kanta?
1: Wala sa kanakuan ko lang like sayaw malabang ana pero kanta
0: wala so okay, syempre basta pag nasay daghan pang kayang ipakita sa social media
1: mao ra jud mao na abot akong kinabuhi ang like palabang or sayaw para mo service sa lungsod sa konsolasyon.
0: Okay, sa una dyan na mga bata pa tamangandoy man tanong sa itong mga trabaho profession sa kinabuhi ikaw dun na unsa imo gusto?
1: Nakoy pangandoy.
0: Inigdako na may nana ba?
1: Oh, like. Nakoy pangandoy pero wala na ko naabot.
0: Unsa man na? Unsa man na? Ganahan ka ma?
1: Okay na. Like, so, kuan police man to.
0: Ah, police. Kanindot ba doon mo? So, dool-dool sa police.
1: Oh, bitaw.
0: Traffic enforcer. Pero, kay di ba?
1: Proud. Proud gyapon ko.
0: Kay di ba Jonel, kung traffic enforcer ka, ikay maatlan nga na isimba ko na disgrasya. Like, kamo may nakakita, kami mo tawag dayon.
1: Bisag police dakpon.
0: But I mean, mas dool-dool ba?
1: Dool-dool lang niya po.
0: Marag-parehas. Okay. Kung kamoy na atlan diya sa dalan, na naay nang snatch.
1: Dool lang niya po.
0: Abangan ninyo.
1: Pwede niya po may mga dakop. Wala ko lagi pangandoy, pero nga nung nabuhat ko niya.
0: Bitaw. Okay na siya. At least nakatabang niya po.
1: At least ka na marag. Wa mo kunig ang akong ipangandoy, wala ko na naabot, pero mas more dyan pa.
0: Maugani. So ayan, no? Nako si Jonel atong nailaila karong hapon na, nangandoy mahimong usa ka pulis. Wa na tuman, apan malipayon sa iyang nahimutangan karon isip, dancing traffic enforcer sa Konsolasyon. Kontento ang sulod sa iyang kasing-kasing malipayon sa iyang kinabuhi. Jonel, nanata sa katupusang bahin sa ato ang programa. Usa man ang imuhang ihatag nga mensahe sa imuhang mga followers o sa mga naminaw nato karon sa programa.
1: Ang ako mahatag nga mensahe, no, magpasalamaton ko sa kanang mayor sa among lungsod, labi na sa Konsolasyon, labi na ni Mayor Nene Pipito Aligado nga murag padayon ang iyang pagsuporta na mo ba nga wala ro chumi problema. Gidawat gihapon ko niya hangtod karon nga kanang murag para mo serbisyo sa lungsod sa Konsolasyon, labi na ni Vice Mayor Doc Joy Dr. J. Pepeto Aligado ana nga para yon siyang ni suporta ni la, kanang ni hatag nako og kanang pagsalig nako ba ana, pero dili nako usay kan ang pagsalig na nako nga karon hangtod kanus ako nga magserbisyo sa Konsolasyon, ako gihatag nila ang kanang murag padayon nga serbisyo sa Konsolasyon.
0: Tinuod na, dili usikan. Kung doon ay ninsalig na to, dili usikan ang pagsalig.
1: Bisag, dili pa ko kakwarta sa Facebook, wala. Daan pa sa una mo, serbisyo gig ko sa Lasyon.
0: O sa man, ang imuhang mensahe sa imong mamagpapa. Wala ko, nasad na ko sa Jonel. Pero kinanglan makadong mo, makitaan niya ni nila, madunggan, naminaw niya sila. Sabi mo mensahe ni mamagpapa.
1: Para sa akong mamagpapa nga, magpasalamat ko nga, bisag sa una, antun karun, bisag lisod pa kay mi, bisag bukid pa ko na tao, amang pangwarta, pamuga, or anara sa bukid, wala may katakog syudad. Pero, nahatag nilang akong gusto sa kinabuhi ba, naabot ko karun sa akong pangandoy sa akong kinabuhi, pero kutob sa akong makaya, akong ihatag nila, bisag akong mamang sa lingkuran na dyan na magigla. Nga mapausap na akong malay. Nga maimpas na ako akong motor. Para dyan na, kung once nga maimpas akong motor, wajoy lang pangalo sa akong kinabuhi. Nga mapausap na akong malay. Nga, gamay na kayong malay, pero dagan kaayo mi nga, wan magigla. Para dyan akong pangandoy, wala na kayong pangaloy sa akong kinabuhi.
0: Unsa man, so kung ikaw, kagawas ka, unya, makita ni may mong kaugalingon, imong istoryahon, imong kaugalingon, Jonel. Unsa man imuhang mensahe para sa imuhang kaugalingon?
1: Think positive, Rajon.
0: Think positive, Jonel.
1: Listen, laban lang. Sa kanagan ako problema nga giagian, pero laban lang gihapon kay lang kay Santo sa amo a, pero nagampo ko taga gabi jud na nga kung unsa akong gusto sa akong kinabuhi ako makabot. Kay lumalabay ra gihapon bisag unsa pa na.
0: Ayan, so muna yung mensahe ni Jonel para sa iyang kaugalingon. Mga ka-vibes, sa mga maka-proud Jonel pa lang. Siya, artista jud ka Jonel pa lang. I'm so proud of you. Asa pa na, how kayo? Ayan, ako, na yung mga nagpasalamat din he, nga na-appeal ka din he daw, na-interview ka na mo sa 93.1 FM Radio Cebu. Mga ka-vibes, mo ni si Jonel, ato ang ka-vibes, Jonel pa lang, sa Facebook niya o TikTok pa lang, Jonel Palihog, og follow for more good vibes. Apan kung, nakaisulti?
1: Nakaisulti ka nang, magpasalamatos ako sa kanang, like ka nang mga, kauban ako sa trabaho, cities, family, nga andam niya po silang nisuporta na ako sa mga tao nga nipalo na ako or ni-comments nga ito nga mayo nga comments nga makahatag na ako inspirasyon nga magpadayon pag sa akong kinabuhi kung unsay ako makabot sa akong kinabuhi. Magpasalamaton ko nila like kanang pareha sa among mayor karon nga sa Konsolasyon nga wajay problema kanang kanang maabtikon nga mayor si Mayor Nini Pipito Aligado nga kanang padayon nga nagsuporta sa lungsod sa konsolasyon nga padayon nga nagsuporta namo ana like si Vice Mayor Doc Joy Joy Pipito Aligado ana nga nagsuporta namo nga
0: daghan kaayong salamat.
1: Daghan kaayong salamat nga padayon nila nga pagka kogihan sa lungsod sa konsolasyon.
0: Yan. So mauna mga ka-vibes ha. O sa mga ka-vibes po nato din ha nang hinaot mi nga nakuhaan ninyo og inspirasyon, nakutlo og inspirasyon ang kinabuhi sa to ang ka-vibes nga si Janelle pa lang. Magian na ninyo siya din ha of padong mo sa norte. Nya pwede ra kung traffic, pwede natunong mo kung asa siya nabarog, pwede mo mga blig bintana unya, pwede mo muhay niya. Daghan king salamat Janelle, amping kakanunay sa imong trabaho. Nya kami din hi sa 93.1 FM Radio Cebu nang hinaot nga matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi. Daghang salamat.
1: Salamat sad ma'am sa kanang pag-invite ninyo nga ring mag-guest ko nga ring.
0: Daghang salamat Lonel. Walay sa payan. Nako mga ka-vibes, kinahanglan na ta nga mo aginod sa unahan. Apan sa dili pa ta mo aginod, doon na tayo nindot kaayo nga announcement because P-pop is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G 22 and Vision with a special performance by Aja July 26, 2026 Sunday at 7 p.m. at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Ticket Outlets nationwide. Aduna po sila special pre-concert event live for free. The ultimate P-pop live experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Mga ka-vibes, ganahan ba mong makadawat og libreng tickets? At tangi o padayon lang sa pagpaminaw sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Cebu, I'd like to do a special shout out. Happy birthday to Juliana Claire Villaronza. Villaraza? Ronza. Imong agi, Junita. Basani ni Junita. Dili na ako sa Juliana. Juliana Claire Villaronza. Hi to Narcisa, Irma, Clara. Si Mama Clara, hello to you. Tonita o and Enrico Cuyos. Maayong pagpaminaw, mga lola and lolo. Very supportive. Daghang salamat sa inyohang pag-unong sa ito ang programa. And syempre, sa mga ka-vibes na ito. Once again, here's Gen Z Live, Cebu sa 93.1 FM Radio, Cebu.
2: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket Outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu! Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

0: yung favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Bite 1. Maana ni!
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon mga ka-vibes, adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Ani ana usab ang mga nag-unang balita sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Naguna sa itong mga balita, ikatulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpadayon. Ipahigayon ang cross-examination sa depensa ngadto ni National Bureau of Investigation kon NBI Senior Agent John Mark Kalilong, ang unang saksi nga gipresentar sa prosekusyon. Si Kalilong mao ang nag-preserbar og nag-authenticate sa mga video nga giingong may kalabutan sa mga pamahayag ni VP Sara, batok ang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug uban pang mga personalidad. Samtang nagpagawas og show cause order ang Korte Suprema, batok ang Congressman Bong Suntay tungod sa iyang giingong sexist remarks, batok ang Ann Curtis ato sa hearing sa House Committee on Justice kabahin sa impeachment complaints, batok kang Vice President Sara Duterte. Apil usab sa maong mando si Attorney Ferdy Topacio tungod sa iyang mga pamahayag sa iyang radio program nga may kalabutan sa iyang pagdepensa kang Suntay ni adtong maong panahon. Gipangayo sa Korte Suprema nga ipasabot nila kung nganong dili sila angayng silutan sa pinakabugat nga silot nga disbarment o pagtangtang sa ilang katungod sa pagpractice sa abogasya. Alas 5:13, balitang lokal, Mayor Archival gilatag ang Cebu City 2035 vision sa iyang unang soka. Aniya ang kumpletong detalye gikan sa tuwang UPCOM intern Shekina de la Peña.
3: Gilatag ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang iyang Cebu City 2035 vision atol sa iyang unang State of the City address kagahapon, Hulyo 7, nga nagtumong sa paghimo sa dakbayan nga mahimong sustainable, smart ug inclusive pag-abot sa 2035. Matud ni Archival, prioridad sa iyang administrasyon ang pagpugong sa pagbaha, pagpalig-on sa waste management og renewable energy, pagpadali sa digital nga serbisyo sa gobyerno ug pagpalapad sa programa sa panglawas, puy-anan, trabaho ug edukasyon. Gipadayag usab sa mayor nga padayon ang mga proyekto sama sa paghuman sa Cebu City Medical Center, pagtukod og dugang medium-rise housing, pagpalapad sa supply sa tubig og digitalisasyon sa mga serbisyo sa dakbayan. Human sa State of the City address, giaprobahan usab sa Cebu City Council ang bagong committee assignments alang sa 2026 hangtod 2027. Diin si Councilor Franklin Ong maoy mipuli isip chair sa Education Committee, samtang si Councilor Philip Zapfra napiling President pro tempore og si Councilor Winston Pipito ang bagong majority floor leader. Shekina de la Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Shekina de la Peña. Alas 5:15, giklaro sa Cebu City Police Office kon CCPO nga wala sila'y nakitang ebidensya nga nalambigit ang usa ka organized crime group sa lima ka baguhay nga hulga sa seguridad nga natala sa pipila ka eskwelahan og establisimento sa dakbayan sa Cebu. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, tigpamaba og Deputy City Director for Administration registration sa CCPO. Sa ilang padayon nga investigasyon, wala sila'y nakitang koneksyon nga nagpakita nga ang mga insidente gipasiugdahan sa usa ka organisadong grupo nga tuyo lang muguba sa kalinaw sa syudad. Gipahibalo usab ni Oriol nga gipakatap na sa CCPO ang mga pulis sa mga eskwelahan bisan pa sa wala pa mahitabo ang baguhay nga insidente sa pagpamusil sa Tacloban City. Gipakusgan pa sa kapulisan ang kampanya sa paghatag og impormasyon og koordinasyon sa mga tunghaan aron mapalig-on ang seguridad og masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og sa publiko. Sa lain pang balita, DepEd 7 miingon nga dili total ban sa cellphone sa mga eskwelahan. Atong dawaton ang report gikan sa tong UPCOM intern Hana Alusin.
4: Giingon ni DepEd 7 Regional Director Arturo Bayocot na ang bagong Department Order 006 na dili paggamit og cellphone sa mga estudyante para lamang sa oras sa klase. O gipahinumduman niya ang mga mobile phones importante paghihapon alang sa komunikasyon sa panahon sa emergencies o ingon man kahimanan sa pagkat-on. Giingon usab ni Bayocot na ang mga lokal na gagamhanan na maghimo o kaugalingon policy sa paggamit sa cellphone apan kinahanglan na musabay kini sa national policy o gidugan niya ang pagdili sa cellphone mahimong magbuhat o dugang palas-anon sa mga magtutudlo na mao ang mupatuman ni ini. Samtan gipamatuod sa mga opisyal sa Cebu City Police Office o Cebu Police Provincial Office na nagdugan sila og presensya sa seguridad sa mga eskwelahan. Nagiingon nila na ang mga nakadayang online threats sa mga tunghaan sa Cebu karon nakit-an na mga isolated case lamang na nagikan sa personal na mga rason o dilibahin sa mas dako na plano. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu.
2: Daghang salamat, Hana Alusin. Alas 5:18, duha na sikop sa giingong illegal nga pagputol og mga kahoyng lubi sa Argao. Ani ang report ni CTU main intern Michelle Baino.
3: Nasikop ang duha ka lalaki sa operasyon sa Argao Municipal Police Station og sa Philippine Coconut Authority o PCA alas 5 sa hapon kagahapon, Hulyo City sa Barangay Binlod, Argao, Cebu, tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 8048 o illegal cutting of coconut tree. Ang duha ka suspek, parehong residente sa Barangay Usmad, Argao, nasakpan sa akto nga nagputol og mga kahoyng lubi og napakyas sa pagpakita og balidong permit o otoridad. Sa operasyon, narikubar sa mga usa ka steel chainsaw og 59 kapiraso sa coco lumber nga adunay kinatibok ang 404.33 o gibanaban ng kantidad nga kapin 10,000 pesos. Padayon na karon ang pag-atubang sa mga suspek sa kasong may kalabutan sa giingong illegal nga pagputol og mga kahoyng lubi. Michelle Baino, City Main Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Michelle Baino. Alas 5:19. Nagpadayon ang Philippine Coast Guard kung PCG sa pagpangandam batok sa posibleng epekto sa Super Typhoon Inday. Gipahimutang na nila sa nga andam nga kahimtang ang ilang mga response team aron dali makatabang kung adunay emerhensiya. Gipalig-on usab sa PCG ang pagbantay sa mga baybayon ug kadagatan. Giandam na usab ang ilang mga personnel ug kagamitan alang sa search and rescue pag-evacuate sa mga residente o paghatag og tabang sa panahon sa kalamidad. Mas gipakusog usab ang koordinasyon sa mga lokal nga kagamhanan, LGUs o ubang ahensya aron mas paspas ang paghatag og tabang sa mga apektadong lugar. Padayon usab ang paghatag sa PCG og mga pahimangno bahin sa panahon ngadto sa mga komunidad sa baybayon og sa mga mananagat. Giablihan usab nila ang ilang emergency hotline Philippines aron daling makapangayo ug tabang ang mga tawo nga adunay emerhensiya sa kadagatan. Sa lain pang balita, bisan pa sa gamay nga pag-ubos, nagpabilin gihapon nga labing taas ang inflation rate sa Central Visayas kumpara sa ubang rehiyon sa Pilipinas. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kun PSA, ang headline inflation sa rehiyon niadtong Hunyo 2026 mikunhod gamay ngadto sa 10% gikan sa 10.8% sa Mayo. Ang sektor sa transportasyon maoy pinakadakong nakatabang sa paghinay sa inflation gikan sa 21.9% sa Mayo ngadto sa 16.8% sa Hunyo. Ang pagkaon og non-alcoholic beverages mikunhod usab gikan sa 15.2% ngadto sa 14.2%. Sa detalye, ang gulay, tubers og plantains nga kaniadto misaka og 54% mikunhod ngadto sa 47.6%. Apa nagpabilin nga pinakadakong hinungdan sa taas nga presyo sa pagkaon. Ang bugas, isda ug seafood mikunhod gamay, samtang ang asukar ug mga dessert nagpadayon sa negatibo nga trend gikan sa -4.6% ngadto sa -4.7%. Bisan pa sa paghinay, ang Central Visayas mao gihapon ang inflation hotspot sa Pilipinas sulod sa 11 ka buwan nga sunod-sunod. Matud pa sa ekonomista sa Department of Economy, Planning and Development kun DepDev 7, gilauman nga magpabilin nga taas ang inflation sa rehiyon hangtod sa tibuok tuig sa 2026. Alas 5:22, mikunhod ang underemployment sa Mayo 2026 bisan ni sa kagamay ang kawalay trabaho. Atong dawaton ang kumpletong report gikan sa tung CTU main intern Jessery Ogsimar.
5: Mikunhod ang underemployment rate sa Pilipinas ngadto sa 12.2% ni adtong Mayo 2026 gikan sa 15.2% sa Abril o 13.1% sa Mayo 2025 sumala sa pinakabag-ong labor force survey. Katumbas kini sa kapin 6.04 million ka mga empleyado nga nanginahanglan pa og dugang oras sa trabaho o laing trabaho aron madugangan ang ilang kita. Samtang misaka gamay ang unemployment rate ngadto sa 4.8% sa Mayo gikan sa 4.7% sa Abril ug mas taas usab kini kaysa 3.9% sa samang bulan ni adtong 2025 ug gibana-bana nga 2.5 million ang walay trabaho sa nasod. Sa laing bahin, ang employment rate miabot sa 95.2% diin adunay 49.63 million ka mga Pilipino ang adunay trabaho. Ang service sector nga ang nagpadayon nga adunay pinakadaghang trabahante nga naglangkob sa 61.8% sa tanang empleyado. Sa labor force participation, 52.13 million ka mga Pilipino nga nag-edad o 15 anyos pataas ang aktibong nagtrabaho o nangitag trabaho ni adtong Mayo 2026. Sumala sa survey, bisan adunay gamay nga pagsaka sa kawalay trabaho, positibo ang pagkunhod sa underemployment nga nagpasabot nga mas gamay ang mga empleyadong nanginahanglan pa o dugang oras o dugang trabaho. Jessery Ogsimar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
2: Daghang salamat, Jessery Ogsimar. Alas 5:24, nagpagawas og yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP sa Visayas Grid karong natong Martes, Hulyo 8. Nagpasabot kini mga ka-vibes nga doon nagihapoy minus nga power, no? Alang sa ato ang mga kabalayan na doon ay mga giandam nga alternating brownouts. So magbantay ta mga ka-vibes sa mga opisyal nga anunsyo gikan sa ato ang mga nagkadaiyang barangay. Alas 5.25, mo ka na ang naglangkob sa atuang arangkada balita sa hapon. At ang ininyo, ang special hookup na to, adun ay kalabutan sa nagpadayon nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte o ang atuang arangkada balita sa hapon. Ingon man usabang atuang hookup sa TV Patrol. And for more good vibes, paminawa lang ang 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini si Neda Avignante Esguerra nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo.
6: So sa Lunes, ha, ang ating aabangan na attorney ay siyempre yung isa pang NBI agent, si Jeremy Lotok, na ang tatalakay naman daw ng prosecution sa kapagpresenta sa kanya ay yung umunoy hitman mismo na kinontrata raw ni Vice Presidente Sara Duterte. No? So aabangan natin yan, attorney Michael, at kailangan po nating magbabay na ata sa iyo dahil meron ka pa at ang isa pang naka-schedule sa kalendaryo mo.
7: Yes, Tony. Yes, abangan natin yan sa Lunes.
6: Alright. Attorney Michael Chu, thank you so much po sa binigay niyo pong pagpapaliwalag din at paghimay sa issue dito sa ikatlong araw ng impeachment trial. Maraming salamat po, Attorney Michael.
7: Maraming salamat.
6: Opo. Oras po natin muli, 5:26.
8: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: O mga kapamilya, syempre, si Inday Sara Duterte po ang nililitis sa Senado. Eh, anuhin man natin kung nasa na si Super Typhoon Inday. Aba, dalawang Inday po itong binabantayan po natin, ha. So makikibalita po tayo mula po sa ating Pag-asa weather forecaster, nasaan na si Super Typhoon Inday. Kasi yung Inday, hindi po humarap sa Senado, eh. Itong Inday, papalapit pala ng Pilipinas. Makakapiling po natin sa linya ng telepono si Charmaine Barilla mula sa Pag-asa. Charmaine! Charmaine.
9: Yes po, magandang hapon.
10: Panahon, panahon, patrol! Alerto sa super bagyong Inday at Habagat.
6: Ayun, may music ka pa dapat, Charmaine, bago ka pumasok. Yeah, go
9: yes
6: ahead.
9: Po.
6: Go ahead.
9: Magandang hapon po sa inyo. Maging salat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Si Bagyong Inday nga ay napanatili ang kanyang lakas na sa kategoryang super typhoon at patuloy na kumikilos pakanluran habang nasa kalagitan ng Pilipinas silang bahagi ng Northern Luzon. Huli nga yung namataan.

0: Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Cross-examination ng defensa sa testigong NBI agent sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tinutukan ngayong ikatlong araw. House prosecution, iginiit na pasok sa betrayal of public trust ang koneksyon ni VP Sara sa isang di umano'y hitman. Mga ahensya ng pamahalaan, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghanda para sa bagyong Inday. Level ng tubig sa Angat Dam, bumaba sa record low na 157.07 meters. At dating DILG Chief Benhur Abalos, itinalaga bilang bagong Cabinet Secretary.
0: Nagtapos na ang day 3 ng impeachment. Trial ni Vice President Sara Duterte kanina sa mailalim sa cross-examination ng defense team si NBI agent John Mark Kalilunga. Makailang ulit naghain ng objection ng private prosecutor na ng Kamara na si Attorney Amando Ligutan. Sumentro ang pagtatanong sa video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Tinanong din ang kredibilidad ni Kalilong sa pagbusisi ng mga video. Sa Lunes na ulit magbabalik ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Abangan ang kabuuan ng detaling yan, ihahatid namin sa inyo maya-maya lang.
1: Mas tumitindi ang palitan ng pahayag sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Iginiit ng mga prosecutor na ang pahayag mismo ng Vice Presidente tungkol sa isang hitman ay maituturing na betrayal of public trust. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
3: Hindi nga sapat ang mga matitinding pahayag kung nananatiling walang sagot dito sa mga alegasyon na laman nga ng articles of impeachment. Yan ang naging pahayag ng House Prosecution Panel nga matapos ang ikatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno.
3: Hindi maaaring baliwalain ang mismong sinabi ng Vice President na mayroon umano siyang nakausap na hitman sakaling may mangyari sa kanya ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong. Dagdag pa niya, bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, tungkulin ng bise na ipatupad ang batas at hindi pag-ugnayan sa sinumang inaakusahan niyang mamamatay tao.
5: Yun mismo yung alam niya na merong mamamatay tao at hindi niya ito pinagsabi sa mga pulis, sa mga ahensya ng ating gobyerno. At siya mismo ang nakipag-usap dahil alone is a betrayal of the oath that she has taken prior to the assumption as Vice President of Estado.
3: Ayon pa sa prosekusyon, hindi lamang authenticity ng video ang nais nilang patunayan sa impeachment court, kundi maging ang epekto umano ng naturang pahayag sa national security. Kasabay nito, sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na isa sa pinakamabigat na artikulo ng impeachment ang aligasyon ng grave threats dahil na lang sa direkta umano ang bantang binitawan laban sa Pangulo.
6: Alam kong equally important yung other articles, pero parang dito talaga may kurot yung sa grave threats.
3: Kumarap si Duterte sa Senado kahapon ngunit umalis nang hindi dumalo sa paglilitis at nag-iwan na lamang ng maikling mensahe na tinawag naman ni Ortega na mistulang clickbait lamang. Para kay Adyong, ang impeachment court ang tamang lugar para sagutin ng Vice Presidente ang mga paratang, hindi ang pagbibitiw ng mga one-liner sa labas ng sesyon. Ang inaasahan ng publiko ay mga paliwanag hinggil sa confidential funds, OWA findings, at iba pang aligasyong nakasaad sa articles of impeachment at hindi ang mga payag na ayon sa kanila, tila hango lamang sa mga palabas.
5: Parang it appeared and it sounded like a Game of Thrones inspired punchline, ay hindi po yun ang kasagutan at hindi po yun ang inaasahan ng mga tao na yun yung sinasabi nilang handa silang sumagot sa proper forum. Unfortunately, the public was is again disappointed.

0: natapos nga ang cross-examination kay Kalilong kanina, hindi na nag-redirect examination itong prosecution. Ayon kasi kay House Trial Spokesperson Adjong, base raw sa tingin ng prosecution ay nag-fail o hindi nakabuo raw ng anumang mahalagang issue itong defense team na kailangan pang bigyang linaw ng prosecution. Itong cross-examination kasi na dapat yung chance nga ng depensa para nga matest itong credibility ni Kalilong, pero ayon sa kanila ng prosekusyon, tingin nila naging nanatiling kalmado at consistent itong mga testimonya ni Kalilong. Maan?
1: Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
2: Bagamat hindi makikialam sa proseso ng impeachment, hindi na pigilang punahin ng palasyo ang argumentong ginamit ng defense panel ni Vice President Sara Duterte kasabay ng kanyang impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
3: Para sa mga kababayan nating
4: walang... 4 na taon ang makalipas nang makatanggap ng mahigit 30 milyong boto sa eleksyon. 4 din na articles of impeachment ang kinahaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng kanyang defense panel, ang mga paratang na ito ay katumbas ng pagkalaban sa milyong-milyong naglukluk sa kanya. Ang Malacañang pumalag sa argumentong ito.
5: Ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede siyang gumawa ng mga impeachable offenses dahil malaki naman yung boto niya
4: Pumunta kahapon sa Senado si VP Sara pero hindi humarap sa impeachment trial. Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik patungkol sa mga paratang laban sa kanya, nag-iwan lamang siya ng maikling pahayag.
6: In this

0: President Sara Duterte. Kumpara noong unang araw ng paglilitis sa Vice Presidente kung saan iba't ibang grupo na pabor at tutol sa impeachment ang nagpunta sa malapit sa Senado upang magsagawa ng kilos protesta, ay mas mapayapa ngayon ang sitwasyon. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, aabot sa mahigit 1,000 police personnel ang nakakalat sa Senate vicinity. Mas mababa ang bilang na ito kumpara kahapon at noong unang araw dahil wala pa silang namomonitor sa ngayon na magkakasana ng kilos protesta. Sa kabila nito, nananatiling handa ang NCRPO sa pagpapatupad ng mas mahigit na seguridad sa pamamagitan ng paglatag ng mga protocol kung sakali mang may lumabag na rallyista sa security perimeter sa labas ng Senado. Kaugnay nito, mahigpit pa din ang isinasagawang inspeksyon sa ilang mga sasakyan sa Senado kung saan kinakailangan nilang sumailalim sa under vehicle inspection system bago nga makapasok sa Senate compound. Habang ang mga bisita na papasok sa Senado ay kinakailangan pa rin mag-register o sumagot sa visitor management system. Sa mga oras na ito ay may mangilan-ngilan tayong nakikita na mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang na nito maaana sarado pa rin sa ating mga motorista Chop Boulevard kung saan ako nakatayo sa ngayon dahil bahagi ito ng pagpapaigting ng security measures at tanging mga empleyado ng Senado at mga media lamang ang nakakadaan dito sa ngayon. Kaya pinayuhan ng Pasay Traffic and Parking Management Office ang ating mga motorista na dumaan sa mga itinakda o itinalagang alternative route. At yan ang latest update dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Maan.
1: Maraming salamat sa iyo, Lester Aler. Pag-usapan natin o himayin natin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio si Dean Maria Soledad Margarita Delequito Mawis, ang Nang Lyceum of the Philippines University of School of Law. Magandang hapon po, Dean Mawis.
2: Magandang hapon po at maraming salamat sa muling pag-anyaya po.
1: Estratehiya ng depensa ngayong araw kasi sila yung sa cross-examination na pahinain. You know, yung forensic authentication ng NBI dun sa sinasabing threat video, pati na rin yung pag-question sa kredibilidad ng testigo.
2: Opo. No?
1: Pati yung sa limitado raw niyang training. So, tingin nyo ay nakaungos ba sila? Sumakses ba ang defense ngayong araw?
2: Alam nyo po, malalaman po natin yan. I think they will still conduct redirect examination.
1: Mm-hmm.
2: So, it would be best for us to wait for the entire testimony to be concluded para po masabi natin kung siya po ba ay nakaungos o hindi. Kasi po, pagkatapos ng cross-examination, magre-redirect pa yan eh. Maaari kung sa tingin ho iba nakaungos, baka maayos ho at ma-meet head on during redirect examination ng prosecution, pagkatapos ho nun, re-cross-examination. Pero tama po kayo sa inyong obserbasyon, doon sa cross-examination, bukod sa yung mismong video, yung video authentication na tinatawag, kasi hindi naman po siya yung nahandoon para siya binigay lamang ho sa kanya eh.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kailangang i-authenticate yan para malaman ho kung itong video na to ay fake ba o hindi fake. So that's very important. Pangalawa ho, kailangan ho, because he was offered to testify as an expert witness, kaya ho ang atake po ng cross-examination ho, expert witness ho ba siya? May kaukulang ba siyang qualification para magtestigo tungkol dito sa authentication process po?
1: Mm-mm. Pero ito ay kaibahan doon sa, kasi kami minsan napapatawag din sa korte.
2: Yes.
1: Lalo na yung mga nakunan kaming video sa mga police operations. Yun kasi ay galing sa amin. Yung video, kuha ng aming cameraman. Pero ito kasi ay parang sa isang Zoom.
2: Opo.
1: No? Isang application na kumbaga ay walang kumuha. Kaya, pero tinatanong din kanina, sino yung, kasi mayroong administration eh.
2: Opo.
1: Sino yung gumawa nung Zoom link na yon? Halimbawa, kung Zoom nga yung ginamit, ha, I'm not sure, ay yun, posible bang ipatawag? Yun yung source ng video.
2: Kasi syempre sa authentication, no, paano ho ba na-authenticate yung video? Una yung kumuha. Yung tumistigo ho, hindi naman ho siya yung kumuha. Or yung kinuhanan, yung tao na nahandon na kinukuhanan, syempre hindi naman ho titistigo si Vice Presidente.
1: Mm-hmm.
2: So kailangan ho talagang patunayan saan ho nagmula ho yan. Very important ho yan kasi otherwise kung mapakita na ito'y fake,

0: ito'y AI-generated, edi masisira ho yung pinaka-foundation po ng kanilang ng prosecution's evidence. So that's very important, ma'am.
1: Mm-mm. Isang matingkad dito ay yung naipasok o naipresenta ng defense yung video ni Zuleika Lopez. No, yung emotional siya, yung parang nagsusumbong siya na nilabag yung kanyang karapatan, ikukulong siya sa CIW. In short, dito yung gustong patunayan ng defense, yung sinasabing out of context. Kaya nasabi daw ni Vice President yung mga katagang yun.
0: Okay.
1: Oo.
0: Ay, kung ganun ho ang atake po, ano ho ang ibig sabihin ho? May naunang video, itong video ni VP Sara, ito ho ay sagot dun sa unang video. Which means, may video ho talaga for them to say na ito ay retaliation o sagot lamang dun sa naunang video. Una po yan. Pangalawa, kung totoo ho talagang may banta, doon po sa unang video na ni-express ho ni attorney, no, na may nagbanta sa kanya, di ba po ang dapat hong gawin kung may banta ay magsumbong sa kaukulan, sa ahensya ng gobyerno para ho nga you bring to justice kung sino man yung nagbabanta. You do not answer a threat of committing a crime with another threat of committing a crime. In other words, you do not take the law into your own hands. Nasa posisyon ho siya, alam ho niya yung proseso, pwede ho silang magsampa ho ng demanda kung talaga hong merong bantang ginawa dun ho sa katauhan nung hong nasabing kinuna ng unang video. Hindi po maaaring maglabas ka ng video at ikaw din magbigay ka ng threat. That is not right
1: naman. So nakatulong pa paglabas ng video na yun sa panig ng defense?
0: Yes, because to my mind, kung ilalabas mo yan at sinasabi mo na ang itong second video is a mere reaction to the first video, in other words, you're admitting that there is really a second video, di ba? Kasi bakit mo siya ilalabas?
1: Okay. So parang naano lang doon, na-established.
0: Oo, na-established.
1: Na totoo yung video, na there's such a video.
0: Oo, tama po.
1: Okay. Nagtanong din kasi may comment, yung komento daw sa ilalim ng video na yon, na sabi ay madaming nag-comment. At lumalabas daw doon sa mga comments, generally, na hindi naman natakot o hindi considered na banta, threat, yung sinabi ng pag-. Tapos ginagamit yon ng depensa ngayon.
0: Alam niyo po, yan ho ay opinion ng ibang tao. Ano mahalagang opinion? Ano ho ba ang sinasabi ng batas? Kaya nga ho, bago naman ho yan na sinabing threat, yan naman ho ay inimbestigahan. At ang ano ho dyan, yung threat na nagbabanta ka, which is very clear. Galit na galit po siya, nagbanta ho siya, nagsabi pa nga may hitman. Paano ho hindi naging threat po yun? Yun ang hindi ko naman po maintindihan. No? Kung sa ibang tao, yan ay dala lang ng bugso ng sa loobin, naggalit lang siya, bottom line is she did say, assuming that the video is really true and authentic, nagsabi ho siya na talagang may papatayin, di ba po? Sinabi naman ho niya na may hitman just in case may mangyari po sa kanya.
1: Eh ang sabi ng ating mga kababayan, simple lang naman ang Article 4. Dahil kitang-kita sa video na namutawi mismo sa bibig ng Vice Presidente yung sinasabing mga banta. So bakit parang nagiging komplikado? Because of course, may strategiya ang defense.
0: At saka hindi po yun eh. Mukhang madali, pero siyempre kailangan ho may ebidensya. Ang ebidensya ho, hindi lang ho relevant, it must be competent. Relevant evidence, ito nga ho yung ebidensya pag napakitang nagmanta siya, pero competent ho ba yan? Yan po ba ay authenticated para ho maging admissible in evidence? Hindi po siya technically speaking komplikado. Sinusunod lang po yung rules of evidence po natin.
1: Eh kung ihimayin naman yung sabi pagkontrata ng assassin o yung papatay, paano po ito maipuprove, no, sa impeachment court na nangyari nga ito? Okay. Kailangan bang ibigay nila yung evidence na ito yung kinontratang tao? Paano kinontrata?
0: Alam niyo po, kung ako po ay tatanungin, at ito po ay aking personal na opinion, ang naisampa ho is just threat na ikaw ay nagbanta. So meaning, hindi naman sinabing na talagang kumuha. So to my mind, it is not even necessary for the prosecution to prove na itong taon to, yan ang kinuhang hitman. Ngayon, kung gusto na i-prove, sobra-sobra ho sa hinihingi ho ng minimum. Kasi ho, ang nireklamo ho, ay yung pong magbanta, nagbanta lamang. Mm-hmm. So there's no need to prove na kumuha ho siya ng hitman.
1: Mm-mm. Opo. Oh, hiniling po ng prosecution, House Prosecution Panel, no, sa Senate Impeachment Court, yung pagpapalabas ng sampina. Yes. Para mapasulpot si Vice President Sara Duterte, particular dito sa Article 4, para siya mismo yung sumagot. Dahil siya mismo yung kita sa video at nagsalita. So tingin nyo, dapat siyang umattend?
0: Sa akin ho, sa totoo lang ho, yan magiging simple. Kung yung tao ho nasa sakdal, eh syempre, siya ho ang magsasabi. Hmm. But the question is, ito na ho ba yung panahon? Or will they, baka ginagamit ho nila mismo si Vice President na adverse party witness, kung tawagin ho. Mm-hmm. Kinukuha ho nila para siya mismo ang kanilang maging witness para sa prosecution. Mm-hmm. Ngayon ho, sa ilalim po ba ng batas, well, ang ano na ho natin dito, yung rules of evidence natin, if you're going to call an adverse party witness, dapat may written interrogatories. Now, whether that will be applied in the impeachment court or not will depend upon the impeachment court po.
1: Kasi una, binatikos yung pagkuha kay Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero, pero siya na ngayon,
0: opo,
1: no? Ang impeachment manager o yung nangangasiwa nga sa impeachment at trial. So, anong assessment niyo?
0: At so far ho, dahil ho, alam niyo malaki yung bentahe siyempre po na abogado rin ho yung nagiging parang pinakamataas na official dyan ho dun sa impeachment court. Kasi kung mapapas, to his credit, parang maayos naman ho. Very prompt ang kanyang mga desisyon, no? Yung pag may objection, prompt ho yung ruling niya. Siyempre, pero may isa lang ho, ako medyo a little bit iffy kung tutuusin, nung nagbanggit na ho siya yung numero. You know, na ito ang kailangang numero para ma-impeach. I think that is not the decision of the officer, okay, or the presiding officer. It should be the decision of the entire Senate. So parang napaaga naman ata ang kanyang pagsabi na 16. At bakit siya lamang ang magdi-decision po noon? Siguro dapat sila po na lahat ng mga husgado ho, yung senators po natin, ang magdi-decision po niyan. Ngayon ho, magiging questionable po yan.
1: Saka parang in-open niya yung possibility na pwedeng i-elevate sa Supreme Court.
0: Yes.
1: Uh-oh,
0: that becomes issue. A justiciable issue because imagine, naghihiring-hiring, tapos pagdating sa dulo, siya on his own, sinabi niya, okay, ganito ang kailangan ninyo. Mm-hmm. Siyempre, may magtatanong ho dyan. So it becomes now an issue that may be elevated to the Supreme Court. But as far as he being the officer in charge, no, o siya yung presiding West, kung tawagin, mm-hmm, judges, senator, maayos ho sa aking palagay ang pamalakad dahil una, naiintindihan ho niya yung proseso. Pangalawa ho, pag nagkaroon ng ruling, resolve ka agad at nami-maintain po niya yung hung orderliness ng administration po ng proseso.
1: Ay, yun na nga. Sumaklolo, no, yung kampo ni VP Sara sa Supreme Court at hiniling yung pag-question sa kung legit nga yung pagiging presiding officer ni Senator Cheese and kumbaga ay pigilin muna yung sinasagawang paglilitis.
0: Nasa Supreme Court po yun. Kung mag-i-issue po ng TRO or Writ of Preliminary Injunction, sa ngayon wala po, kaya dumidire-diretso po yan.
1: Mm-mm. So, maaga pa lang, mukhang papasok na yung Supreme Court.
0: Maaga po, kasi may mga ibang mga or interlocutory proceedings, kung tawagin, na inihahain nga po sa taas. Mm-mm. So, maaga pa lang, baka ho sakali po. Remember po, pag nagkaroon naman ho ng decision yan, tapos na ho ang boxing, hindi yan maaapila sa Supreme Court.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung mga interlocutory proceedings, interlocutory orders, inaakit ho nila. Kasi yun ang pamamaraan para mag-guard ho nila yung interest nila po. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng desisyon, tapos walang appeal po yan eh.
1: Mm-mm. Pero posibleng mag-hands off ang SC. Total, maayos naman, napapangasiwaan yung impeachment trial.
0: Posible, kung gusto, nasa Supreme Court ho yan, kung ano ho ang magiging desisyon nila, kung tingin ho nila na hindi ho ito angkop na desisyon na ng Supreme Court. Dahil ho sa independence po, independence of the three branches of government, baka ho respetuhin nila na hindi, ano lang, Senado lang ang dapat mag-desisyon.
1: Okay, pag-usapan naman natin yung performance, mm-hmm, no? Pero very early, pero at least third day na. prosecution and defense. So, yung kanilang demeanor, yung kanilang pagiging kalmado, yung kanilang strategy, anong assessment niyo?
0: Napakaganda ho. Kaya ho, maganda hong panuorin ng mga law students ho yan. Kasi natututo ho talaga ho. Makikita ho nyo yung demeanor, maayos, wala naman ho nagsisigawan, you know. And they, when they argue like lawyers. Medyo may basihan. May basihan. Agma naman ho sa batas.
1: Mm-hmm.
0: So ako, both prosecutor and defense, they went there prepared. Yun naman po ang masasabi ko. Preparado po naman sila.
1: Alright. Maraming salamat po, Dean Soledad, Margarita Dariquito, Maui, sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon.
2: Senador Rodante Marcoleta may mild pneumonia ayon sa doktor.
1: Marami pa tayong may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Umahan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya pag na-expose sila dito. Ang mga simptomas ng leptospirosis ay lagnat, panginginig o chills, pananakit ng ulo, tiyan o katawan, pagsusuka at paninilaw ng balat at mata. Kung nakakaramdam ng alinman sa mga sintomas na ito, kumonsulta na kaagad sa inyong health center dahil nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. May mabisang gamot na po sa leptospirosis na iniinom lang dapat kapag may reseta ng doktor. Kaya lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Delivery! Maria Jose?
9: Akin yan? Ang laki ng box!
8: Surprise!
9: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
8: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
9: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
10: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang ERTV Prime Media. Ka-vibes!
13: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
14: Nagpagas na ba ang lahat?
13: Ano man ang opinion mo?
15: Kalma, kalma.
13: Pag-usapan natin yan.
15: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
13: Kasama sina Sandro Ochona.
14: Isi ka naman
13: at
14: dyan.
13: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio.
16: Sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, tumutok ang impeachment court sa ginawang cross-examination ng depensa sa testigong NBI agent na si John Mark Kalilong. Para sa detalye, live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
17: Jack, napanood nga natin no, yung mahaba-haba ring cross-examination ng Defense Counsel kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Pero pagkatapos nito, ay nagtanong rin ang mga senator judges sa mismong testigo. Nauna na nga rito si Senator Raffy Tulfo na nagtanong sa testigo tungkol sa kanyang experience at kaalaman sa social media. Specifically, doon sa naging observation ng testigo, doon sa kumbaga reaction ng netizens. Ayon sa testigo, no, bagamat may iba na nag-a-agree lamang, ang napansin niya, bagamat wala ito sa record or sa affidavit ng testigo, napansin niya yung pag-agree or pagsang-ayon ng mga netizens sa sinabi ng Vice Presidente doon sa video na ang laban ay wala sa kalsada kundi nasa Malacanang, or specifically wala sa EDSA pero nasa Malacanang. Sumunod naman si Senator Judge Bam Aquino na nagtanong naman tungkol sa affidavit of investigation na ipinresenta sa cross-examination. Habang si Senator Judge Kiko Pangilinan naman ay nagtanong patungkol doon sa mga naging training at qualifications ng testigo para masabing competent witness ito at nararapat lamang na tumayo sa korte. Ilan pa sa mga nagtanong ay sina Senator Judges or Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Risa Ontiveros, Senator Erwin Tulfo, Senator Joel Villanueva, Senator Robin Padilla, Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III. May naging katanungan din si Senator Alan Peter Cayetano kung conditional ba yung nasabing pagbabanta ng Vice Presidente. At ang sagot ng testigo ay the threat is absolute. Ibig sabihin, seryoso ito at may posibilidad na maisakatuparan. Bago nga natapos ang paglilitis, sinabi ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI, na dapat sana ay tatayo rin ngayong araw sa witness stand ay sa Lunes na lamang sa salang. Kasunod nito si Captain Belinda Bello, Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives, pati na rin ang kasalukuyang direktor ng NBI na si Attorney Melvin Matibag. Jack?
16: Angela, no? Ito si Kalilong, si Agent Kalilong ba ay sasalang pa ulit or tapos na siya? At bakit hindi natuloy itong si Attorney Lotok, si Jeremy Lotok? May binigay na explanation bakit hindi na siya ngayon at sa Lunes siya sasalang.
17: Walang specific information no, kung bakit hindi nasasalang si Attorney Jeremy Lotok ngayong araw. Pero ayon na rin sa naging pahayag ng impeachment manager kahapon na si Attorney Reggie Tongol, ay sinusubukan ng korte na pababain or paikliin lamang yung oras ng mga paglilitis kada araw. Ito ay para masiguro na rin na hindi mapapagod or may kakayahan pang magdesisyon at makapag-isip, makapagpresenta ng maayos ang mga senator judges, ang mismong prosecution, pati na rin ang depensa. Jack?
16: Huling tanong na lang, Angela, sino uli mga nakaschedule next week? Tama ba? Ang rinig ko si Zulaika Lopez ay kasama doon.
17: Sa huling parte kasi ng confirmation doon sa mga witnesses ng prosecution, dadalo nga si yung tatlo, no, si Captain Belinda Bello, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Director Melvin Matibag. Nabanggit rin, I think this is for the defense of si Attorney Zulaika Lopez ay posible ring dumating next week, no, Jack?
16: Okay, sige. Maraming salamat, Angela Babad.
18: Kontento ang House Prosecution Panel sa pinakitang performance ng kanilang mga taga-usig. Sa kabila yan ng sunod-sunod na objection ng depensa, ipinagmalaki ng prosecution ang maayos na presentasyon sa kanilang testigo. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
19: Pinatunayan ng House Prosecution Panel na talagang daig na maagap ang masipag. Ito ang naging pananaw ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega matapos isa lang ang Article 4 na may kinalaman sa grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, kitang-kita ang kahandaan ng prosecution sa paulit-ulit na objection ng depensa nang isalang ang testigong si NBI agent John Mark Kalilong. Una nang hinarang ng depensa ang pagsalang ni Kalilong sa witness stand. Hindi raw kasi kasama sa listahan si Kalilong nang gawin ang pre-trial brief. Gayunman, nanaig pa rin ang argumento ng prosecution. Sa ikalawang araw ng impeachment, iniharap ng prosecution ang mga videos na may kinalaman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi na rin bago para kay Ortega ang pagtakbo ng depensa sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Sa bigla namang paglutang ni Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon, sabi ni Ortega, na clickbait ang marami. Hindi kasi malinaw ang tunay na motibo ng pangalawang pangulo kung bakit ito nagpakita sa Senado. sinayang din anya ng Vice Presidente ang pagkakataon na makasalang sa witness stand at pabulaanan mismo ang mga ibinibintang laban sa kanya. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Nililitis ngayon sa impeachment court si Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kung ikaw ang nakatanggap ng pagbabanta, ano ang gagawin mo? Pakinggan nga natin ang inyong...

0: banta niya sa akin, patunayan niya. Eh kung kinakailangan ay demanda ko, didemanda ko. Threat yun eh.
1: Po, hindi yung kagandahan niyan dahil siyempre buhay ko na yung pinabantaan eh. Ibang usapin ako yan eh. Kahit kanino mo po talaga sabihin yan, iba talaga yung magiging reaksyon nila. Magiging spill na pwede nila i-demanda yung tao.
2: Kung wala naman ako kaso, siyempre paglalaban ko rin po sa akin eh. Ipablatter ko sa barangay, tapos kung magigingi ako kung anong magandang proseso po sa barangay, pwede ko po sa kakasuhan.
3: Nagpapatuloy pa rin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Himayin natin ito kasama ang dating dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy, at welcome po sa Arangkada Balita.
4: Good evening, Jack. Good evening, mga kababayan at lahat ng mga tagapagkinig.
3: Yes, Attorney Roy, bago ko itanungin tungkol dito sa Article 4, kumusta kayo overall? Kontento ba kayo sa takbo na itong impeachment trial po or nababagalan po ba kayo?
4: Well, sa simula, okay lang yan. Actually, medyo nagkakaroon na ng konting excitement at napupuna na ng mga tagapanood ang iba't ibang estilo. Nakikita rin natin yung control, no, ng presiding officer at kung paano yung mga kinikilos ng mga senator judges. Maraming mga excited na maliliit na bagay na pag pinagsama-sama mo, eh sapat naman para ma-hold yung attention mo, no? Kahapon nga, dumalo pa si VP Sara. So, maganda naman ang dating niyan at na-engage tayo, no? Kumbagay tayo ay na-involve, di ba? At masarap abangan ang ikanga susunod na kabanata.
3: And Attorney Roy, ito nga sinasabi, itong Article 4 yung mas madaling kumbaga ma-absorb ng taong bahay, madaling maintindihan kasi marami nga ang nakapanood ng video, pero lumalabas ngayon eh parang hindi ganoon kadali, no? Maraming technicalities na didiscuss, hindi marami nagsasabi, hindi ba simple lang na nakita na panood namin na nagkaroon ng threat or pananakot sa laban sa Pangulo kay dating Speaker, hindi ba ganun kadali lang yun na makikita na kagad na may violation?
4: Well, yung article na yan, no, in particular, madali makarelate, di ba? Kasi parang nga, sinasabi natin, pag ikay hinamon o tinakot, edi syempre meron natural na reaksyon ng bawat tao. Iba-iba yan. Yung iba susugod, yung iba lalapit, makikipag-usap, etc. Yung iba magagalit, maghahanda. Yung iba nga, uunahan pa. Diba? So, madali makapag-relate yung average person. Tapos, so in other words, itong article na to, itong paratang na to, this allegation against the Vice President, itself, sa istorya pa lang, gets na ng mga tao. Tsaka nakita na nila eh. Diba? Matagal nang kumakalat yan. Yung video na yan, matagal nang alam. Now, yung nagiging exciting dyan is, paano sasanggain ng depensa to?
3: Oo nga po.
4: Yun ang interesting part na palagay ko, yan ang dahilan kung bakit ang ating mga kababayan interesado.
3: And correct me if I'm wrong, Attorney Roy, so far sa monitor ko dun sa ano ng defense, wala pa ba naman sila sinasabi na hindi nag-exist yung video na yan. Wala tayong narinig na ganun eh. Kumbaga hindi nila sa ngayon, hindi po nila maitanggi na may nag-exist na video. Pero kanina, ang nakita ko nga, ang nagiging defense nila ay parang bugso ng damdamin or may threat din daw laban sa mga Duterte, kaya niya na bigay yung mga utterances na ganun. Ano po reaction
4: niyo? Napakahirap gawin nung ano ng bahaging yan dito, ha, sa testigong ito. Kung napansin niyo, ang trabaho lang nitong testigong ito ay patunayan na meron ngang ganitong video. Yun lang yun. Yun lang ang punto ng pagpalabas sa kanya na itong video, ito talaga yun, hindi AI to, etc., whatever. Hindi ba nga sinasabi nung testigo na siya ay na-training dyan sa mga analysis ng at iba't ibang technique ng investigation sa video, etc. Ngayon, ang gustong umpisahan ng depensa, tinatanong sa kanya, hindi mo ba na-investigahan na merong ganitong kwensya dyan, meron ganitong mga sentimiento o pangyayari na pwedeng maging dahilan kung bakit ito'y isang reaksyon lamang, di ba? Yun ang teoryang inuumpisahan ng depensa. Now, ito Jack, madali lang explain, no? Yan, hindi kayang sagutin ng testigo yan. Siyempre, maalay ba niya kung ano yung ibang mga bagay na naging dahilan kung bakit ganun ang ipinakita ng ating vice-presidente doon sa puntong yon, noong panahon na yon. Sabi nga, siguro nga meron siyang natanggap na balita or what, pero hindi yon ang testimonya ng testigo. Ang sinasabi ng testigo, hindi, ito tunay na ano to, sinearch ko ito, nandun sa website nila, etc. So garantisado ko na tunay ang video na yan. Yun lang ang punto nung ni Kalilong. Pero siguro tatanong mo, bakit yun ang tinatanong ng defense? Kasi unti-unti nilang pinaaabot sa mga tagapanood at sa senator judges na itong lahat na to, tama, totoo nga nangyari, pero may iba pang storya to sa likod. May dahilan ito. Hindi yan banta na seryoso. Ito'y isang reaction lamang sa mga pangyayaring politika at kung ano man, di ba? Lalabas din yan later on. Kasi kung hindi nila mabuhay ang storyang yan dito, sa pag-cross-examine ng mga testigo ng prosecution, ilalabas nila yan sa kanilang sariling mga testigo. Opo. Pero ganito pa lang kaaga, nilalatag na nila yung storya na yan, yung narrative na yan, kumbaga.
3: Pero, pero attorney, kunyari nga, magiging ganun nga, yung parang bugso ng damdamin or freedom, kumbaga, yes. Yun nga. Pero sinong pwedeng magpatunay niyan? Hindi ba dapat si mismong si Vice Presidente, kasi siya ay nakaramdam nung panahon na yun, walang pwedeng sumagot para sa kanya.
4: 'Di ba nga mayroong mga surprise witness? I think next week kailan ba si Attorney Lopez Solay kaya tawagin. O baka 'yan ay isang ano, hindi tayo nakakasiguro. Baka magte-testify siya doon, igagawing hostile witness. Baka magte-testify yan ang magpipresenta yata prosecution. Baka pag cross-examine yan, lahat pabor kay VP Sara yung sasabihin yan. Ilalahad niya yung buong istorya at yung mga bulong-bulungan na hindi yata narinig ng mabuti doon sa video, sasabihin niya doon. See? So, ganyan ang play niyan. Pero ganito pa lang kaaga, nilalabas na nung depensa yung kanilang teorya o yung kanilang version ng pangyayari. Ito yung 'di ba nga ang kritisismo diyan, yung kanilang mga sagot at lahat ng mga sinasabi itong mga panahon na to, panay technical, panay mga objection, pa-dismiss, etc. At hindi daw naglalabas ng yung anumang sagot sa mga paratang mismo. Yan ang isa rin plano nila yan para pagdating dito sa trial, magugulat ka. Ganun pala. Meron palang mga pangyayaring hindi na ibunyag noong araw. See?
3: Ayun, attorney, ito nga, di ba, yung dito sa impeachment court ay hindi naman guilty beyond reasonable doubt ang magiging kumbaga yung magiging basehan. Gano'ng ka-importante ngayon yung mga ganito, yung mga sinasabi mo na sinasabi ay kumbaga hindi naman yung ano eh, I mean hindi na nila dinideny yung existence ng video. Yes. Pero ngayon, context na yung kanilang nilalabas.
4: Yes.
3: Gano'ng ka-importante ito?
4: Oh, napaka-importante niyan. Alam mo naman, Jack, ilang ulit na natin yung sinasabi. Ito ay hindi lamang isang paglitis na legal. Ito rin ay isang paglitis na political. Kaya lahat yung mga sinasabi dyan, hindi pangkaraniwang mga salitain o mga sinasabi ng abogado sa pangkaraniwang na paglitis. Pagmunta ka sa regular trial court, hindi naman ganyan ang mga pinapakita ng abogado. Doon, talagang ebidensya lang, diretso, ganito, ganun. Eh dito, nakakapagbigay sila ng konteksto, etc. At pwede nilang pag-ukulan ng pansin yan. So, ang doon sa trial court, komo ang huwes ay trained, no? Aral sa batas, hasa sa batas. Ebidensya lang kailangan mo pag-usapan doon. Kung ano nakadokumento, kung anong tamang salaysay, etc. Kasi naintindihan na ng huwes yun. Dahil siya na-train dyan sa ano, handa siya dyan sa mga bagay na yan. Dahil abogado siya. E dito ang ating mga senator judges, hindi naman abogado. So, malaking bagay yung meron kang pagkakataon na himuin or yung ligawan or magpresenta no ng mga bagay na emosyonal. 'di ba? Nagbibigay ng konteksto, mabibigyan ngayon ng kaunawaan kung bakit naging ganoon ang reaction nung or ganoon ang statement nung Vice President. Now, remember ha, hindi lang sapat na madrama o may emosyon. Importante rin na yung ibibigay nilang depensa ay yung tinatawag na intellectually satisfying. Mm-hmm. Nakakabusog din sa pag-iisip. Mm-hmm. Nabubuo yung storya. Buo na yung emosyon, buo pa yung pag-iisip. Ganyan nila magkakaroon ng chance, no? Mm-hmm. Na makumbinse yung mga senator judges. At sigurado, ang target nito, yung mga audience, yung mga kababayan natin na nanonood.
3: And Attorney Roy, huling tanong na lang, no, alam naman natin na lahat nakatutok dito sa impeachment trial, pero marami na mga issues na natabunan, no, doon nga yung Senate shooting, never na nga uli parang natin narinig na magkakaroon na investigation. Ngayon, meron pa nga ho dito, yung last week lang, medyo na baon sa mga storya. Itong ginawa si dating DPWH Secretary Bonoan na gagawing state witness ng ombudsman, ano po ang reaction nyo dito? Hindi ba parang self preservation ito?
4: Alam mo, Jack, nakakabahala nga eh. Kasi siguro narinig na rin ng mga tagapakinig mo or kahit ikaw man lang na dyan sa state witness na rule na yan, hindi pwedeng ikaw ang pinaka-guilty. Okay? So ang una siguro natin tanungin, ano ba ang krimen na inaamin ni Secretary Bonoan? Kasi ipaghahambing mo yan kay Senator Jinggoy. Sino ba most guilty sa kanila? 'Di ba? Sa unang tingin, baka isipin mo, si Senator Jinggoy dahil yung paratang sa kanya, tumanggap siya daw ng ganito ganong pera at hindi naman ganun kalaki yung porsyento ni Secretary Bonoan. Pero Jack, hindi yan sinusukat sa dami ng pera. Sinusukat yan sa mga ginawang kilos. Halimbawa, dito sa kasong to, ang paratang tumanggap ng kickback si Senator Jinggoy. Mm-hmm. Yun lang ginawa niya. Hindi ba? Mm-hmm. Sino nag-mastermind ng plano to? Sino nag-aproba ng mga project? Sino nag-aproba ng bid? Sino nag-aproba ng mga trabaho na naging pinagbasehan ng pagbayad? Mm-hmm. Sino nag-release ng bayad? Sinong pumili ng kontratista at iba pa? Aba eh, hindi si Senator Jinggoy yun. Ito ba ang mga ginawa ni Secretary Bonoan? Eh, mas marami yun, hindi ho ba?
3: Mm-hmm.
4: Mapapaisip ka ngayon. Uh-huh. Paano nga naman yung isa tumagap? Hindi ko sinasabing walang sala yun, ha? Hindi natin kung ano man, no? Pero sinasabi ko, pag ipinag-isipan mo yung proseso, paano lalabas yung pera kung hindi dadaan doon sa DPWH at aayusin ng mga tao doon? Remember, Jack, sa prosesong ito, yung DPWH lang ang pwede mag-approve lahat yan. Mm-hmm. Hindi naman common mataas na rank mo, pwede ka lang pumunta at akin na yung pera. Hindi! May bidding yan. Di ba? Meron yan mga spesifikasyon na kailangan gawin. Pipili ka ng kontratista. Mm-hmm. Magsusumite yung kontratista ng mga progress report na yung progress billing, kung tawagin. Ito, natapos ko na. Maglalabas ng pera ngayon yan. Mm-hmm. Pati yung paglabas ng pera yan, maraming mga approval yan. Eh, sino may hawak nun?
3: So, okay, sige. So, lumalabas sa attorney, basically, to summarize lang, sinasabi nyo, ay parang hindi qualified dapat si former Secretary Bonoan.
4: Tignan natin kung ano yung inaamin niya na krimen, di ba? Mm-hmm. Ano ba yung mga paratang sa kanya? Now, yung nabanggit mo, masyadong magiging willing witness. Okay, isa pa yun. 80 plus na ang edad ni Ginoong Bonoan. Oh. Nakasakdal siya. Mm-hmm. Diba? Yung kalayaan niya, nakaipit. Okay. Ilan na lang natitirang araw mo sa mundo? Mm-hmm. Hindi ka pa papapayag? Sige na, basta makauwi lang at matapos na ito. Yun ang delikado dun.
3: Mm-hmm. Sige, nako. Opo, nako. Maraming salamat, Attorney Roy. Kasi nga, maraming mga issues.
4: Nilalagay mo ako sa peligro eh.
3: Hindi naman po, kasi parang nasabi ko, napansin ko nga po eh, parang nabaon na yung ibang issue talaga dahil nga dito sa laki ng
4: impeachment. Totoo yun. Yung impeachment kasi bagong development yan. Pero sana wag natin kalimutan yung mga ibang mahalagang pangyayari. Uh-huh. Sana tayo maging masusing at binabantayan natin yung mga yan. Uh-huh. Para yung palakad ng ating lipunan maging maayos.
3: Opo. Ako, maraming salamat, Attorney Roy, sa oras na pinigay mo di sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo.
5: Like. Posibleng matagalan pa sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta. Lumabas kasi sa kanyang lab test na mayroon siyang mild pneumonia. Kailangan ding isailalim siya sa rehabilitation therapy matapos makitaan ng degenerative disc disease sa kanyang cervical spine. Gayunman, tiniyak ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine na Police Lieutenant Colonel Benali Bayani na clinically stable ang senador. Samantala, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co na may commitment order na ang Sandigan Bayan kay Marcoleta. Nakatakdaan niyang ipiit ang senador sa oras na maglabas ng clearance ang PNP General Hospital sa kanyang kalusugan.
3: Sa ibang balita, buwaba sa record low na 157.07 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Miyerkules ayon sa PAGASA. Naitala ang pinakahuling record low na 157.57 meters sa Angat noong July 14, 2010. Ayon sa PAGASA, maaring makarecover ang water level sa Angat Dam sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo dahil mas madalas ang pag-ulan ng habagat ang inaasahan sa Angat Watershed. Nauna ng buwaba sa critical low level na 160 meters ang dam noong nakaraang linggo. Sa ngayon, hindi pa nagpapatupad ang water concessionaires ng service interruption dahil nakikipag-ugnayan na umano sila sa iba pang pagkukunan ng supply tulad ng Wawa at Laguna Lake.
5: Sa ating ulat panahon, nagtaas na ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon habang nasa karagatan ng extreme northern Luzon ang Super Typhoon Inday. Sa pinakahuling update ng PAGASA na panatili ng Super Typhoon Inday, ang lakas nito habang nasa mahigit 1,000 kilometro mula sa northern Luzon. May lakas ito ng hangin na nasa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 240 kilometers per hour. Asahan ang malakas na hangin sa mga lugar na nasa signal number 1. Ito ang Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at Ifugao, Batanes, Cagayan, Patina ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, northern portion ng Aurora at northern pati central portion ng Catanduanes. Apektado naman ngayong araw ng pinalakas na habagat ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas at Mindanao. Mapapalakas pa ng bagyo ang habagat sa susunod na dalawang araw bago ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado.
3: Inaasahan sa mga susunod na araw ang malakas na pag-ulan na dala ng Super Typhoon Inday na posibleng magdulot ng mga pagbaha sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Kaya ang pamahalaan, nagsimula na paghandaan ang sakuna. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
6: Inaasahan ng malakas na pagbuhos ang ulan sa darating na Biyernes at Sabado dahil sa Super Typhoon Inday. Ayon sa PAGASA, makararanas ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang Occidental Mindoro at Antique, habang apektado rin ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at ilan pang lugar.
7: Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig.
6: Kaya naman ang palasyo, inatasa na ang National Disaster Risk Reduction Management Council na maghanda bago pa man ang sakuna.
8: Nakausap po mismo natin at humingi po tayo ng komento mula sa NDRRMC at ito po ang mga ipinag-utos. Una-una, conduct pre-disaster risk assessment scenario meetings and keep NDRRMC and RDRRMC response clusters on standby.
6: Kanina, ang Metro Manila Development Authority o MMDA nagpatawag ng Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Meeting para talakayin ang mga hakbang na kanilang gagawin.
9: Una-una, para sa akin, napakahalaga po na mapanatili nating malinis ating mga daluyan ng tubig, ating mga ilog, mga creek. Pangalawa, ating mga pumping stations, we have to ensure na meron tayong operators 24 hours a day.
6: Tiniyak naman ni MMDA Chairman Romando Artes na gumagana ang 73 pumping stations sa Metro Manila. Gayunpaman, sabi niya, makararanas pa rin ang flash floods pero mabilis naman daw itong huhupa. Nakikiusap naman siya sa publiko kaugnay ng pagtatapon ng basura na anay may malaking epekto sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Kabilang din sa kanilang paghahanda, ininspeksyon ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora at OCDNCR Regional Director and MMDRRMC Senior Vice Chairperson George F. Kaser ang mga humanitarian and disaster response equipment ng MMDA. Ako, si Just Tin Ignacio ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
10: Balitang showbiz, muna tayo mula kay Jai Ho. Jai?
11: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Sex bomb Sunshine Garcia at asawa na si Vice Governor Alex Castro. Masaya sa mga magagandang nangyayari sa kanilang mga karera. At inalam din natin kung ano nga ba ang sikreto para mapanatili ang init ng pagsasama despite of their very busy schedule. Alamin ang detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives! Blessed ang mag-asawang sina Sunshine Garcia at VG Alex Castro dahil for the first time, pinagkatiwalaan sila ng isang perfume brand para maging mukha at mag-endorso ng produkto ng magkasama.
12: First time namin na magkasama sa isang billboard at sobrang masaya kami.
13: Nakaka-proud, napaproud ako sa aming dalawa dahil kumbaga ang layo na ng narating namin.
11: At hinding inalam kung paano ang dynamics sila bilang mag-asawa sa panahon na pareho silang busy sa trabaho, lalo na ngayon sunod-sunod ang mga local and abroad shows ni Sunshine. Si VG naman as a public servant.
12: Kailangan mag-adjust, no? Una-una sa oras. Kailangan nag-adjust kami. Parang kung dati siya yung madalas na nasa bahay kasi siya yung ako yung nag-work. Ngayon, kailangan kong umuwi ng maaga talaga para maabutan yung mga anak namin.
11: Samantala, straight from Sunshine Garcia's heart, inalam natin kung kamusta ang mga experiences niya with the SB Girls sa kanilang tours abroad. Ano ang malaking pagkakaiba sa noon at ngayon?
13: Ngayon mas na-handle mo na talaga, di ba? Lahat naman kami, majority sa amin, hindi naman lahat. May mga anak na. So doon pa lang sa anak mo, sinusubukan ka na talaga yung pasensya mo. Dito medyo kaya mo na. Kung alam mo wala ka na sa mood, wala ka ng ganito, medyo gigilid ka, huwag ka na muna makipag-usap, huwag ka na muna makipag-deal para wala kang makaaway.
11: Bilang mga magulang naman, agad din natin silang tinanong sa kung ano ang masasabi nila sa mga nagiging ganap sa iba't ibang eskwelahan na may kinalaman sa mga kabataan.
12: Very alarming. Siguro kailangan na rin natin paigtingin yung tungkol sa mental health. Siguro comment ko na hindi lang bilang magulang kundi bilang isang public servant, no? Na talagang kailangan higpitan natin yung yung seguridad.
11: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
10: Maraming salamat, Joy!
14: Oh, partner, dami mo nakausap ng mga abogado eh. Parang libreng lessons yun. No? Parang pwede na tayong maging abogado din sa dami ng ating natutunan.
10: Naman, ganun eh. Pero yun nga, nakaraos yung tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Eh, alam naman natin, naging mainit. Pero yung mga netizen natin, may score sheet.
14: Mm-hmm.
10: Oo. Kumbaga.
14: Sino yung nanalo daw?
10: Oo, one point. Tapos bilangan pa ng objection.
14: Pero yung objection, kahapon na mapupurga ka sa dami ng objection.
10: Oo, pero
14: next
10: yan.
14: Next week,
10: yes.
14: Excited ako kay Ma'am Zulaika kung siya ay pupunta.
10: Oh, papunta pa lang tayo sa exciting part.
14: Yes, mukhang emotional din next week.
10: Yeah.
14: Alright.
10: Yan ang mamarangkadang balita ngayong araw sa ngalan ni Nina Corpus. Ako po si Maan Makapagal.
14: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
10: Arangkada Balita.
15: This is FM Radio.

0: na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sumalang sa cross-examination ng depensa sa ikatlong araw ng impeachment trial. Kredibilidad ni Kalilong sinuri.
1: Did he file any criminal complaint against me, Bisaya, as a result of the November 23, 2024 online press conference?
2: I have no questions.
1: Did you really investigate this case?
3: Oh, you withdrawn, Your Honor.
1: Withdrawn.
0: Aligasyon, ukol sa bantao-bano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating Speaker, Inusisa. Matapos iparesto sa kasong pandarambong, Senator Dante Marcoleta nakitaan ng mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease. Metro Manila at ilang lugar sa bansa, todo paghahanda sa super bagyong Inday na palalakasin ang habagat signal number 1, nakataas sa 12 lugar. Exclusive! Magbiyan ang sospek sa brutal na pagpatay sa 8 taong gulang na bata, Timbog! Babae, dead on the spot sa pamamaril, sospek na ang agaw ng motor para makasibat. At unang batch ng pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival, inanunsyo Vice Ganda Vic Soto Agamulat kabilang sa magpapasigla ng MMFF.

0: ang kanilang mga argumento at ang kanilang mga ebidensya. So, kahapon may panahon ng prosecution, ngayon ang panahon naman ng depensa. Bahala na ang mga senador na humusga dyan at magsabi niyan, at pati na rin ang mga nanonood sa ating mga tahanan. Alvin?
1: Tungkol naman sa tanong ni Senator Risa Ontiveros na ang dating naman ay parang yun din ang opinion ng ilan sa ating mga kababayan kasi hindi siya abogado, no? Parang nababagalan, pero bawal ba ang mga ganong klaseng pagtatanong batay sa desisyon ng korte, ng impeachment court?
0: Well, pangalawang insidente na kasi yan, ano? Kahapon din kasi, meron din, bago natapos yung hearing kahapon, meron ding tanong si Senator Ontiveros na napansin o napuna ng mga kasamahan niya at sinita ng kanyang mga, sabi na natin napuna ng kanyang ilang kasamahan na parang nagiging daan para yung isang panig ay magkaroon na ng konklusyon. Hindi pa yan ang panahon ngayon dahil yung panahon na yon ay pag naipresinta na ang lahat ng argumento ng magkabilang panig, na ilabas na ang lahat ng ebidensya. Dahil yun ay para sa konklusyon na. Pagka daw kasi ang paliwanag ni Presiding Officer Francis Escudero, pagka yan ay ginawa sa ngayon, parang pinalalabas na nilalagay na on the record yung mga napapag-usapan na yun, yung mga ganong salita sa record nang hindi nanggagaling sa isang ebidensya o sa isang testigo. Eh dapat kasi yung mga ganun sa testigo o sa ebidensya muna manggaling bago siya magkaroon ng ganong klaseng konklusyon. Alvin?
1: May pruweba ba? Binanggit ba ng depensa, RG, kung may patunay na nangontrata nga ang Vice President na assassin o papatay sa presidente, sa unang ginang at sa dating speaker? Naukat ba yun?
0: Ngayong araw, parang doon sa part bahaging na-cover ko kasi dahil may mga hakahati tayo sa hearing, ano, dahil mahaba nga ang hearing, ano, walang nabanggit na ganoon. Pero maalala ko kahapon, bago nga natapos ang hearing, yun yung tanong ni Senator Ontiveros na medyo umani ng puna dahil nga tinatanong niya, parang wala pang nailalabas ang prosekusyon na patunay na may kinuha nga o may kinontrata ng hitman ng bise, kaya tinanong niya kung ano ba dito ang may tuturing na impeachable.
1: Okay.
0: Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz!
2: Na-diagnose si Senator Rodante Marcoleta na may mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease sa kanyang cervical spine ayon sa PNP General Hospital. Dahil dito, hindi pa siya personal na makaharap sa Sandigan Bayan at hindi pa nabibigyan ng commitment order para mailipat sa pulungan. At live mula Camp Crame sa Quezon City, nagpapatrol Karen De Guzman. Karen, sa dami ng mga sakit na nakita sa senador, ibig sabihin ba nito ay baka tumagal pa ng ilang araw sa ospital si Marcoleta?
3: Oo, Karen, posible matagalan pa sa PNP General Hospital si Senator Marcoleta dahil irerekomenda ng mga doktor na isailalim siya sa rehabilitation o physical therapy para maibsan yung pananakit ng kanyang leeg. Giit ng PNP General Hospital, pinakailangan na matapos muna ang lahat ng mga procedure bago siya payagang maibiyahe.
4: Good morning po.
3: Pasado alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules nang dumating sa PNP General Hospital ang may bahay ni Senador Rodante Marcoleta na si Edna Marcoleta. Dinalaw niya ang mister na dalawang araw na naka-confine, ilang oras matapos arestuhin noong Lunes kaugnay ng kasong plunder. Idinain ni Marcoleta ang pananakit ng kanyang dibdib at mataas na blood pressure. Ayon sa PNP General Hospital, lumabas sa kanyang chest x-ray na mayroon siyang mild pneumonia at cardiomegaly o paglaki ng puso.
5: Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya yun.
3: Mas tumaas ang presyon ni Marcoleta kumpara kahapon na itinuturing ng mga doktor na stage 2 hypertension kaya hindi pa rin siya maaaring ibiyahe. Bukod pa rito, kinakailangan din niya sumailalim sa rehabilitation o physical therapy dahil sa nakitang degenerative disc disease sa kanyang cervical spine.
5: Actually po, yung normal aging process na sinasabi natin, magde-degenerate talaga yung cervical spine. Kaya lang, pag nag-degenerate po yun, may mga nerve endings po dyan na maiipit. So yun po yung sumasakit yung leeg niya, may ringing talaga, ringing of ears talaga dito. And then sa positioning, makikita.

0: tapuyaan sa positioning natin, ma-aggravate po yung pain sa neck po talaga niya.
1: Hinihintay pa rin ang resulta ng kanyang 2D echocardiogram at blood chemistry na posible lumabas hanggang bukas. Dahil dito, hindi pa masabi ng mga doktor kung kailan siya maaaring palabasin ng ospital.
0: Depende, pag nakompleto na natin yun, naging maintain na po yung blood pressure niya and okay na siya. Wala naman pong problema na ilabas po natin si Senator Marcolatas.
2: With the information that he is at the hospital. Kasi sabi ng doktor, medyo mataas yung baba taas. Eh, nahirap naman na pagdala dun eh, ma-disgrasya. Of course, we need to preserve, protect the life. Okay?
3: VIP treatment.
2: Nakakulong na siya, paano? Nakakulong sa ospital.
1: Kinumpirma naman ng PNP na naibalik na nila ang kopya ng warrant ni Marcoleta sa Sandigan Bayan. Samantala, inutusan naman ng Sandigan Bayan 3rd Division si CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi at ang Director ng PNP General Hospital na magsumite ng ulat kaugnay ng custody status, booking process at pinakahuling medical report ni Marcoleta. Ayon sa hukuman, hindi pa ito makapaglalabas ng commitment order dahil hindi pa humaharap sa kanila si Marcoleta. Sinabi na Sandigan Bayan na ililipat ang senador sa Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakakulong ang kanyang mga kapwa-akusado. Karen, kapapasok nga lamang na balita, naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division laban kay Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay naman ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga regalo o pabor at nagbabawal din sa mga pribadong individual na magbigay ng mga ito. Inatasan ng korte ang sheriff na ihain ang mga warrant of arrest sa mga lugar kung saan kasalukuyan nakapiit ang mga akusado. Karen?
4: Maraming salamat, Karen de Guzman.

0: arestado na ang dalawang suspect sa brutal na pagpatay sa isang batang lalaki sa San Pablo City, Laguna noong Enero. Ang mga suspect sa krimen, mga kamag-anak pa ng biktima. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
1: Anim na pa na ang nakaraan pero hindi pa rin nawawala ang sakit na nararamdaman ng mag-asawang Junjun at Rochelle sa malagim na sinapit ng kanilang 8 taong gulang na anak na si Johnny Rick Nudero. Enero 9 nang matagpuan ang bangkay ng paslit sa isang gubat, natadtad ng saksak sa katawan. Nasa labas ang bahay noon ang biktima at hinihintay lamang ang kanyang ama na maghahatid sa kanya sa eskwelahan nang bigla siyang mawala. Nitong Lunes, nabuhay ng pag-asa ang mag-asawa na makakamit nila ang hustisya. Matapos arestuhin ng San Pablo City Police sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte ang suspect na si alias Lito. Kasunod nito, nahuli naman ang Highway Patrol Group ang kanyang manugang. Sila mga itinuturong responsable sa krimen. Si alias Lito, napag-alamang tiyuhin ng biktima.
2: Sa wakas ay mabibigyan ng hustisya ang aking anak na napakatagal na namin inaasamasal.
1: Inaresto na noon si alias Lito pero pinakawalan din dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa pagtutulungan ng NBI, San Pablo City Police at Volunteers Against Crime and Corruption of VACC, nakahanap ng mga testigo na magdidiin sa mga suspect.
3: Walo po ang nagpatunay na ito pong suspect natin ay isa sila ang gumawa sa krimen na ito. Marami po ang witnesses na nagpapatunay para ituro po itong suspect. Narinig nila at nakita nila kung paano namatay yung itong bata at duguan yung bata. Nakita po nila at may mga witnesses tayo na nagsabi po na nakita mismo nila.
1: Hindi naman ipinaaresto ang isa pang suspect, ang 14-anyos na anak ng manugang ni alias Lito dahil minor di edad. Pero isa sa ilalim siya sa pangalaga ng DSWD. Lumabas sa investigasyon na matagal nang hindi pagkakasundo ng dalawang pamilya ang motibo sa krimen. Kabilang dito ang kanilang alitan matapos makagat ng pusa ni na alias Lito ang biktima na tinanggihan nilang ipagamot. Pero ang pinakamatindi umano ay ang away ng biktima at ng babaeng apo ni alias Lito.
3: Sabi naman talaga nila may kakulitan-kulitan ng bata to eh. Pero pag during naglalaro daw yung kanyang mga apo na mga minor din tsaka yung bata, ay allegedly tinataas yung banda siguro larong bata, hindi naman natin masabi kung yun daw ang nangyari kaya nagkaroon sila ng mga awayan.
1: Tumanggi magbigay ng pahayag ang magbiyan ng suspect.
4: Attorney na lang po ang magkasal tangol.
5: Attorney, hindi lang po kami papa-interview niya po kami po.
2: Hindi, tanagutan nila ang kalang ginawa. Dapat lang naman. Dahil ginawa nila yun na tinanggalan nila ng karapatang nilaya yung anak ko.
1: Nakatakdang ilipat sa BJMP mula sa custodial facility ng San Pablo City Police ang mga suspect na nahaharap sa kasong murder. Dennis Datu, ABS-CBN News.
6: Dead on the spot ang isang babae matapos magbabariliin sa Quezon City kagabi. Sa pool, sa CCTV ang pamamaril kung saan ang agaw pa ng motorsiklo ang suspect para makatakas. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
7: Kung titignan, tila kaswal lang na nag-uusap ang babaeng nakapula at lalaking ito na nakasuot ng itinadamit at takip ng bahagya ang mukha mag-aalas 6 ng gabi nitong Martes sa Sitio Mendez, Barangay Baisa sa Quezon City. Maya-maya pa, umalis ang babae pero agad siyang sinundan ng lalaki. Hindi na nahagip sa CCTV pero dinig ang magkasunod na putok ng baril. Dito na nagkulasan ang mga residente. Ang lalaki, hagip sa CCTV na tumakbo rin pero bigla siyang nang agaw ng motorsiklo para makatakas. Laking gulat ng mga kaanak ng biktima sa nangyari.
8: Bumili po siya dyan sa tindahan ng tusok-tusok. Tapos kumakain po siya dyan. Tapos may kausap po siyang lalaki. Nag-usap sila dyan. Tapos nung umalis na siya, biglang may pumutok na nanabaril.
7: Hindi pa matukoy ng mga kaanak kung ano ang pinag-ugatan ng pamamaril. Lalong masakit para sa kanila dahil 6 na anak na pawang mga menor de edad ang naulila ng biktima.
8: Masakit sa akin. Kasi naiwan yung mga ano, di ba?
9: Wala rin yung papa niya. Tapos ngayon, wala rin yung mami. Nakakaawa rin yung mga bata. Kung ano man naging atraso niya sa'yo, dapat hindi naman ganun. Hindi mo sana siya pinatay.
7: Tumagi muna magbigay na pahayag ang PNP habang nagpapatuloy pang investigasyon sa pamamaril. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Naghahanda na ang mga otoridad sa Metro Manila para sa posibleng pagbaha dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng hanging habagat na palalakasin ng Super Typhoon Inday sa mga susunod na araw. Kanya-kanya rin ginagawang hakbang ng mga ahensya para agad na makapagbigay ng tulong sa mga maapektuhang lugar. At live mula Maynila, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, kailan inaasahang mararanasan sa Metro Manila ang malakas na ulan?
10: Karen, inaasahang mararanasan sa Metro Manila ang malakas na ulan dulot ng bagyo at habagat pagdating ng Biyernes at Sabado. Ayon sa MMDA ay maaari itong magdulot ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na dati nang nakararanas nito.
11: Pinataasan ni Catherine ang ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Barangay Santo Domingo, Quezon City noong Enero. Sanay man siya sa halos taun-taong binabaha ang kanilang tirahan. Ayaw na niyang maranasan ng kanyang mga apo ang kanilang pinagdaanan noong manalasa ang bagyong Karina noong 2024.
12: Bagyong talagang may bagyo, katulad nung Karina, bakit ang third floor yun eh. Nabalta namin may super typhoon nga po. Kaya naghahanda na rin kami.
11: Pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday, Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa PAGASA, kahit hindi ito maglalandfall sa bansa, palalakasin ito ang hanging habagat na inaasahang magdudulot ng malakas na ulan sa Metro Manila sa Biyernes at Sabado. Inaasahan ding aabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ibabagsak na ulan sa National Capital Region, kapareho ng naitala noong bagyong Nando noong 2025 na nagresulta ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Tiniyak naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA na gumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations.
13: Mas mabilis huhupa yung tubig baha. Sana lang yung pakiusap pa rin namin ay yung pagtatapon po ng basura kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig.
11: Ininspeksyon din ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora nitong Miyerkules ang mga disaster response equipment ng MMDA na maaaring i-deploy o ipahiram sa mga lokal na pamahalaan sakaling kailanganin.
13: Meron po tayong virtual emergency operation center na activated na po dito sa MMDA. At ang lahat po ng LGU sa Metro Manila ay nakalink up po dyan. So we have constant communication with each other.
11: Nag-iikot din ang mga tauhan ng DPWH para alisin ang mga basurang maaaring magdulot ng pagbabara sa mga ilog, estero at iba pang daluyan ng tubig para pangontra sa baha. Sa Batanes, tinatakpan na ng mga otoridad ng plywood ang mga bintana ng mga bahay at gusali. Pinuputol ang mga sanga ng puno na maaaring mabuwal at naghahatid na ng mga family food packs sa mga barangay. Nakahanda na rin ang mga evacuation center para sa posibleng paglikas ng mga residente. Nagpatupad na rin ng no-sail policy sa karagatan ng Northern Luzon ang Philippine Coast Guard. Iniutos sa mani Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full government response bilang paghahanda sa epekto ng super typhoon.
14: Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
11: Ayon sa Malacanang, mayroon nang nakapreposition na 4.7 million family food packs at mahigit 36 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kits at iba pa.

0: salamat, Izzy Lee. Alamin naman natin ang update sa Super Typhoon Inday mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. O Ariel, kailan natin mararamdaman ang epekto ng super bagyong ito?
1: Karen, sa Biyernes mararamdaman ang masungit na panahon sa extreme northern Luzon dahil mismo sa bagyo, habang bukas naman magsisimula na ang mas malakas na pagkila ng bagyo sa habagat. Madaling araw ngayong Miyerkules pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi na binigyan ng local name na Inday. Huling namataan ang sentro ng mata ng bagyo sa layong 1,100 km silangan ng northern Luzon. Bahagya pa itong lumakas, ngayon po may maximum sustained winds na 195 km/h at pagbugsong umaabot ng 240 km/h. Kumikilos ngayon ang bagyo pakanluran sa bilis na 20 km/h. Kita po natin sa ating satellite animation kung gaano kalapad ang kaulapan ng bagyo kumpara sa size ng Pilipinas. Pero mas malawak po ang naaabot ng malalakas ng hangin ng bagyo na umaabot ng halos 900 km mula sa sentro nito.

0: bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng bukas ng gabi, Huwebes, ay posibleng humina na ang bagyo bilang malakas pa rin na typhoon. Dadaan po ito malapit sa May Batanes sa araw ng Biyernes at makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado. Base sa forecast track at lawak ng naaabot ng malakas na hangin ng bagyo, nagtaas na po ang pag-asa ng wind signal number 1 sa 12 probinsya kabilang na ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Kalinga, maging ang eastern parts ng mga probinsya ng Mountain Province at Ifugao, Northern Abra, Ilocos Norte, Northern Aurora at dyan sa amin sa Northern at Central Catanduanes. Babala po kapamilya ang wind signals kaya kung maganda pa o kalmado pa ang panahon sa inyong lugar, Huwebes ng gabi o Biyernes pa posibleng maramdaman ang malakas na pagbugso ng hangin. Sabi ng PAGASA, posibleng wind signal number 2 o 3 ang pinakamataas na babala sa hangin na itataas sa pagdaan ng bagyong Inday. Magpapabugso rin po ng hangin at magdadala ng maulang panahon ang palalakasing habagat ng super typhoon. Mas malalakas ang mga pag-ulan sa Biyernes at Sabado sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 9, sa Mindanao malalakas na po ang ulan sa umaga sa may Zamboanga del Norte maging sa may Sultan Kudarat at Sarangani at sa Lanao del Sur naman bandang tanghali. Maulan muli sa hapon sa may Southern Mindanao at maging sa may Davao Oriental at sa gabi asan pa ang maulang panahon sa may Western at Central Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, may maagang paulan na rin ang habagat dyan sa southern part ng Negros Island. Uulan naman sa tanghali sa Panay at maulan muli dito sa may Negros Occidental bandang hapon po iyan. Matindi naman ang aasang ulan oras ng hapunan dito sa may Panay Island at ulan muli dito sa Northern Negros pag lumalim ang gabi. Maapektuhan din ng habagat ang Palawan, maulan po. Malakas ang ulan sa southern part ng probinsya sa umaga, dito naman sa may Northern Palawan bago lumubog yung araw at pag lumalim ang gabi sa may Central Palawan naman may malakas na ulan. Tayo sa Metro Manila or sa Luzon po, maaraw at mainit pa ang panahon sa malaking bahagi maghapon pero may malakas na ulan tanghali at hapon sa may northern part ng Mindoro at may aasahan ding ulan sa gabi sa southern part ng Zambales, Bataan, Western Calabarzon at Northern Mindoro. Tayo po sa Metro Manila, maulap buong araw ng Huwebes pero may posible ring daraan na di naman kalakasang pag-ulan. Samantala, natala po ngayong araw ng Miyerkules ang pinakamababang antas ng tubig sa Angat Dam na 157.07 meters, na mas mababa pa po sa dating record noong July 2010. Sabi ng PAGASA, dahil sa mga paulan ng habagat, pwedeng tumaas po ito ng isang metro. Pero hindi pa po yan sapat, kaya po ang pakiusap ng ahensya maging masinop pa rin sa paggamit ng tubig, lalo tayong mga nasa Metro Manila at mga karatig lugar. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat na pamilya.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, unang witness sa impeachment trial ni Vice President Duterte tapos nang suriin ng prosekusyon at depensa. Babaeng matinik na kawatan, tatlong pahay, pinasok. ABS-CBN News Channel Anchor Rico Hizon, ginawaran ng parangal sa Asia's Golden Icon Awards 2026. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
7: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist.
12: More happiness.
11: Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: May tutugon. May maglilingkod. May kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: DZMM, numero uno sa aksyon!
15: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 3 minuto matapos ang alas 7 ng gabi.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
17: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
18: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
20: Ang galing! Pang matagalan!
21: Parang tayo lang han.
22: Everest Appliances.
20: Babe, ano ever best decision mo in life?
21: Siyempre, building a home with you.
22: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
13: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: TV Patrol sa DZMM.

0: Tapos ng suriin ng prosekusyon at depensa ang unang witness sa impeachment trial ni Vice President Duterte dahil hindi na nagsagawa na ang mga taga-usig ng redirect examination. Ayon naman sa mga abogado ng pangalawang pangulo, ang mga testimonya ng NBI senior agent at video na nagpapakita ng pagbabanta sa buhay ng pangulo ay hindi sapat para patalsikin sa pwesto ang bise. Live mula sa Senado, nagpapatuloy sa kanina Domingo. Katrina, ano ang pinanggagalingang depensa ng depensa para sabing hindi makokonvict ang vice dahil sa grave threats?
1: Bernadette, ginamit ng depensa yung mga naging pahayag ni Senator Judge Risa Ontiveros kahapon na nagsasabing wala pa sa mga ebidensyang naipresenta noong mga nakaraang araw ang magpapatunay na kumontrata ng isang assassin ang pangalawang pangulo. Dagdag ng depensa, maging yung mga pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng sino mang pangulo ay hindi umano bahagi ng impeachable offenses na nakasaad sa ilalim ng konstitusyon.
2: None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one.
3: She is absolutely right. Trying to prove this stretch narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money.
1: Ito'y bagamat sinabi ng prosekusyon sa pagtatanong ng Senator Judges na magpapresenta pa sila ng isa pang testigo kaugnay sa umano'y kinontratang hitman. Sa closing remarks ni Attorney Mark Vinluan, isa sa mga defense counsels ni Duterte, iginiit niyang bumuwelta lamang ang pangalawang pangulo sa mga umano'y sunod-sunod na panghaharas sa kanya ng gobyerno matapos siyang kumala sa Administrasyong Marcos noong kalagitnaan ng 2024.
3: When VP Sara

0: uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the vice president, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear.
1: Iginit din ni Vin Luan na ang kasong inciting to sedition sa ilalim ng batas ay may parusa lamang na prison koreksyonal o ang pagkakakulong ng hanggang 6 taon. Itinanggi din niya na dapat na ituring na inciting to sedition o panghihimok na magaklas laban sa gobyerno ang mga naging pahayag ni Duterte sa kanyang mga press conference noong Oktubre at Nobyembre 2024. Samantala, sa susunod na linggo, nakatakdang humarap sa impeachment court ang isa pang NBI investigator na si Jeremy Lotok. Si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello at ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Nakiusap naman si Senador Bam Aquino sa magkabilang panig na maging mas diretso sa punto sa mga susunod na pagdinig.
2: Alam ko po may kanya-kanya tayong estilo, may kanya-kanya tayong strategy. So ito naman po, di ho namin pwede itong idikta sa inyo. Can we have proceedings that will go straight to the point para makapag-desisyon rin po tayo ng maayos.
1: Inihalin tulad naman ni Presiding Officer Cheese Escudero sa diesel ang impeachment trial na mabagal sa umpisa dahil sa mga teknikalidad at pagsusukatan ng magkabilang panig. Pero inaasahan niyang mas bibilis na ang daloy ng mga pagdinig sa mga susunod na araw. Bernadette Maagang nag-adjourn ang huling trial date ngayong linggo dahil bago pa mag-alas 5 ng hapon ay natapos na ito. Sa susunod na linggo naman ay target ng korte na maibalik yung original schedule na makatapos sila sa pagsusuri ng isang witness kada araw. Pero bago magsimula ang mga pagdinig, sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na bibigyan muna ng panahon ang prosekusyon at ang depensa na talakayin yung mga teknikalidad sa pagsasabina ng tax records at bank records ng pangalawang Pangulo. Bernadette.
3: Maraming salamat, Katrina Domingo.
4: Itinanggi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na clickbait ang pagpapakita ng Vice Presidente sa Senado nitong Martes. Tubon nila ito sa pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na kumuha lang anya ng atensyon ang pangalawang Pangulo pero hindi naman humarap sa paglilitis. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, biglaan lang ang pagbunta ng kanilang kliyente sa Senado kahapon para makapagpulong sa kanilang kampo at magpasalamat sa kanila ng personal. Hindi rin nila alam kung kailan ulit pupunta si Duterte at hindi pa rin napag-uusapan ng defense team kung isasalang nila ang bise sa witness stand.
5: Right now, wala kaming nalagay na ganyan sa aming pre-trial brief. There will always be remedies, no? Especially if the issue is a fundamental right under the Constitution. So, tingnan po muna natin. I don't also want to preempt the presiding officer, si Senator Cheese Escudero, and also the Senator Judges.
4: Yan. Samantala, bumuelta naman ang Malacanang sa opening statement ng lead defense counsel sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mali ang argumento ni Attorney Sheila Sison na target alisin sa pwesto si Duterte na hinalal na mahigit 33 milyong Pilipino. Anya, hindi pwedeng palampasin ang umano'y impeachable offense ng isang public official dahil lamang malaki ang nakuha niyang boto.
6: 25. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sasabihin natin dapat kung liable ka, managot ka.
4: Naghain si Senator Erwin Tulfo ng panibagong reklamong grave oral defamation na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Laban ito sa ilang dating bodyguards ng dating congressman na si Zaldico. Kasama rin sa sinampan ng reklamo sina dating congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligot at dalawang iba pa. Nagugat ang reklamo sa unauthorized o hindi otorisadong Blue Ribbon Committee hearing at press conference na isinagawa ng grupo noong June 16 kung saan ininawi si Tulfo sa isang kickback scheme. Una na itinanggi ng senador ang mga paratang. Matatanda na noong June 8 ay naghain na rin siya ng hiwalay na kasong libel laban sa tatlo pang miyembro na mga ex-bodyguards.

0: Kataon ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa magpapasigla ng mga sinehan sa Pasko, ang pangmalakasang tambalang Vice Ganda at Vic Soto. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Kalagitnaan pa lang ng 2026, nakapili na ang Metro Manila Film Festival Executive Committee ng unang apat na pelikulang magiging kalahok sa taunang Film Fest tuwing Kapaskuhan.
2: Second Miracle in Cell Number 7.
1: Nagbabalik si Aga Mulak sa Second Miracle in Cell Number 7 mula sa Viva Communications. Matatanda ang top grosser noong 2019 MMFF ang Miracle in Cell Number 7.
3: The movie title is Amir.
1: Nagbabalik din si Dennis Trillo sa fantasy drama na Amir. Makakasama niya sina Will Ashley at ang It's Showtime kiddie star na si Argus Aspiras.
4: Haunted Carnival.
1: Pangungunahan niya na Julia Barreto, Fiang Smith, Maricel Soriano, James Reed at John Arcilla ang horror movie na Haunted Carnival mula sa Regal Entertainment.
5: The Greatest Showdown.
1: At for the first time, magsasama sina Vice Ganda at Vic Soto sa comedy movie na The Greatest Showdown. Sorpresang dumalo sina Vice at Vic sa MMFF announcement event na ikinagiliw ng fans. Kwento ni Vice, hindi nahirapan ang production team na mapa-oo silang dalawa ni Bossing.
6: Nung nagkatanungan kung pwede, sabay naman kami yes.
1: Ngayon pa lang, maingay na ang pangmalakasang pagsasama ng dalawang noontime show icons.
6: Talagang pasabog talaga. Kahit naman ako eh, ang surreal nito for me eh. Kahit nung nagkita kami for the first time last Sunday sa Gateway, pasabog talaga siya. Eh, ako mismo iba yung naramdaman ko. Nahiya ako, nakaramdaman ko ng hiya sa kanya. Na-starstruck ako, na-intimidate ako. Sabi ko, ang pasabog pala nung feeling.
1: Samantala, inanunsyo rin ang pamunuan ng Execom na hindi lalagpas ng 299 pesos ang presyo ng ticket ng mga sinihan sa loob ng festival period. Ang lungsod ng San Juan, Mandaluyong at Bacolod ang host cities ngayong taon. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, feeding program sa mga paaralan, pinalawak bilang tugol sa pagtaas ng kaso ng pagkabansot sa mga bata. At mga reklamo kaugnay ng maling reading ng Metro ng Kuryente, talamak! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: DZMM, numero 1 sa aksyon!
2: Ang oras, 7:16 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: pagkatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin.
1: Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
1: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama sina Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan, kasama sina Peter Musni. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sila Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Posibleng ilabas na ang desisyon sa dagdag sahod sa mga manggagawa sa probinsya sa Setyembre. Samantala, mas pinalawak na ng pamahalaan ang feeding program sa mga paaralan bilang tugon umano sa pagtaas ng bilang ng stunting o pagkabansot sa mga batang mag-aaral. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
4: Pinangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nationwide kickoff ng pagpapalawak ng school-based feeding program sa mga paaralan sa buong bansa. Kung dati mga undernourished na bata lamang ang pinapakain, ngayon lahat ng estudyante sa kinder at grade 1 ay makakasama na sa feeding program. Inilunsad ito sa Pulilan Central School sa Bulacan, kasabay ng iba pang paaralan sa buong bansa.
5: I'm very, very happy to see the launching of the National School-Based Feeding Program. Tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin.
4: Tugon ito sa datos ng DOST Food and Nutrition Research Institute na mas tumaas pa ang level ng stunting o pagkabansot sa mga kabataan.
6: Ito yung unang beses na sa buong school cycle, ibig sabihin yung buong school year, 180 days minimum, papakainin yung mga bata.
4: Tinaasan sa 26 billion pesos ang pondo para sa school-based feeding program. Tuloy pa rin ang feeding program sa mga undernourished na estudyante ng grade 2 hanggang grade 6. Lumagda rin ang kasunduan ng DepEd kasama ang Department of Agriculture para sa pagsusupply ng gatas na makatutulong naman sa dairy farmers ng bansa.
7: Direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila. And sa feeding program ng mga bata is yung brain development, nutrition na address.
4: Bukod dito, inanunsyo ng Pangulo na posibleng ilabas sa Setyembre ang desisyon ng pagtaas ng sahod sa mga probinsya.
8: Ang tripartite wage board, sa regional tripartite wage board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate kung kailangan ng wage hike.
4: Nauna nang inanunsyo ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila noong isang linggo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
3: Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sumipa sa 4.8% ang unemployment rate o walang trabaho para sa buwan ng Mayo kumpara sa 4.7% noong Abril. Katumbas umano ito ng 2.5 milyong Pilipino. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ay ang malaking bilang ng nawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura na posible umanong dulot ng El Nino. Samantala, bumaba naman ang bilang ng underemployment rate sa bansa o yung mga naghahanap ng dagdag na trabaho o kita. Sa buwan ng Mayo, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate, mas mababa kumpara sa 15.2% na naitala noong Abril. Maituturing umano itong magandang senyales pagdating sa kalidad ng mga trabaho sa bansa.
9: Naglabas ng paalala ang Energy Regulatory Commission sa mga consumer kasunod ng pagdami ng mga reklamo sa social media kaugnay ng maling reading ng metro ng kuryente. May karapatan ng consumer na idulog sa ERC ang kanilang reklamo kapag hindi na kontento sa aksyon ng Meralco o iba pang private utility o electric cooperatives.
10: Nakalagay sa mataas na pader sa labas ng kanilang bahay ang metro ni Dayan, kaya hindi niya ito namumonitor kahit nakita niya sa social media ang ilang reklamo kaugnay sa maling basa ng metro. Hindi niya matsempohan ang nagbabasa ng kanilang metro, kaya kung anong nakalagay sa bill, binabayaran na lang nila.
11: Last nasa 2,700, ngayon kulang ng 3,000. Kahit na nagtataka ako, wala na akong magagawa kasi yun pa rin yung nasa bill na nakalagay.
10: Pero marami na rin consumer ang nagbabantay talaga ng reading ng kanilang metro. Kagaya ni Leia na nagtataka kung bakit may konsumo pa rin sila ng kuryente gayong isang buwan silang wala sa bahay at nakapatay naman ang circuit breaker. Bago umalis ng bahay, napicturan ni Leia ang reading ng metro, 09712. Pero nang dumating ang bill, may nadagdag sa reading na 50 kilowatt hours, kaya sila may babayarang mahigit 800 pesos.
12: Tinawag ko po agad dun sa family namin na nasa Ililia na i-check yung mismo meter namin. So pag-check namin, yun nga po, doon namin nakita yung discrepancy na iba na yung nakalagay doon sa mismong bill namin doon, compared doon sa meter mismo.
10: Ibig sabihin, hindi nagbago ang sa metro, pero yung nakasulat sa bill, lumaki ang reading. Kaya nagpost. Sila sa social media na inabot ng mahigit kalahating milyon na ang views matapos i-report ang reklamo sa Meralco.
12: Alam naman natin na hindi nila basta-basta napapansin eh. Ngayon na sobrang powerful na lang ang social media. Hindi naman na bago na kapag may nag-viral, dun lang nila napapansin yung issues.
10: Ipinabot ng ABS-CBN ang reklamo sa Meralco na agad namang kinontak si Leia. Ayon kay Leia, nag-sorry ang Meralco at nangakong aayusin ang problema.
13: Na ito ay sisiyasati namin mabuti to ensure na ma-resolve yung concern niya. Actually, hindi lang sa kanya pero sa lahat ng aming mga customers.
10: Samantala, pinaalalahanan ng Energy Regulatory Commission ng mga consumer na dapat siguruhing accurate o tumpak ang metro sa pamamagitan ng intact na selyo ng ERC sa analog o digital meter. Payo pa ng ERC kung kaya, mas maigi ring mag-record ng meter reading ang consumer kasabay ng meter reader.
14: Ilista buwan-buwan yung mga meter readings ninyo para at least makita din naman po ninyo kung papaano po yung consumo ninyo. At kung tama din po, yung ilalagay doon sa bill mismo.
10: Kung may problema sa maling pagbasa ng metro payo ng ERC, bayaran na muna ang kinikwestiyong bill para hindi maputulan habang iniimbestigahan ng reklamo.
14: Bayaran mo muna under protest. So ilagay mo doon sa pag nagbayad ka sa Meralco, under protest yan, iko-contest ko yan.
10: Kung hindi pa rin kontento sa aksyon ng Meralco, private utility o electric cooperative, pwedeng maghain ng formal na reklamo sa ERC para ang regulator na mismo ang mag-iimbestiga. Ibinalik na sa dating antas ang excise tax rates sa kerosene o gas at yung liquefied petroleum gas simula ngayong Miyerkules. Kinumpirma ito ng Bureau of Internal Revenue matapos sertipikahan ng Department of Energy na bumaba ang average price ng Dubai crude oil sa $79.45 per barrel mula noong June 1 hanggang 30. Mas mababa ito sa $80 per barrel na threshold na itinakda sa ilalim ng executive order na inilabas nitong Abril noong kasagsagan ng gyera sa Iran. Batay sa nasabing EO, pansamantalang sinususpindi ng 3 buwan ang mga excise tax sa ilang piling produktong petrolyo.
15: Binigyan ng pakilala si ABS-CBN News Channel anchor at veteran broadcast journalist Rico Hison bilang Asia's Inspirational Leader in Broadcast and Media Excellence sa Asia's Golden Icon Awards 2026. Sa pagtanggap ng prestiyosong parangal, hinimok po ni Hison ang mga mamamahayag at publiko na magtulungan para labanan ang fake news. Binigyan din niya ang tungkulin ng mga journalist sa pagpapairal ng katotohanan, kredibilidad at pagiging balanse sa paglalahad ng mga balita, lalo na sa panahon ngayon kung saan naglipa na ang disinformation, misinformation at deepfakes. Susunod, nakaparadang eroplano ng Philippine Airlines na bangga ng Saudia jet sa NAIA. hot stars ng Misbehave sumugod sa San Pedro, Laguna. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya tara na! DZMM 40! 40 tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo! Hello, attorney!
17: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
18: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa pamilya.
3: Hindi inaasahang manghihimasok ang Korte Suprema sa ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga petisyon at mosyon para questionin ang nangyayaring paglilitis. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
19: Patong-patong petisyon at mosyon ang nasa kamay ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. pinakabago ang hirit na temporary restraining order o status quo ante order o pagpigil sa trial ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israeli Totorion dahil questionable umano ang pagkakatalaga kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ipinunto nila ang deliberasyon noong 1986 para sa konstitusyon kung saan ipinanukala ni Commissioner Hilario Davide na ilagay na kapag hindi presidente ang nililitis ay Senate President dapat ang presiding officer.
20: I'm not confident but I am hopeful. We are here a situation where, a very unique situation where we have two presiding officers. One the Senate President and another one elected presiding officer. This has not happened in the past.
21: Don't think necessary.
19: Pero naniniwala sa University of the Philippines College of Law Associate Dean Paulo Tamase na walang sapat na basehan ang naturang petisyon. Dahil ang Senado ang maaring magdesisyon sa kung sino ang mamumuno sa korte.
21: If you look at decisions ng court, ang explanation doon is yung intent of the ratifiers of the people yung important. And therefore, yung intent of the framers, best guess lang yan kung ano yung intent of the ratifiers. So, the text is supreme there.
19: Sa kaka-file lang din na manifestation ni Senator Alan Peter Cayetano na pagdesisyonan ang pagboto ng mga senador sa gitna ng pagkakakulong ni na Senador Chinggoy Estrada at Rodante Marcoleta at nagtatago naman si Senador Ronald De La Rosa.
22: We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer acts fairly, a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. I want to avoid that this impeachment trial will be declared null and void.
19: A peroration. Dineklara na ni presiding officer Francis Escudero na 16 na boto ang kailangan para ma-convict ang pangalawang pangulo. Pero maaari pa rin idulog ang issue sa Korte Suprema. Pero ayon kay Tamase, marami pang pwedeng mangyari tulad ng posibilidad ng paglahok ni na Estrada at Marcoleta kahit nakakulong o biglang paglitaw ni De La Rosa.
21: Kilaw pa effectively yung case. And usually the Supreme Court waits for a case to be right, even if the actual case na it waits for the case to be right.

0: ng vicepresidente sa mga residente. Nakilahok din siya sa pagtatanim ng mga puno sa Bigaan National High School. Bumisita si Duterte sa lalawigan sa gitna ng pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial sa Senado.
1: Kinumpirma naman na kanyang na itinalagang Cabinet Secretary si Pangulong o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating Interior Secretary Benher Avalos. Nanumpa na si Avalos kay Marcos ngayong Miyerkules ng hapon para makatulong sa pagtalakay ng mga issue kasama ng iba pang miyembro ng gabinete. Matatandang inalis ni Marcos ang naturang posisyon pag-upo sa palasyo noong 2022. Nauna ring sinabi ng Pangulo, nakukunin niya ang serbisyo ng ilang pang hindi pinalad sa nakarang halalan para magamit ng husto ang kanilang talento. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Avalos sa tiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo. Aniya, prioridad niya ang pagpapaigting ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, suportahan ang pagpapatupad ng mga programa ng Administrasyong Marcos at isusulong ang kultura ng profesionalismo, pagpapanagot at kahusayan sa pagseserbisyo publiko. Tumakbo sa pagkasenador si Avalos sa tiket ng administrasyon noong isang taon pero natalo. Bago ito, nagsilbi na siyang kalihim ng DILG mula 2022 hanggang 2024. Sinabi ng byuda ng napas lang na South Korean businessman Ji Ik-ju na si Choi Kyung-jin na nagdulot ng ginhawa at closure sa kanilang pamilya ang pagkakaaresto kay dating police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III matapos sa ilang taong paghihintay ng katarungan. Si Dumlao ang itinuturing na isa sa mga utak ng pagdukot at pagpatay kay Ji sa loob ng Campo Crame noong Oktubre 2016 sa kasagsagan ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Sa pagbisita ni Choi sa Camp Crame ngayong Miyerkules, nagpasalamat siya sa gobyerno ng Pilipinas at kay South Korean Ambassador to the Philippines, Lee Sang-hwa, sa pagtulong na mapagbigyan ng kanyang hiling na magtayo ng isang memorial marker para sa kanyang asawa na pwede nilang bisitahin sa loob ng Campo Crame.
2: Napinsala ang tail fin o buntot ng nakaparadang eroplano ng Philippine Airlines matapos masagi ng Saudia plane sa Ninoy Aquino International Airport Martes ng gabi. Batay po sa paunang investigasyon, nakaparada sa Bay 25 ang Airbus 320 ng PAL nang mahagip ng dulo ng kaliwang pakpak ng Boeing 787 ng Saudia na may lulang mahigit 200 pasahero na pag-alamang papunta sa Jeddah ang Saudia jet na napilitang ikansela ang biyahe. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa PAL, walang sakay na crew o pasahero ang eroplano nang maganap ang insidente. Anila, hindi na muna gagamitin ang eroplano habang nagsasagawa ng technical assessment. Inihayag naman ng Saudia na ligtas na nakababa ang lahat ng sakay ng kanilang eroplano. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad at inaasikaso ang kanilang mga pasahero para matuloy ang kanilang mga biyahe. Samantala, inanunsyo ng operator ng DAIA na patuloy po ang normal na operasyon ng paliparan. Gina G ang stars ng Misbehave na sumugod sa San Pedro, Laguna para pasayahin ang fans. Ibinahagi naman sa Oh My God ng veteran TV host at radio news anchor na si Tita Winnie Cordero ang matinding dagok sa kanyang buhay. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
3: Dumayo sa San Pedro, Laguna ang stars ng hit I Want Original series na Misbehave nitong linggo. Pasasalamat ito ng cast ng mystery suspense drama sa patuloy na suporta ng fans.
4: It's been such a refreshing experience and very inspiring. Feeling ko na-fuel ulit yung fire ko sa pag-arte because ang ganda ng material at ang gagaling ng mga kasama ko. Nakaka-inspire.
3: Tiniyak ng I Want na mas lalawak pa ang pagpipili ang Filipino entertainment content matapos sila

0: na makipag-partner sa isang multi-vertical entertainment group para sa paglikha ng bagong original programs.
1: So we really want to make sure that we're partnering with folks na tutulong sa atin not just to make more stories, but to make higher quality stories. So this partnership with Playtime Entertainment really allows us to do that.
2: Dahil sa wide reach ng iWant, mas marami kaming viewers that we can reach, and of course, that's what this partnership is about, so that we can connect with even more Filipinos around the world.
0: Sir! Kabilang sa mga proyekto sa ilalim ng partnership, ang vertical rom-com series na Will You Fake Marry Me? Nina JM Ibarra at Kiang Smith. At ang panibagong season ng reality queer dating show na Sparks Camp. Nagbukas na rin ang call for entries para sa mga gustong maging bahagi ng fourth season ng Sparks Camp. Kasabay din sa mga napapanood sa iWant ang Oh My Gan. Sa bagong episode, naging madamdamin ang kwentuhan kasama ang veteran TV host at radio news anchor na si Tita Winnie Cordero. Di napigil ang maiyak ni Tita Winnie nang mapag-usapan ang pinagdaanan matapos mamayapan ng kanyang mister noong 2023.
3: He was my rock. I don't cry to any other people except him. He knows my strengths. He knows my weaknesses. He's my greatest critic.
0: Ibinahagi rin ni Tita Winnie ang pag-umpisa niya sa industriya noong early 90s. Mapapanood ang bagong episode ng Oh My Gan tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ito sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
4: Susunod, mga residente tauhan ng isang government housing project ng kagirian sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Catherine Bernardo, James Reed at Ma Salvador may exclusive pasinip ng kanilang seryeng Someone Someday. Iyan ang iba mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: TTZMM, numero uno sa aksyon!
6: Oras po ay 7:46 ng gabi.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ang balitaktakan ni na Chang Abby Perez at ang ating meteorologist, Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: DZMM, numero uno sa aksyon!
6: Tanggap po muna tayo ng mga balita mula sa ating mga Radyo Patrol. Panibagong warrant of arrest inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero.
9: Naglabas ng Sandigan Bayan 4th Division ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ayon sa korte, itinakda sa 30,000 pesos ang piyansa para sa pansamantalang paglayas sa bawat akusado. Nasa kusulyan na si Defensor ng Quezon City Jail Male Dormitory, kaugnay ng hiwalay na kasong plunder. Nagretasan ang sheriff ng korte na isildi pa rin ang bagong warrant at ang commitment order para sa patuloy niyang pagkakulong habang dinidinig ang kaso. Samantala, nasa kusulya rin ang Criminal Investigation and Detection Group si Marcoleta dahil din sa hiwalay na kasong plunder. Tinatasod pa rin ang sheriff na isildi ang bagong warrant at ang commitment order. Bukod pa rito, naglabas na rin ang whole departure order ang deduksyon kaugnay ng nasabing kaso. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMA.
6: Salamat, Kelly Cordero. Samantala, ilang biyahe sa iba't ibang pantalan sa bansa kanselado dahil sa epekto ng Super Typhoon Inday. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.

0: Kumuha po tayo ng balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon.
1: Kansiladong ilang biyahe ng mga sakyang pandagat sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa masamang panahong dulot ng Super Typhoon Hinnad. Ayon sa Philippine Ports Authority, kabilang sa mga apektadong mga pantalan ay sa Batangas, Bohol, Eastern Leyte at Samar, Masbate, Mindoro, Palawan, Panay, Guimaras, Surigao, Zamboanga at Zamboanga del Norte. Ilan sa mga kansiladong biyahe ang mga ruta mula Odiongan papuntang Katiklan at Batangas, Pagna, Bohol, papuntang Camiguin, Calapan at Puerto Galera, papuntang Batangas, Oron, papuntang El Nido at Zamboanga City, papuntang Sulu at Tawi-Tawi. Pinapayuhan ng mga pasaherong makipag-ugnayan muna sa kanilang mga shipping lines at subaybayan ang mga abiso ng PPA at PCG bago pumunta sa mga pantalan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol for Season DZMF.
0: At yan po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Para po sa oras sa buong kapuluan, 7:50 na po ng gabi.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Matinding init, mas kaunti pero mas malalakas na bagyo. Tagtuyot, sama-sama nating pag-aralan at himayin ang mga dapat malaman tungkol sa Super El Nino. Pangungunahan ng balitaktakan nina Chang Abby Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainip. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Kapamilya, sinuspendi na ng ilang lokal na pamahalaan ang pasok sa paaralan bukas, July 9. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Aurora, sa bayan ng Barbasa sa Antique, sa San Jose del Monte City sa Bulacan, Negros Oriental at sa bayan ng Culion sa Palawan. Bisitahin po ang aming website abs-cbn.com para sa pinakahuling abiso.
9: Nagkatensyon sa Barangay UP Campus sa Quezon City ngayong Miyerkules matapos alisin ng mga tauhan ng isang government housing project ang ginawang barikada ng mga residente sa pagtatayuan ng planong pabahay ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD at UP Diliman. Bumuo naman ang human barricade ng mga residente para tuluyang mapigilan ang pagpasok ng mga pulis at tauhan ng proyekto sa kanilang lugar. Sinabi ng mga tauhan na maghahatid lamang sila ng mga materyales para sa itatayong bakod ng gagawing transition houses ng mga apektadong residente. Linaw naman ang asosasyon ng mga residente na hindi sila tutol sa housing project pero nais lang nilang makipagnegosasyon at magkaroon ng maayos na konsultasyon bago ipatupad ang proyekto. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga pulis pero babantayan nilang sitwasyon sa lugar. Wala pa rin komento ang UP at DESUD sa insidente.
10: Sapul sa CCTV ang pagsalakay ng kawatang babae sa ilang bahay sa Nabota City. Tatlong bahay ang ninakawan ng suspect sa loob lang ng ilang oras, kabilang ang tahanan ng isang barangay chairman. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
11: Habang natutog ang bantay, sinamantala ng babaeng ito na pumasok sa bahay ng isang bedridden na lolo pasado alas 2 Lunes ng hapon sa barangay Sipak, Almacen, Nabotas. Sa CCTV, kita na tila may hinahanap ang babae hanggang sa damputin niya ang wallet na may lamang 2,000 pisong cash. Hindi pa nakontento, nagmasid-masid pa ang babae hanggang sa magising ang bantay ng pasyente para hindi mahalata. Nakipagkwentuhan pa ang babae bago tuluyang umalis. Nang bibili na ng gamot ang bantay, dito nila nadiskubre na nawawala na ang pera. Alas 3:30 naman ng hapon, namataan ang parehong babae sa barangay Bagong Bayan South na pumasok sa isang bahay at tumangay ng isang cellphone na 20,000 pesos ang halaga. Hindi pa rin natapos ang pagnanakaw ng babae at tumawid pa sa katabing barangay na Bagong Bayan North na kung alas 4 ng hapon at sinubukan namang nakawan ang bahay ng mismong kapitan ng barangay. Bigong makapagnakaw ang babae matapos masita ng kaanak ng kapitan.
12: Sabi bibili siya yelo eh. Kaya nakaalis siya. Naging alerto po yung ating mga barangay tanod na ganun, na pinagtanong-tanong sila siya kung taga saan siya. At syempre, kasama namin ang kapulisan.
11: Nasa watch list na ng mga barangay sa Nabotas ang babae na patuloy na pinaghahanap.
13: Hindi sa taga rito eh, kasi kilala namin lahat ng taga rito. Talagang dadakbi na namin siya pag nakita na namin siya. Nag-iikot na rin ako, kasama ko kami mga tanod. Mga puliso.
11: Pinayuhan na rin ng otoridad ang mga residente na maging alisto at lagi ikandado ang mga pintuan kahit na may tao sa bahay. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Sinorpresa ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador ang kanilang mga fans sa isang exclusive pasilip sa trailer ng kanilang comeback serye, Someone Someday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
14: Nagsama-sama ang ilang fans ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador sa Dolby Theater Martes ng hapon. Wala silang kaalam-alam kung ano ang mangyayari. Hanggang sa ni-reveal na panonoorin nila ang trailer ng Someone Someday. Dalawang beses nilang pinanood ang trailer at huli ng kamera ang iba-iba nilang reaksyon. Sa pangatlong beses na panonood, dito na ginulat ni na Catherine, James at Maha ang lahat. Napuno ng sigawan ang theater at nakisabay na ang tatlong bida sa panonood. Maya-maya pa, pumirit na si Maha dahil sa kilig.
15: Kasi ko siya sabihin ako, cute sila mo. Cute mo. Agree? Magsasign na pa ko dyan sa Catherine. President. Baka may vice president na.
14: First time na magkatrabaho ng tatlo, kaya ramdam ang excitement hindi lang ng fans, kundi pati ng mga bida. Pero si Catherine may extra reason to celebrate dahil bukas na i-unveil ang kanyang Madame Tussauds wax figure. Halos isang taon ang hinintay ni Kat at ng kanyang fans para makita ang world-class replica ng Asia's superstar.
16: I saw the photo.
17: Ah, nakita mo na!
16: Yeah, but in person, first time ko rin siya makikita. Actually, I expected it to be nice naman talaga. Hello! That's Madame Tussauds. And I'm just excited to see it up close.
14: Mangyayari ang unveiling ng wax figure ni Kat bukas sa isang mall sa Makati. Samantala, mapapanood ang Someone Someday simula July 24 sa Netflix, July 25 sa iWant at July 27 sa Free TV at Digital. MJ Felipe, ABS-CBN News.
18: Ano? Yung impeachment, tapos na. Huh? Yung unang testigo.
8: Yung reaction nila.
18: Tingnan niyo kung gaano karami
10: yung testigo.
18: Unang testigo pa rin.
10: Kaya tuloy si Senator Bam Aquino na paano na, na sana.
18: Ano sabi niya?
10: Straight to the point na tayo, diretsyo na.
18: Hindi, mukhang hindi makayari yung straight to the point.
10: Yeah. Pero alam niyo, maganda ang punto ni Justice Ascuna kaninang umaga. Ang sabi niya, yes, ang impeachment is legal, it is political, pero sana huwag kalimutan, it's about accountability. Kasi naglalabanan na ng legal terms. Eh yung taong bayan, di ba? Hindi naman...
18: Nalulost.
10: Nalulost ang gusto ng taong bayan, accountability. Yeah. Di ba? Simple lang. Ginawa mo ba yun? Patunayan mong hindi. Patunayan yung ginawa o hindi. Eh kasi ang dami ng mga jargon na lumalabas eh.
18: Eh kasi nga may legal. No. Naiibabaw yung legal. Meron ding political. Yeah. Pero paano yung taong bayan? Hindi niya maintindihan nga.
10: Oo, dapat ano.
18: Dapat may nagpapaliwanag din talaga.
10: Right, diba? Diba? May ganun.
18: Kaya kasi po kung one witness, three.
8: Kailan matatapos?
18: Monday, Tuesday, Wednesday.
10: Oh.
18: Anong pedya matatapos to? Baka 2028 na, hindi pa tapos.
8: Tapos election.
10: Di, tsaka hindi pwera biro lang ha, yung witness na yon sa totoo, it's really to authenticate the video.
18: Ganun lang kasimple dapat.
10: Ganun lang yun eh. Dapat ang tinanong doon, honestly, kung kakayanin, was the vice president.
18: Alam mo, judge.
10: At saka hanapin nila yung ano, alleged ano, yung kinakata.
18: I object!
10: Ay, suspect! Ano ka naman, Ate B? Go!
18: Siya yung judge. Leto, totoo.
10: Okay.
18: Talaga.
10: Tingin, o, sige na, bantayan natin. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatron sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Oh My
18: Paano,
10: God.
18: Paano?
10: Ano?
18: Alayusin mo naman, magaganda.
10: Oh my God! Ako po si Karen Davila.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
18: Hindi ako kontento. Ay, original mo, gumanun ka. Itong dati yung gumanun ka, nag-trending ka.
10: Tuna ba?
18: Paano pagkakasabi?
10: Birthday yun eh.
18: Kaya nga, paano ang pagkakasabi mo?
10: Oo, sige na. Okay.
18: Plugging mo yun.
10: Okay, sige na, sige
18: ano,
10: na.
18: 3, 2, 1. Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa i1.ph. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Old Chico. Ay wala no? Sa All TV 2. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
17: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
19: Kabay!
20: Kabay!
21: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutda na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauhinin ni

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Mayong gabi eh, mga ka-vibes. Sawa pakaabot ka ganina sa ito nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender nga si Marie. Ania, ang replay sa iyang istorya sa ito nga programang Request 931
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio
2: 93.1. Maana ni
3: tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati
3: gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko
3: o romantiko.
4: Romantiko
3: plus good vibes gikan sa inyong kwad sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Request 931.
5: Request 931.

0: At oras mga kabayan, sa laon na 30 na sa kahaponon, o gamo na minaw sa tuwa paborito radio sa Sugbo, 83.1 FM Radio Cebu. Mga kabayans, mauna ni. Oy, welcome ang tanan ha sa tuwa nga programang Request 931 mga kabayans din. Sukad da sa ala una sa kahaponon, hangtod da sa alas 4 sa kahaponon, nga mag-uban-uban ini nga tuwa programa. O syempre, sa tuwa mga kabayans, garong na minaw, kumusta man ang inyohang adlaw nga Miyerkules mga kabayans, di anata tunga-tunga na po sa simana, no? Ugma, huwibis na po. Pastang dali, ah. Niya, pizza 7 na. Pizza 8 di ay. Pizza 8 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026, mga kabayan. Kumusta man ang inyong kahapon nun? Kumusta man inyong adlaw ng Miyerkules? O niya, syempre, mga kabayans, anhin na punta sa itong programang Request 931, mga kabayans diin. Sukad ta sa alauna, hantod ta sa alas 4 lagi. O niya, lahi na pong gagaagi sa gugma. Lahi na pong gagaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad ining adlaw ng Miyerkules, mga kabayans. Karong hapon na murag usan ni ka gana ang babae na pod ang nagpada sa iyahang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. O di syempre atong makaoba na pod ang atong mga pipila pila ka mga kuan intern karon nga mo presentar na pod sila sila hang mga drama ang mga talento sa pagdrama. Ano ya syempre Uncle Boy pasok.
1: Okay, kumusta ang tanaan na ito mga kabayes? Mayong hapon sa tanaan, mayong pagsikay-sikay nining adlaw nga Miyerkules. O niya siyempre, di ta malimot sa pagpadangat nining atong nga pagpanghinaot nga naamo karon sa maayong nga kapiskay kalagsik sa panglawas mga kabayes. O niya, di sa ta malimot sa kita nga mapanghinaot o nosab nga ang adlaw nga adlaw nga Miyerkules mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumo. Alright, nanhala sa itong mga kabayabs karon, maugyapon na ang atong numero nga pwede ninyong mapadangatan sa inyong mga greeting, request, ingon man isab, sino mga bulawanong pangunauna maukini? 0995-472-0802. Oh, muna siya, tumalikon ha. 0995-472-0802. Nanhala, text na sa inyong mga bulawanon mga greetings din ha. Ingon man usab inyong mga request. Idea o niya inyuhang mga advice mga kabayibs, no? At siyempre, diyan naman si Miss Iba, DJ Pamela ko siyang welcome to the show. No, siyang ka Miss Iba, sige mga kurahag niya. Okay, welcome to the show, DJ Pamela, Miss Iba.
2: Hello! Gusto mga kabayibs ka, no?
3: Hello! Maayong hapon, mga kabayibs.
2: Hi! Yon,
3: hello, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Ay, kumusta mga Miss Iba? Sige, magkaigham rin.
3: Oh, ay, ka nang medyo karas ang akong tutunlan.
1: Ah, mabadi ay, nanala.
3: Oo, kay dugay kay ko na tug, Uncle Boy.
1: Ang ano man?
3: Kay nagunahon ako sa labunoy.
1: Ah, mabadi ay. Ah, sige, onya muna. Ay, kay labi na po karon sa mga nag-de-off sa adlaw Miyerkules. Mm. Uban sa daron, ang labaman po yun sila.
3: Oo, kay init kaayo. Sayang kayong kainit.
1: Oo, init kaayo kayo. Gahapon. Mura magwaitarong init. Sige man to, hag, dagom-dagom, no? Nanala. O niya, sa itong mga kabayabs karong na minaw, Miss Iba, DJ Pamela, kinsa naman pong istorya kaagis gugma kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad nining adlaw nga Miyerkules.
3: Usa kini kababahay nga nag-edad og 27 anyos gihapon.
2: Ah, 27 na pag Miss
3: Iba? Na, taga-parka.
2: Kar-kar! No, oo. Sabas niya, Miss Iba.
3: Unya, kas lunoy na po unta. Unya, naudlot na po.
2: Naudlot? Sige lang ka-udlot. Wala na ginanakuan mo rin na nagkanaang. Wala na punuan sila udlot, Miss Iba.
3: Wala na gihapon na dayon.
2: What? Na dayon? Nanhala.
3: Katong mga ni Agi. Katong ni Agi, wala man to na dayon. Kay tungod na nahibawaan kung kuan day siya nga pagkababay.
2: Ah, katong mura kuan. Kanaang nagtrabaho sa usa ka. Kuan.
3: Sa bar.
2: Anak, kanang mandali ang kaligayahan.
3: Kaligayahan.
2: O niya, karoon. Lahi
3: na po niya siya. Kuan na po niya. Nawagtang raong kalit.
2: Nanaw, nga daw mo lang.
3: Nga wala'y pananghid.
2: Ay lang, oy, dagang makarilit ini. Kanawala sila nga, nanaw daw mo lang. Sumay na, kasi nga, ito, Miss Eva, si...
3: Si Marie.
2: Marie. Oh, oh. Na, Marie. Pagkusgi mong mga, pagkusgi mong radio, Marie, kay karong taon-taon. Ato na nang hima-hima yun, ang imong
3: yes,
2: istorya, Marie.
3: Yes, kaya. Oh. Did you Pamela na tayo special guest, Ana?
0: Oy, kasi...
3: Na mo appeal sa atong drama, oh. Si Ate Bay.
0: Oy, na, si Inday Ate Bay ron. Oh, oh. Ano siya mo sa'yo, ugulay na yun, Miss Eva.
3: Kung ano, day off niya.
0: Day off, mo ba di ay, oh. Sige, unya, karon ganahan siya nga mo intra.
3: Yes, ganahan siya mo experience.
0: Ah, okay. Mm-mm. Okay, si DJ Kimya, tuma naman.
3: Yes, humay na.
0: Sunod, basig mo appeal na po sa bracket. Ganahan siya, oh.
3: Ato ni silang, tagsa-tagsaon.
0: Oh, basta karon gawas nga na po dahil nga itong mga intern, mga kabayes, naapo dahil si Ate B. Oh,
3: yes. Nadhala. Special niyang yung character.
0: Oh, mo-appel siya sa special child.
3: Special lang yung character diri.
0: Ah, wala. Nagkukuan. Sabi na ko, sige, nanhala mo na inyong atangan o unsay mga tirada. Oh, unsay mga acting ni Ate B karon sa iyahang pagsalmot.
3: Yes.
0: Ining atong pulong-pulong.
3: Pulong-pulong.
0: Itong dramang dutay apan may unod o may makuhaan o pagtulunan, Miss Eva.
3: Kaya na. Oh, good rhyme.
0: Sige, unialaon na 36 naman. Di dyan ikaw, Mambo.
4: Again, sa ito mga kabayans, karoon na minaw, nanhala pagkusgin yung mga radyo sa kunang giingon, kay mauna, Miss Eva, ang ato ang swinder karon mautong usaka kuan, usaka ka na ang babae na, gahapon, lalaki man to, no?
3: Yes.
4: O, nga kagahapon na problema, siya siya hapon nga hinigugma, kay diha na niya nahibawaan nga, kasluno na sila, diin, gana ang naanay kuno nagtrabaho sa usaka kuan, bar. O, niya muna, karoon, wani nagtrabaho sa bar, apa, nawalag kalit na hanaw.
3: Yes, ang lalaki.
4: Babay ang nagbanga, nagkinahanglan sa ato agarong bulawanong panghuna-huna, advice mga kabayan. Bayong palis DJ, unya mo shout out ko sa guang mga anak na aso Cebu o ni Mr. Magno Bornea. Ong mo request ko o count on you. Gika ni Ashley. Okay. Jisma Ronnie Minglanilyar gumambo request og song Kerry by Europe mauna ni mauna gini nanhala ako magtanaan karong taon-taon sige Miss Eva na pa din ha Miss Eva basta kay mauna to ang itong sender karong hapon na usaga babay usaga binuhat nga pong panyang nga nahanaw daw buwa ang kulboy ang iyahan na gitawag og pamanhonon og unsa pagkaunsa ang anong naabot sa punto nga higayon nga siya nakahuna-una sa pagpabuhagay sa pag-share niya kasinatian ang kulboy oy karong tao-tao, di ba? Ah, DJ Pamela?
2: Kuna, tangin ninyo karong tao-tao at mga kamayams. Kaya ito na ning himahima yun sa kahanginain. Ang kulo.
0: Alright, sumuna mga kamayams na nala paminawa. Pakusgi mga radyo og pahilona na. Kaysa pagbalik sa programang Request 931, drama na yun, istorya kaagi gugma kinabuhi sa sinder nga si Mari. Oh, DJ Rico Mambo.
4: Again, sa dipata mo ba? Sa dipata na, sa dipata na to, sugdan ang kulboy. Karong taon-taon mo, play usat ng mga pipila ka mga sunata. Hanin nga itong programang Request 931 kay murag init kayong panahon. Sa kainit sa panahon, nindot mo ka ipaminaw o mga tukar ang kulboy nga kanamit ang murag makapabugnaw sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga hona-hona. Kini tukar ang kulboy, nindot mo kayo niyo. So, intro pa lang, no? Intrada pa lang sa maong sunata ang kulboy, magkaana na kang wow. Dinihilang sa to ang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: 93.1, maanan ni!
7: Ambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
5: Request 931.
8: Request 931.

Mayong hapon mga kabayans. Mayong anlaw mga DJ. Kumusta ang tala nito mga kabayans? Siyempre, sa mga naminaw, niningatong ka programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu mga kabayans. Kumusta man ang inyong adlaw nga Miyerkules? O siyempre, mga kabayans, karong adlaw nga Miyerkules, lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa ginabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Niningatong ka programa, no? O niya, siyempre, sa mga naminaw, karong hapon na... On air na ta, live na ta sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. O niya, gawas ba na mga kabayms? On air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio. Na, okay na mo din ha. Sige, o niya, karong hapon na, naapod si, o niya na lang na, naapod si TV karong, atuldri ha. Okay, ganahan po siya nga musuway po kuno o drama mga kabayms. Again, siyempre, karong hapon na, sa kunang, sa munang ikaingon kaganinang Uncle Boy, DJ Pamela o ni Miss Eva, atong sinder karon maokining usa ka babae nga si Mari nga pong palagi niya murag nahanaw daw bula kining iyahang karelasyon mga kabayan. Ug unsa ba gaud sa mao ni ang iyang istorya.

0: Mari, kabalo ka. Kinasing ba na ako? Pero may akong gipasalamat sa Ginoo nga gihatag ni kaniya na ako. Unong katuig na ta, Mari. Kahibalo ko nga, dili perpekto ang dagan sa atong relasyon apan ikaw ra gyud ang babae nga gusto akong ihatod sa altar.
1: Chris, ayo sige og storya ana kay daling mo tulong akong luha. Kabalo ka nga, andam ko mo adto bisan asa ka basta kuyog ka kay ako ikaw ang akong gigugma. Naghinam-hinam na ko nga tagaadlaw nga magsulob ko trahe de boda og ikaw anaa sa may altar. Naghulat ka na ko, gusto na gyud ko magpakasal ta, Chris.
0: Buhon, Mari, buhon. Maabot ra gyud ka na ang ibutang nato ang atong kapalaran sa mga kamot sa Ginoo. Gigugma ka ayot ika, labaw pa sa iyong pagigugma diri ka na ako. Hinaot nga, dili ni mo na makalimtan ha? Bisag unsang bagyo ang maabot. Ha, Mari?
2: Day, Mari, dugay pa mo dala magstorya. Day, murag, daghanag lamok diri sa kahuyan, day. Sa tanong, lugar nga pwede magstorya, diri ganun sa kahuy, day.
0: Uno mo lagi kay kuyog lagi. Sige sa muna.
1: Naangako ang igagaw. Day, kanang pagkaon lang sa dito ka sa unahan. Tigaan natin ka kwarta.
0: Tigaan lang sa kwarta kay ganahan ko kitang duhan lang sa diri.
2: Day, ganti doon. Warte lagi si Lord. Bye, boy.
1: Chris, gayagong masatig ka. Ikaw ang akong kusog o diligod ko mo biya diha ni mo.
0: Salamat kayo, Mari. Kumao ka na. Pa, ma, unong katuig namin ni Mari. Nagplano namin magpakasal. Di rin ako kayang biyaan lang siya nga mag-inusara. Di gugman ako siya.
3: Kaybaw ka. Kaybaw ka, Chris. Kaybaw ka, Chris. Unom ka tuig, ha? Unom ka tuig na lumalabay rin na, ha? Unom ka tuig, mawara na, Chris, oy. Apan, ang bukasyon nga giandam sa Ginoo para ganimo, sa tibuog ni mong kinabuhi na sukan na gamay pa ka, sukan sa gamay pa ka. Ni pangandoy na namo na sa imuhang inahan ni mama mo nga do na kay dako nga katungdanan sa simbahan. Gusto na mo nga magpari ka. Sabot ka, Chris. Ha? Gusto na mo nga mangalagad ka sa simbahan. Kini ang garbo ug panalangin sa tuong pamilya, Chris, para sa imuha. Sumuna nga sundami imong mga inahan, imong sa imong mama nimo.
4: Chris, anak, paminaw sa imong amahan. Nakita nako sa imong mga mata ang kahayag sa pagpangalagad. Si Mari, buutan nga pagkababay. Makakita ra na siya og laing lalaki nga para kaniya. Apan ikaw, gipili ka sa Ginoo ug mausad ka na ang dugay na namong giampo nga mahitabo kanimo. Ayo usike ang grasya tungod lang sa kalibutanong gugma, anak.
0: Utro basad ka, ma? Sayang rin na isulti ninyo. Kung masulod ko sa seminaryo, kinahanglan ako siyang sultihan. Kinahanglan ako siyang atubangon o pamanamilitan sa saktong paagi. Ma, pa, dili na ko kaya nga biyaan siya nga walay katinawan.
3: Hello, Brida Chris, eh. Di ba, ate B, di ba? Dili na kinahanglan nga.
4: Oo, naaman yung igagaw ni Kuan.
3: Naaman yung Kuan.
4: Unya, siya nalang mustorya ni... Siya nalang istorya ni Mari.
3: May pa siya nalang istorya ng Mari-Mari ni mo, ha? Di ba, TV?
2: Sige, Kuan. Ako nalang bahala sa akong igagaw, Kuan.
3: Igagaw din ni mo si Kuan? Ikaw ni Uyab ni Chris?
2: Oo, mag...
4: O niya, nganong naam ka dris amu, ah?
2: Nga ibang sudan.
3: Nga ibang sudan.
4: Alam, kaon mo dyan kayo ng bayhana siguro?
3: Nanala, taga isa na dito.
2: Kita mong gugungan namo yung lechon baboy niya. Huwag mong gugubi kasuway ang lechon baboy dito sa mo, tita.
4: Sige, day. Ato dito. Na dito sa kusina. Katong utat. Katong utat.
2: Niya ako, dayon inan si Kuan. Si Mari dito sa
3: inan. Ina na, ina na lang nagkuan. Basta Chris, paminaw nagko, ha? Dili mahimo, ha? Dili mahimo kung magkikita ka pagbalik niya. Kung magkita pag gani mo, makakita ni mo ang imuhang, kita ni mong, makakita sa simong mga luha. O niya, gawas ba na? Mawili ka lang ito niya, Chris. Mahunong ka sa imuhang pag sulod sa kumbinto ni anak. Kung tinuod kang lalaki, o tinuod kang muservisyo sa Dios, putla ang tanan nga koneksyon. Karong gabi o na, Chris, biya biya niya nga walay dili ka magsaba ha? Biya nga walay walay daghang kuskus balongos. Ako na'y bahala sa imuhang mga butang. Ako na'y bahala sa mga gamitin ni Chris. Mubalhin ta og puyo sa Pikas Lungsod aron nga aron dili na kaniya gukdon, aron din na siya makadumdum din siya ato o gawas ba na naman po to'y ang igagaw nga si Atibe. Mauna lang to'y musultin niya siguro nga mauna atong plano. Pasudlon ka na mo sa seminaryo aron mga lagad ka sa to ang labaw nga magagagahom. Hmm? Kasabot ka ba, Chris?
4: Husto ang imong papa, anak. Kung sultihan ni mo si Marie, mas dako nga gubot o kasakit ang mahitabo. Kung kalit kang mawala, sakit man sa sinugdanan, apan sa madugay o sa madali, madawat ra na niya nga wala na ka. Himua kini alang sa imong bukasyon o alang ka na mo nga imong mga ginikanan nga nagtinguha ni ini para kanimo.
3: Mauna, oh, sakto nang inahan mo, Chris. Paminawa na.
0: Sige, kung mo ka na inyong gusto. Ugun, mahukin niya ang kabubuton sa Ginoo. Akong dawaton. Pasaylo ako, Marie. Pasaylo ako.
3: Kanag yun, mo ni bata. Mutuman ko sa ginikanan. Nanhala, pamutos na dito. Pamutos na si mong gamit kay aron magkalarga ka na sa labing daling mga daling panahon.

0: Mari. Ikaw ba na?
1: Diyos ko, Ramon. Si Mari ka na? Kauban ng iyang igagaw?
0: Natuod. Uni ang sa omni ron. Sa omni tani. Sa omni tani ron.
1: Kana mo pa duulta. Mo pa duulta nila, Ramon.
0: Dali be. Maniid ta. Maminaw ta. Sa ilahang, sa mga kaluskos ani nila din eh.
2: Day, Mari. Si Chris lagi na.
1: Haman, day.
2: Day, nasa to. Aras to bangan, day. Oh.
1: Chris? Oh, angay ba kong masulti nga? Father Chris? Pila ka tuig, Chris. Pila ka tuig ko ni mong gibiyaan nga walay text o tawag. Gihimo ko ni mong buang sa pagpangita o pagpaabot ni mo. Nganong nikalit magkagkawala?
3: Pasilo ako, Mari. Nadungog na ko ang tawag sa Ginoo. O gitalaw ko. Gitalaw ko nga sultian ka kay nasayon ko nga kung makita na ko ang iyong mga luha. Dili na ko madawat kini sakripisyo.
2: Eh, ang papa ay, papa na niya, day Mari ay, wagid musulti sa imuha ay.
0: Apan, day, Mari, Chris, nagkita agad mo na. Mari, ayaw nagbasula akong anak, day. Ayaw basula si Chris. Ako ang angay ni mong basulo ni Nigdanan. Ako ang nagdili kaniya nga makikita ni mo sa dayon niya nga sulod sa seminaryo. Nahadlo ko nga maguba ang iyahang bukasyon tungod sa gugma niya diyan ni mo, day, Mari. Sumuda. Ayog basula nga kong anak ka si Chris. Sa ako kining tanan.
1: Pasaylo ami, Mari. Gusto ko musulti ni mo sa una, apan, abi ko mag-isultian ka na sa imuhang igagaw nga si Ate Bay. Ni adto man ni siya sa balay na nangayog ulo sa lechon baboy. Wala di siya muadto sa inyo, ha? Gipugnan lang jud ko sa akong kahadlog. Pila na katuig nga giampo. Nga unta, mapasaylo mo kami sa kasakit o sa pagpakahilom nga among nahimo diha kanimo.
0: Kaon ra gadagi adtong Ate Bay ato.
1: Wala yun din imo giinan, Ate Bay.
0: Nagdahom ko nga iyang imong gisultian, Ate Bay. Kaon ra gadagi imo
1: giadto. Ano ba? Sige, magkagkatawa diha.
2: Nakalimot ko pagsulti kay pagkaon ako sa lechon. Magkalami sa lechon. Nakalimot ko sulti ni Maril sa kasakit na iyang mabati ko.
1: Natukan ka sa lechon kay gikit-kit.
2: Naaramagan. Dili dunggan ako gikit-kit. Ang ilo. Ako gikit-kit. Ay, Maril, basta ilo ako, day. Wala ko nakasulti ni mo, day. Yun, day, sa plano ni Chris, day.
1: Tito. Gilubong ko ninyo nga buhi nga may mga pangutana. Huwag ikaw, Chris. Masakit pa kaysa nakakita na ko nga nailaing babae nga gikuha ni mo. Kay karon, ang Ginoo man di ay mao nga akong karibal. Unsaon na ko pakiglaban sa atong duha kagugma. Bisan pa ni ining tanan. Mahal gihapon ti ka, Chris. Wala gyud mo sa mga akong pagmahal kanimo.
3: Gihalad na ako ang akong kinabuhi sa altar, Mari. Kadaad lang sa akong pagnisa. Giampon ako nga makakaplag ka og kalinaw og kalipay. Hinaot sa dili madugay. Mapasaylom kami.
1: Ang inyong mga pag-ampo, maudi ay ang nagdala nako dinhi karon. Aron makuha ang tubag. Sakit, apan. Dinhi na matapos ang pila ka tuig nga pagpaabot diring simbahana. Akong ibilin tanang kahapon. Puhon. Mapasaylo rata mo. Daghang salamat, Padre. Kanang Mari, pasaylo ami, day.
2: Ato na tada ipaminaw na nila, day.
1: Ayok to.
0: Pasaylo ami, day.
2: Ay, nagmama niya, day. Taas ay nagpilok na yan,
1: day. Day.
0: Pilok na skanding ka.
2: Ami nang pilok sa kabayo,
0: day. Day, Mari.
1: Manginaot mi nga. Niya, day.
0: Manginaot mi, day, nga. Mapasaylo mi ni mo, day. Ni tiya ni mo.
1: Si tiya.
0: Mama ni Chris, maghinaot din niya. Ibu mo yung mapasaylo. Sumaabot. Nanala. Nilagkaw na si Maria eh. paturatoy na. Maghinaot lang
4: si, si Ate Bay, oh. Siya gyo yun isa daan. Ikaw gyo isa daan.
2: Magstuhin sa takipo. Sige po mo yung leksyon.
4: Wala ah. Nahurot na. Wala. Imo nang kuan. Imo ha nang gida ang ulo.
5: Grabe ng mga pamilya. Angul.
0: Dada na lang eh. Maglagaw na ta. Kaya ito na si Mari. Ha.

Sakit o bait kaayo na wanton mga ka-vibes, mga DJ. Aban, bisan pa man ni ining tanan, bisan pa man sa kamatuoran, nagihala niya ang iyahang kinabuhi ngadto sa Dios. Doon nagihapoy dako nga kahuot din hisag ko ang dughan. Tungod kay hangtod garon mga ka-vibes, mga DJ. Gimahal gihapon ako si Chris. Nagatubang ko sa dako nga kalibog o kagool, mga ka-vibes, mga DJ. Ang tao nga akong gihigugma, di pa nag-iya na di ay sa Ginoo. O sa may angan akong buhaton. O sa may angay ba na ako nga padayunon kining maong nga pagmahal sa tago, mga ka-vibes? O saon man ako pagbuhis o pagluwas ang akong kasing-kasing, gikan ining kapait sa kagahapon. Palihog, hatagi ko sino mga bulawanong panguna-una, advice, nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Dari na lang taman, kiniing suki ng ating paminawan, nining nabantog na kayo ng programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Mari.

0: todos mga kawaibs, alas 2.35 na sa kahaponon o kamon aminaw sa tuang paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Alas mga kawaibs, karong naminaw, hello, may hapon, niya, syempre, di asya at TV, karon salamat at TV ha, sa imuhang koan, kooperasyon.
1: Dapat mahilom gyud ko.
2: Sige ra kagkaon.
0: Kaon na yaha di ay.
1: Kagkaon pa lang amo di akong trabaho diri. Kaon na lang ta ko daan.
0: Sige unya na ini tawag si Dario pwede ba matubag ninyo diha?
2: Ikitubag ati be. Kana
1: ipa. Sa ipa duol?
2: Ipa duol.
1: Sige ipa duol man ka.
0: Okay. Sige unya mayong hapon ka vibes Dario kamo na lang di.
3: May hapon
2: ka vibes Dario, kumusta ang imong kahaponon?
3: Ay murag maayo gi mo man drama dia da maayo na gid ba
2: maayo na joy
0: sa ato pa di pag ito may sa una.
2: Oy, happy siya.
1: Hello, ka vibes Dario. Good morning na anan. May hapon ka vibes.
3: Dugay-dugay
2: na gyoy. Maulog hapon.
0: O sama na plati mong sakyanan ng mugad ka nawal.
1: Kapag yan
3: sila. Ay, na-busy. Mabon, na-busy rin ko gamay.
0: Okay. Sige, niyo, sa may imuhang mahatag advice ato ang sender karong hapon na ka-vibes Dario.
3: Ang matampagana. O sa, ano na lang yun, no? Kay... Ginoo may gigipili, simbahan mong yun. Pag isa'y mahimu, anak, kay... Ang karipal niya, Diyos man. So, Dawatan lang yun nila, nga bilig yun sila sa usag-usa.
0: Okay.
1: Kasada na
3: rin. Ya. Ako mo to, kaya... Ipugan po siyang ginikanan. Pugwa to pugwa eh. Dilig ito, masimbig ito siya mo at si Ginoo, no?
0: Mauna, Mama po'y pangandoy po'y good taon.
3: Pag ako matambagayin niya sa babae nga, mupo na lang yung dahi kay, naon mo na. Nag-asak ka nga kuhan, kay Ginoo ang iyong karibal, so, ano lang, ihatag na lang yung gagawasan kay. Kasi kapot mong lalaki nga parang mo, mauna nga, ihatag na lang yun.
2: Kaya
0: okay. Sige.
2: Anya,
3: may mawala lang na. Mugli ka ligod din siya kung nga. So, open drive dito.
2: Okay, sige, go.
3: Nakakaroon rin ka. Kulim na kung nga, tambay ka no?
0: Okay.
3: May nga po lang ganyan drive dito kung mabog ni Uncle Boy of ni DJ Pamela. May nga po nyo dito na.
2: May hapon.
1: Amping ka nun na. Isa na itong mga drivers, no?
2: Yes.
0: Mga drivers.
1: Amping ka nun na yung mga ka-vibes.
0: Samtang din sila nag-standby ka. Hindi na sila din. Sige. Oliya sa toang kuan kasi juicery apil pag ginis juicery
2: permite
0: siya ramang goy po tawi laki siya ramang pare tawon okay sige juicery unsa may mahatag advice nimo sa toang sender nga si kuan singan ni
2: Marie
4: akong mahatag no is pareha ra gid sa katong caller nga caller nga kining kuan wag gid sila mahimo anak kung mo gi calling sa lalaki ang mahimong pare mo gina yung sundon kay ang kuan ang gid ana is face ra gitong nga magkita sila magkaila-ila sila and mogi niyon nga
2: para na ay kuan closure
4: and pasabot lang sad ba nga dili gid sila angay sa
2: usag-usa
0: ana okay o si Inday kuan
2: si LD
0: LDR okay
5: nga akong maingon kang kuan Marie kanang normal lang yun masakitan, kalisod sa jud ng ina ng sitwasyon, pero padayon lang jud sa kinabuhi o focus lang sa kaugalingon.
0: O niya, ang saman, ikaw si Marie, andam ba ka nga muhatag na lang yun sa imuhang kuan nga, di na lang, nawato na lang
2: yun. Until now,
0: bisag grabe kasakit.
2: Nahigugma gihapon siya, bisag kay Bao siya nga nagpari na.
0: Bisag sakit ayo, bisag nahigugma gito sa usang katao. O niya, ang saman, muingon ka nga, di na lang ni mo ipadayon, ang saba.
5: Para nako kay dawato na lang nako kay at least ka nang Ginoo ang ihang

0: the right time nga mulat go na gyud ta. And indot man gyud na nga nagka-closure sila. Mm. Pero I think bisan pag wala sila nag-abot siguro dito, mm-hmm. I think kinahanglan niyang dawaton nga tanaw mga tawo lumalabay ra gyud. Dili gyud nato makontrol ko unsay gusto nga padulngan sa tawo. Okay, ana biya sila kung nahigugma kag tinuod sa tawo, imo siyang hatagan og katungod nga pilion ko kung sa iyang gusto buhaton. So I think kana siya sakit gyud no kay for sure love man gyud kayo nila ang lalaki pero para sa ako kani siya pamaagi guro ni sa Ginoo nga mag-guide siya nga naa pagyoy mas maayo nga lalaki nga mo abot para sa iya ha mo ni para sa ako ah.
1: Pero mas nindot man yun doon, no? Kung nananghid lang po. Pero, mura na yung taon siya mabuang.
2: Ang giingon po niya, pag pananghid, sakit po ko, no? So muna, iyan na lang ipili nga. Di na lang gumananghid kay...
1: Kung makita siya sa mga luha, sa babae.
2: Masakitan daw siya.
0: Pero either way, masakitan maghihapon si Marky, no? Ikaw ba mas ganahan baka nga pananghiran ka o biyaan
1: mas
0: ka?
1: Mas ganahan ko, pananghiran ko.
0: Nga, adto na ko.
1: At least kay baw ko ba kung ata siya panong. Kaysa ka nang mukalit gawa nga mag sige ka huna-huna, di ka mahimutang.
0: Asa man ko mangitaan lang.
1: Kanang yun ana baganahan ko nga ma-at ease gani ko kanang duwa ko'y huna-huna ang lain. At least nananghid siya kung asa siya mo adto or magminyo na ba siya lain, ingon ana ba? Okay ra kaayo na nako.
0: Di ba bahalag masakitan ka sa una pero eventually makasabot rin yung amo.
1: Kaya pero lisod man gud kung dili mananghid. Kanang mawagtag ra pinakalit ba ingon ana.
0: Oo.
2: Oh, unang magbutang lang dahil ka nga. O sige, usak si mana. O di ganito mabalik. Wala na.
1: Uy, grabe na ba kay nang unom katuig nga pagpanag-uban. Ngayon, ana, grabe na yun gaayo na. Unya sa mauna sa ako mas nindot jud unta akong nananghid to siya kay kita mo dawat ra man gyud ang mga babae
0: wala man gyud tay mabuhat
1: sa sakit kung dili kita pilion di man ta mamugos muna na ba mas maayo nga mananghid sige lalaki man mo
2: ikaw Jismar ana
1: jud sa Jismar
2: Jisere, ikaw Jisere, unsa man? Ang ikaw nanghid ka o ulargon lang kagadto sa ako ana. Lakaw lang kalargo.
0: Pabiyaan na lang ni Uday nang nagbabay.
3: Mananghid na lang siya ko kay bisan ako nahanin nga na nga ikaw
1: yes kaya
2: na muna ka nga ito na ko ano ka
1: okay. Ikaw
3: para matagana sa doon peace of mind ba
1: kaya na mo dyan yung importante na kay peace of mind okay bawa na ko asa na siya dito, asa na siya ron
0: mas piliw niya ang Ginoo sige okay at least na ko ana siya
1: ikaw Jericho ikaw Jericho Mambo di ka okay na nimo di ka mananghid
0: okay yun ana kalisod ang sitwasyon kaya ba nimo mananghid sa babae o sa mobiya.
2: O kaya man, pero ako, depende og tanaw na kung ako, ganahan ko nga di mananghid, pwede rin sa.
0: Gaya? Wow!
2: Ako'y pili.
0: Wow, talaga ba?
2: Ganahan ko mananghid, ganahan. Pero di ko ganahan po, di rin.
0: Sa babae,
1: Looy, mas maayo nang makapartner siya ka ng
0: gisog. Po siya.
1: Kailang okay na po doon siya mananghid. Kaya na. Muna, yung importante, yun kaayo na nga mananghid, kung asa, kaya para kabayag, mabalaka, yun na na.
2: Unsa man, ganahan mo nga mananghid o di?
1: Come on, ganahan mo nga pananghiran mo or biyaan ramo diretso.
0: Uso na biya kayo nakaroon ng ghosting.
1: Kaya ng ghosting.
2: Napila na ng ghosting-ghosting.
1: Kaya na. Maogyo na.
0: Ni Kratosyasi.
1: Ni
0: Kratosyasi. Ni Chris Dian.
2: Ni Chris.
0: Nagpasangilan siya, no?
2: Nahawag na niya. Okay, sa itong page, mura na yung nag-padangat. Sige, ikaw is iba.
1: Ikibasa kay taas ka ayo. Sige.
0: From Jesus Nazareno, Montenegro. Ano siya, mayang hapon DJs, Rico Mambo and I, Eva, selfie. Especially sa mga interns. Ako ikatambag sa sender kay Let Go and Let God. Kay kahibaw ko nga, kahibaw ka, ngang imong kanhiuyab, kay naana sa insakto kaayo nga kamot, kay Ginoo naman ang iyang gialagaran.
2: Mauna.
0: Unya, sa ginikanan po, kay di maayo, nga atong pagbuot mao'y matuman sa tanang higayon. Hatagan po nato og katungod ang ato ang mga anak sa pagdesisyon sa ilang kaugalingon. Anas na kay dili ko numaayo nga tungod lang sa atong kabubuton magpare ang yung anak kay ang calling dili angay dali-dalion. Kay ang tanang ang tanan ko no DJ Rico na ay saktong oras.
2: Kana og para gyud say moha para gyud ang kuno moha. Katugod murag na pugos na mapugod to si Kuan kana ang sa ni Chris kay gipadali-dali man siya pa pagod gani. Dahil nalagdanan ni mo mga sina kay kami nalay hipo sana basta kay adun na dito. Sige, unya si Merlan Alegarbes mayong hapon sa tanan mga DJ. Mayong hapon usab ni Ma'am Merlan. Si Miss Hivam, no choice kundi mag-move on na lang daw.
1: Yes, kaya nga.
2: Og si Konsehal

0: Wagas, may napagpaminaw.
1: Si Ma'am Almera, hinahin.
0: Oh, hi, Ma'am Almera.
2: Smile
1: na po. Kunya, niingon si Sir Jesus Nazareno nga, kaila ko no siya sa pari.
0: Ah, kaila na siya.
1: Naman ni siya sa simbahan.
0: Mauba.
1: Nag-alagay.
0: Again, nasa din nga mayong hapon, kabibes, nasaag lagi si ATB, di ha?
1: Amuan ni siyang kuan.
0: Carmen Bohol.
1: Amuan ni siyang gi-invite.
2: Nawala ko ka diyot, kabibes.
0: Kuan si ATB, kanaang...
1: Ganahan siya mo experience.
0: Ganahan siya mo apil sa drama. Sumuna na, basi ka mo, ganahan mo apil sa drama. Alin mo din.
2: Abot-abot
0: na ninyo. Ganahan mo apil sa drama. Sige na muna, no, sa ito mga kabibes karong naminaw, sa mga inyong mahatag advice, ang atong numero is 0995-472-0802. Ano sa itong MVP?
1: Niingon si Jesus Nazareno, para na ko, DJs, mas maayog yapon nga mananghid sa imong uyab. Samot na ugnaan na jud kay calling.
0: Mauna, nanghid na nga ito siya.
1: Mananghid yun.
0: O baka, suman, waday siya, waday na usong cellphone nila, Miss Eva. Nga nung wabisan na lang pag-chat.
1: Naabiya to sa drama nga putlon ang connection. Ningon biya to yung amahan.
2: Feel po na ako.
0: Bisa na lang nagbilin siya o ganang
2: message?
0: Suwat maron.
1: Gipasamot ba siya sa iyahang papa nga dili mananghid para dili mas masakitan si Marie.
2: Feel ako nagsalik pa sad ni sa ginikanan.
1: Mawili ba? Mawili pa.
0: Ganong murag kuan magkasi siyang kuan pwede na siyang sopak.
1: Pero kung maulagi na nga giampo sa imong ginikanan, samot nag namang yun naingon ana at Bing, kanang sa gamay pakagi, murag gitahas na ba?
2: Na.
1: O nga, magpari yun ni. Kaning anak ni mo, magpari yun ni.
0: Depende siguro po.
1: Kanang sa mo na ay nagkasakit, o niya naayo, ano ba?
2: Wala po yung may
1: kana, o nga, magservisyo.
0: Umayo ka, ikuan ka naman.
1: O, magservisyo ba? O, sa Ginoo. Na yung mga ikunana.
0: Na, natatos siya, magliminister lang ko, kaya pwede mga sawa.
1: Pero, tinuod ba na nga ang mga pari na apoy mga anak?
0: Wala eh. Tinood niya si iba.
1: Para sa wala eh. Katuloy yung mga balita. Di to tinood?
0: Di namay nagdaghang pari-pari. Lahi o kuwan. Pero sa Katoliko, di man pwede.
1: Maoy di ay.
0: Lahi daghang pari-pari. Pero lahi o tinuhuan ba? Ana, nga pwede ra sila.
1: Okay. Pwede ra sila na ay anak.
0: Pwede. Kaya lahi sila tinuhuan.
2: Na ay ka ng, dili siya yung pari. Pastor.
1: Okay.
0: Again, sige. Sa ito magkakabayabs karoon, alas 2:47 naman. Sa ito ang pagbalik, magkaoba na ito si Uncle Boy, DJ Pamela.
1: Yes.
0: Salamat kay ATB, ha?
2: Saging salamat.
1: Sa sunod na po.
2: Pero puhon.
1: Na ikaw na gira mong agdon.
2: Sige. Sana salamat.
1: Basta, ing na lang mi.
2: Umuhumura ko ninyo.
0: Ing na lang mi. Ay, ingon si Jesus Nazareno na ako ng uban nga biyodo niya nagpare.
1: Namatay ang asawa. Maulagi na.
0: Nakauna-una sila nga magpari na lang ko. Nagda ko'y anak.
1: Mauna akong giingon nga na ay pari nga na basta nakakuan ko ato nga.
0: Kada siguro nga na
1: siya anak.
0: Niya nakauna-una siya nga magpari.
1: Mauday ito.
0: Sige. Ikaw, Justre, upam kay anak. Again, salamat kayo at TV o Gagisari.
1: Salamat ninyo.
0: At oras, alas 2:48 naman mga kabayab, sa ito ang pagbalik, makaoba na ito sa DJ Pamela. Dinhi lamang sa ito ang paborito radio sa Cebu, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni, pahaom nga sunata sa ito ang sinder nga si Mari, hindi tayo pwede. May hapon mga kabayabs, mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Goodbye!
6: Goodbye!
7: Kung mati na bangon ka,

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: up, mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello, mga ka-vibes. Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello, mga ka-vibes. Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: favorite music.
1: 93.1. Maano ni?
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: Everybody dance now.
4: DJ Sprocket.

oras na ito mga kabimes. Alas 4.18 na sa Kabuntagon. Huwag ka muna minaw sa inyo ang paborito nga sasyonan sa radio sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu Kavibes. Mauna ni maayong morning, may buntag mga kabibes. Oh, grabe kusog kayong hangin, no? Hangin pero walay ulan. Oh, karong sayo sa Kabuntagon ining adlaw nga Huwebes. O pizza 9 na gita karon mga ka-vibes, no? Pizza 9 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Oo, my morning, my buntag. Kumusta man inyong Kabuntagon? Siyempre, welcome sa tuwang programa na usab. Matag sayo sa Kabuntagon. Ang programang sayo sa Kabuntagon, sugaton ang good vibe. O ang programang maghatag ninyo good vibes sa iyo sa Kabuntagon mga ka-vibes. Programang ikaw lingawon, ikaw pukawon o ikaw pasayawon sa iyo sa Kabuntagon, ha? Oo, atong sugaton ang ato ang Kabuntagon sa mga naglagubong ang mga sunata kay Aaron. O alive sta alive. Oo, alive. Programang buntag na vibes. Kaupan ninyong ubos ng alagad sa kahanginan. Ang kugihan kayo mamukaw ninyo. This is your DJ mga ka-vibes. DJ's Bracket Gunato, aka Inyor, ang certified Lami On. Wa na'y lain pa. Wala ko na. Siyempre mga kabab, siling adlaw nga Huwebes. Aduna na po tayo pasumpay sa istorya. Nakinanglan ninyo sumpayan. Oo, sugato na to itong Kabuntagon o lingaw. Atong pasumpay sa istorya mauni.

Oras na ito mga kabans, alas 4.39 na giyod sa Kabuntagon. Huwag ka muna minaw lang giyapon sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Ka-vibes, mauna ni. My morning, my buntag mga ka-vibes, alas 4.40 na gayon. Huwag syempre, ito ang ka-vibes pasumpay sa istorya. Giampo ni mo nga. Oh, sumpay ka-vibes, sumpay.

Kain samay mo sumpay, be sumpay, sumpay, sumpay. E-text sa 0995-472-0802. Oo! Kau ba lang yapan yung ubos ng alagad sa kahanginan? Karong mga oras sa mga ka-vimes? DJ's Bracket Goon na to, a.k.a. New York! May mo na may buntag! O, live na takaroon sa ato ang TikTok account, no? Oo! Giampo ni mo nga or ipinalangin mo nga ano yung pinalangin mo sa early morning? Sige, ato na blian atong text line, be.

Morning ninyo yung tanan. Sa may Carbon Public Market, sa may Tabuan, sa may Pasil Fish Market. Oh, good morning atuang mga ka-vibes na mga porter sa matag pantalan. Dire sa Sugbo. Good morning, good morning. Hello ni Ibiang, hello ni Ma Michelle. Ato ang pasumpay sa istorya, giampo ni mo nga. O, giampo ni mo nga. O, ipinagdasal mo na. Ipinagdasal mo na ano? Dugtungan nyo. Giampo ni mo nga. Sumpay eh. Kayaan yung matang na ay lumuha. Pinapanalangin ko na sana all good vibes every day. Yes! Oo! Oh, that's why meron tayong ano, meron tayong ganitong programa. More on music.

4:44 na gyud sa kabuntagon, mga ka-vibes. Oo, giampo nimo nga blank. O, sumpay eh. Or, ipinagdadasal mo na ano? Dugtong eh. I pray always that I'm healthy every day for my kids, DJ. Kana?

Tinood Pamilya. Iampon ako nyor nga unta tagaan pa ko taas pang kinabuhi para makatapos og pag-school ang ako duha ka mga anak. Wow! Oo, bitaw, tinood na ka vibe sa Jerome, no? Huwag ilahin na ito ipangandoy, no, nga healthy ta firme. Bahala kung nagkamahal ang mga palito nun. Bahala kung nagkalandrakas, nagkagidlay na ang atuang mga kana mga panghitabo. Labi na sa itong panggobyerno. No? Importante, magpadayon lang yun tagyon. Oo. Oh, happy, happy always. Tinuod na. Ah, si mo ang tibok, pamilya din.

Jennifer Pugoy. Oy! Maski kinsa naman, no? Maski kinsa naman. O, mag-ampog yun nga. A healthy ta firme. Diba, mga ka-vibes? Unsaon man ato pagpanikay-sikay, pagpaningkamot. Kung, o, natay gimo. O, kung di ta healthy. Clap your hands, diba?

Po, Nonoy. Good morning, Nonoy. O, giampo ni Monoy gaon sa man. Sumpayin, Nonoy. Sumpayin. Alas 4.47 na. O, katong na yung mga estudyante niya. O, bangon na mo. Bangon, bangon, bangon. Katong na ay mga klase. Alas 5.30, o bangon na mo. Kaligo na. Siyempre ato ay good morning kanunay, no? Ang kanang mga kugihan natong mga ginikanan. Kugihan natong mga kung asa mata nagpuyo karon. Kugihan kayo mo mata sayo sa kabuntagon. Kay hikayan. Kay lagi na ay estudyante, o na ay pupil. Mora diha. Oh, good morning ninyo tanan, ah. Mama, papa, nanay, tatay, lolo, lola. Oh, ante, uncle, NC, inko, good morning, good morning. Tito, tita, good morning. Good morning, good morning sa tanan. Nanginabuhi og matarong. Oh, wala giagi og dili matarong. Iampo nga happy lang always, layo sa mga sakit. Mauna diha. Good morning. Di man ako mabasa imo pangan. Kay kwan man sa inyo ano ni. Kanang unique man imo pangan. Ah, ipinagdadasal ninyo na ano. O dugtungan nyo lang. And agiampo nimo nga. O, giampo ni mo nga. O, sumpay yung mga kabay. Agoy. Giampo na ako, DJ. Na kung dili man gani siya maako, unta kuhao na lang siya. Hoy! Naonsa. Kamalito ko'y kabad. Ano niya? Kabad. Kamu na minaw lang yapan sa programang Buntag na Vibes. Ang programa ko din ikaw lingawon po kawon og pasayawon sa iyo sa kabuntagon.

majority sa natong tanan. Hello ni Princess, good morning. Princess, ipinagdadasal mo ang ano ngayong umaga? Ano yung pinagdadasal ninyo? Hello ni Chris Noy. Sawadi ka. Good morning. Iampo na akong i-safety always akong mga anak na taga-adlaw, Maglabang o Davao River. Uy! Aron mo iskwela, bitaw no? Kanang Davao River, mao ba na siyang pinakadako diyang kanang sapa? Diya sa Davao, mao ba na siya? Iampo na ako po.

lagi na, no? Ang problema man God kay naman kay times yun na mahisalaag in tawon. O ang usa ka tawo. As long as napa makamoy communication. Oo, ay oh, lagi mo siya pinakadako nga sapa diha sa Davao. Davao River. Ito, no? O, ito yung sarigi ampo. No? Sa tara man, nagbiyahi ka ron. Ito yung ampo nga unta mag-amping sa biyahe. Labi na ito, mga lagyo kayo og biyahe, no? Mga bases nga dagko nga lagyo kayo og biyahe. Ito yung ampo nga safety lang ang pagbiyahe nila sa kanunay. Oo.

the fuck? Ay, bora dia. Kapag gaon kung wala patad-patad. Ayaw na lang, no? Kay lisod ba yung panahon doon? No? Lisod kayo ang pangwarta ron. Pero ang ubasad, no? Kay ligi na to kalike, no? Kay magkuhang yun. Tanang manimpal sa Good Town. 20-20, squinta-squinta, no? Good morning ni Mr. J. Good morning! Again, ako ng Osbon. Giampo nimo karong buntaga or ka giampo nimo ang o samay mo ang giampo. Ipinagdadasal ko DJ, gumaling na sakit ng mama at papa ko. Oh? Ano yung ano niya? Pwede mo bang i-share? Hello ni Alvin Maraveles. Oh. Pwede mo bang i-share para sabay-sabay nating anuhan ipagdasal, no? Alas 4:54 na gyud sa kabuntagon mga ka-vibes.

ato ang ka-vibes pa Zumba. Kasi kung may na hangto dala sa is. Siyempre, high blood ang nanay ko. Tatay ko, di makalakad. Oh! Pero may maintenance na yung ano, yung nanay mo. Alas 4:55 na mga ka-vibes. Let's go, let's go, let's go, let's go.

Mago Vibes a las 4:58 na. Iyan po na ko na makasayo na sad ko sa buntag sayo para makapaminaw sa imong pampagod vibes every. Oy, salamat.

ko Gyampo DJ. Nga unta, healthy lang mi tanan. Perme sa ko ang pamilya, o, diba? Ana gid na. Bawa sa mga naminaw di karon unsa may inyo ang giampo kanunay. O unsa giampo ninyo kanunay? Paborito ng lola ko. Unsay giampo ninyo kanunay? Iampo na ako nga always healthy akong pamilya o layo sa balatian. Oh. Grabe ano, majority or kadaghanan gina ito. Mga gina itong giampo. Nga bahala sa kalisod sa panahon. Bahala sa kalisod, kamahal sa palitonon. Importante nga healthy lang yun kahit ano. Healthy ta firme. Mga gina pinaka-importante yun.

Po, sa may kiyampo ninyo sa kanunay. Alas 5 na gyon sa Kabuntagon. Onya, good morning, good morning, good morning, good morning.

Store. Ang unit to, ni Naldo Giaureng. Good morning! Hi, good morning sa mga taga Sirao. Good morning nyo ka na niya. Ingan rin si Ma'am Teodola. Iampo ko kanunay DJ nga maayong lawas. Oh, diba? Good morning po dia sa stall number 94 sa Gina Dried Fish sa Tabuan Public Market. Good morning, good morning, good morning! Siyempre, atong amigo dia, Junjun Hubay. Inubanan ni Gigi Hubay sa Liyong Alang-Alang. Good morning!

tuan. So shout out kuno sa iyang mga kaubanan nga Grab drivers. Oh, good morning yung tanan ha. Shout out sa mga people diri sa Tagum City Bus Terminal. Oy, good morning. Oh, malditong tisoy. O, oh, sumay mo ang ginaampo kanunay. Ano yung pinapanalangin mo? O dinadasal mo? Akong giampo, DJ! Dagan pang grasya mabot sa akong kinabuhi. O, perme ko, baskog o glawas. O, diba? Watching from Abini Bohol, si Ma'am Teodola, hello! Majong buntag ninyong tanan, mga taga Bohol! Majong buntag! And, unta, nga sugton ako sa akong pinakamahal nga bae. O, mauna diyan. O, iampo na. Diba ka, tisoy? O, ang imo pag-ampo, lihok-lihok po gamay. Diba si Koto bro sa pag-ampo niya, wani mo lihok ka. Wag yun, o. Wag yun na. Diba, princess? Baka hanggang dasal lang, walang mga movements. movements din, movements din, o. Oh, sige man ang lihok, DJ. Shout out watching from Sitio Dugong, Barangay Tamugan. O, asa man idapit? Ampo sabay lihok, o. Basin ko ang imong lihok, murag katong ud sa karang last dahon, gali, hinay kayo. Dapat ato kas pinabtik, ha? Dapat murag kang kiti-kiti, mulihok, ha? Marilog, asa maning marilog?

Davao City. Oh, good morning, good morning, good morning. Ah, grabe po ka DJ Tudloy, ko ang pinapiti nga tirada. Ay, yan ang piti. Oh, baka sakit ka ng piti. Punta ka ng pinahimutang pero pina-abdik. My morning, my buntag. Ni Papa Alfonso Basalo. O sa mga kaubanan, ng mga kugihan o mga walang tulugan ng mga marshal sa may Lapu-Lapu City Hall. Good morning! O pina-abdik, di ay, o pina-abdik. Pina-abdik pero pinahimutang. Dili ang pinapiti. Masakit ka na. O, mupiti man. Chinchaw! Shoutout ako DJ Aloni family, Sampolio family, Madiso family watching here, and Dumiga Dumingag Zamboanga del Sur. Akong usbon ha, bango na mo diha. Oo, pukawan na ninyo yung mga junakis diha, mga kavimes. Kay tingklasi pa, tingklasi pa, tingklasi na. Pukawa, bahala ko magpiyong-piyong. Liguan din ito. O, unsa may inyo ang giampo. O, giampo ni mo nga. O, sumpaye. Or, pinagdadasal mo na ano. O, dog tongi, dog tongi, dog tongi.

Otso na. O yan, may pagpaminaw. Oo, diyan natin si Master. Good morning, Dol. Ampo na ko, Dol. Himsog, permi ang lawas. O shout out ko, no. O shout out ko din sa Star Oil. Gasolin sa may kansuhong. Talisay, oy. Good morning, nito na diyan, mga kabay. Good morning. And hello to Ma'am Alma Kainghog. Good morning. And also good morning to Ma'am Maricar Tignawain. Good morning mga kabimes. Kung atangin ninyo ha, abangan nyo po. Alas 5:30 hangtod alas 6. Kabimes pa Zumba, pa Budots. Or pa digi-digi-digi-digi-digi, boom-boom. And hello, good morning. Ni Rico Arrive. LaSalle University Esports. Girlfriend Aurea, shout out. Mahal, happy anniversary. 17th years. Huh? Wow. 17 years? Grabe. Grabe ka long live sa inyo ang relasyon yung taon, no? As in talaga. Oo. Hello ni MS Tololo. And good morning, Idol. Pa-shoutout po din sa Lipa City. Oo, good morning ninyo yung tanan, ha? Good morning. Sige, ito ang pasumpay sa istorya. Giampo nimo nga. Or pinagdadasal nimo na ano. Sumpayin ninyo. Good morning, Idol. DJ watching from Talamban. Alvin Mindahaw. Good morning.

Kapangyarihan po ang kalinaw sa tibuok naso DJ. Maghari unta ang pagsinabtanay o pagminahalay sa tagsa-tagsa na to, kakasing-kasing. Tinood yun na. Unta-tanan, no? Unta-tanan magkasinabtanay. Ang kwamang godro, no? Ang dakogin nga problema na to. Sa ito, ano, sa ito ang katilingban, ang pagka-greedy. Greedy sa bahandi. Oo! Oh! Bagi na. Kaya tanan ba yung bahandi nga naani mo karon? Maski pa kung naghigda ka sa kwarta. Maski pa kung nag-inom ka o sabaw sa imong kwarta. Kana tanan biyaan ragyod. No? So dapat dili unta magka-greedy, no? Manghatag unta nato, labi na kitang walang-wala yun, no? Ipinagdadasal ko na sana maging akin siya. Why? Talaga ba? Jules Atwell, pasyarat sa mahal kong si Wina Bula from Jules. Oh, di ba? Oh. Maski kung ang imong balay puro gold, ang imong higdaanan puro diamond, puro kwarta. Maski halos na lang imuha ka ang imuha na tanan kayutaan sa tibok. Imong lugar. O, mapahitas o na dayon ka, mapahitas o kay lagi. O dako ka kayutaan, kwartahan ka, kaya ni mo tanan. Pero, wag yun, huna-una nga ka na tanan biya andra. Oo, no? Biya andra kinatanan. Parang gusto ko yung sana maging akin siya. Hoy! Si Princess baka nagara-garawa. Hello, Marina Vasquez. Good morning po. Dara ko sa mga sudyanteng maaga magpasok. Yes. Yung katong na yung mga klase karon 5:30. Hoy! Kaon na mo niya. Panikay-sikay na mo. Oh, panikasikay na mo kay nating kwa nagyod. Ting klase nagyod, ha? 5:30. Oh, kato mga 5:30 ang klase. Hala, sige, pag-ilis na. Balak, waligo. Balak, piyong-piyong, ilisi. Oh, kato mga may naadya ka ron na naminaw na to, no? Oh, pag-share po mo sa inyong blessings. At lagi po na yung taon kanin mga naghimalisod in tawon. May na lang. May numduman mo sa inyong matabangan. Mukha na to si Kwan. Mukha na nga. Maski ka to si Anhinwa na, no? Maski ingato to siya. Pero grabe yan, gid mo tabang ato niya. Itagahan gid may panudaan. Itagahan gid pang bugas. Diba? Diba? Blow rider mayong ato may kyug o buntag ba ay dili og toy. Alas 5:14 na gayon. Good morning. Kamata ka barang kay Adela Poro Kamotes. Kanunay ginin ako i-grade kay ano man. Naminaw man. Ako nga mahan di, Hermine Heldo, may dogo na to, Mama Lolita, Lita Gun na to. Tanan mga naminaw karon, mayong ngunin may buntag. Si Tio Ibero, si Tia Ellen, mayong nga buntag. O, mamainit na kamodra, Tio, kay Nano man. Mamalhin na sa kahiyupan, ha? Good morning to JP Soriano. Late na ko siya, wala pa git ka mali. Sige, ato ang ka-vibes, pasumpay sa istorya. Ka-vibes, pasumpay sa istorya. Giampo ni mo nga. Sabi mo giampo. Or ipinagdadasal mo na ano. Basta late, salary deduction. Kung malate, og pila ka minuto, salary deduction. Kung mulapas ka sa imo ang oras,
sa imo pagtrabaho kay ni yes. ni kwan gamay walay additional. Good morning ni Joven Babiera Badiles. Good morning, good morning, good morning. Oh, Mickey, you're so fine, you're so fine. Hey, Mickey. Oh, sa may niyo, ipang ampo

sir, from Maramag, Bukidnon. Hello, sir, Joel. Joel Makiputin. Alright. Yan po na ako, DJ nga. Gising ako ni Lord ng maaga po, oh, di ba? Oo, dapat ipagdasal talaga natin.

Ilikay sa disgrasya sa kadalanan, yes. Ato nang iya ampo kanunay. Hello Tulanga, good morning. Shout out sa mga taga Mantahaw, Manalundan, Pindoy from Taguig City. Hello, good morning. DJ, libre diya kape o pano. Dali, dali. Dali. Dali ba? Alas 5.18 na mga ka-vibes. Kamu namin na lagi po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. The Vibes, mga name. Good morning to Ash. Good morning, Ash.

27 na. O, kamo na minaw lang yapo sa programa ang Buntag na Vibes. Kung din kininga programa atong sugato na sayos kabuntagon o good vibes. Programang mamuka, programang makalingaw, programang makasayaw. Kauban yung ubos kalaga sa kahanginan, DJ's Bracket. Gunato, aka in your...

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.59 na ngayon. Og syempre, mauna gyud ni magpatigholog na gyud ta. Daghan kayo salamat ninyo mga ka-vibes sa pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Bye, good morning! Sa nakaroon diya sa may 7-Eleven sa may Salinas Drive. Nadiya si Mr. Loverboy. Mr. Loverboy, good morning! And also, shout out to Boss JB ng LPPC. Good morning! And si DJ Tams diyan sa may Compostela. Oh, good morning, good morning, good morning. And hello ni Chef Bisdak watching from G-Mall Mabulo. And mga ka-vibes, manood nino ha. Dagan kay salamat ha, og magpatighulog na ko. Og sa dili pa ako magpatighulog, mabalik ko ni alas 11 para sa programa ka-vibes sad sa Odto. Og syempre, musunod ang programa ng Arakada sa Buntag with ka-vibes Tonton. And this has been your DJ, DJ's Bracket Gunato aka Nior. I'm certified Lamion. Og sa dili pa ko magpatighulog, no? Oh, padayon lagi mo sa pagpaminaw din nila sinong paborito nga session sa radio sa dial. Sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music FM radio ka-vibes maonani. At ito na ko mga ka-vibes sa amping-amping mong tanan kay Lam-Lam ko ka mong tanan. O sa dili pa, nadi ako in sa pakain na baka sa ito gani? Baka hatag og inspirasyon ninyo matag sayo sa kabuntagon. So mauni siya ito ang inspirational quote for today, early morning. O pilia ang kalipay, pilia ang paglaom, o pilia ang pagpadayon bisan sa kalisod karon sa tuang panahon. Alright! Bye po tama ka ma'am! Saan to na ko?
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 6:01 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Show ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maing buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, Pitsa 9 sa buwan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa lain usab nga edisyon sa Alangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcosantugop. Mag-iskot usab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol ug haom nga opinion ingon man ligdong nga baruganan maliso pay buko sa kawayan.
1: Alangkada sa Buntag.
0: Bueno mga kabaibs, kumusta man mo? Kana na ang ang nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte mga kabaibs. Nang gawas na gyud ang kana bang maingunta ug unsay bulok sa mga senador mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Apan sa dili pa kana. Ha? Ato ragong tukion ang nahitabo kagahapon nga mao ang ikatulo nga adlaw sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte mga kabaybs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: By the way, sa mga gusto nga mutimang niining atong tulumanon mga kabaybs, welcome gayod kamo kanunay ha. Mahimo kamong makapadayag sa inyong opinion, your peace of mind ha, sa inyong mga huna-huna diha kung unsa ang inyong pag-analisar sa mga isyong atong isgutan dinhi. Welcome kayo kamo sa among text line sa 0995-472-0802 usbonako. Ang atong text line 0995-472-0802 unya sa Facebook. Ang atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu usbonako. Official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu unya. Aron, kung gusto gininyo, komportable ang inyong pagpaminaw unya makita sa Facebook Live, mahimo kayo ninyong i-download ang atong kininiang Facebook page diha sa Play Store, ang 93.1 FM Radio Cebu. Basta dunalay internet, mga kabibes, ha? Nila pa basta dunalay Wi-Fi, wagi problema inyong makita kanunay ang 93.1 FM Radio Cebu kung inyong i-download ang atong app diha sa Play Store, mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: So, kagahapon, mga kabibes, ang pagpahigayon sa ikatulo nga adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Unya, naunsa man ning mga mahalon nga abogado ni Vice President Sara Duterte? Ha? Abi ko mag mga maing laki ni mga banga pamandayan ni Stadyaw?
2: Ayaw!
0: Murabag nag-unay rin ni silang kaugalingon mga kabibes. Ha? Kay kagahapong adlaw, usa sa ilang gibasihan mga kabibes, ang kadtong video gihapon nga mipadayag sa iyang pagpanghulga si Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, ni First Lady Lisa Araneta Marcos og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kay ngano mga kabibes, ang butog unsay ilang estratehiya nga daw ila mang giunay ang ilang kliyente mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Spoko na nimo ha, ilang gipakita ang porsyon sa video recording mga kabibes. Gadito ang suod Kailan na muna ini? Ni Vice President Sara Duterte nga si kani Undersecretary Attorney Zulaika Lopez, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Dari timang si ka-vibes sa Runic Bless. Matod pa niya, good morning Sir Tone, hold your horses. Ang sinabi ni Attorney Liguta na hanggang ngayon ay napapangiti pa rin ako. Pero alam mo, ka-vibes, Runic Bless, yung mga sinasabi nating kabayo ng defense panel, ha? Mga kabayong kabado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ilang ipakita, mga ka-vibes, nga dito nihilak si Yusek Lopez sa dihang nimando ang kanang House Committee on Good Government and Public Accountability. Ha? Nga siya ibalhin nga to sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, ningon pa na... Ha? Ingon mag-good niya ini, let me explain. Ining tanaw na to, mga apastad daw nga mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa unang bahin, mag-good, ilang gi-dispute ang authenticity. Ilang gi-insister pagali nga dili ang ayan ipakita ang maong kontrobersyal nga video. Apan, dili ba nga daw ilang giangkon nga tinud-anay ang video kay ilang mang gipakita kagahapon sa mga senator judges, mga ka-vibes, atul sa ikatulong adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Subalao pa na, stupil na, but I am not going to deal on that extensively. Kay doon na tayo limitations, mga ka-vibes. Kita din, di ta magpakuno-kuno ng abogado ta. Arira ko sa kanabang luhika o kananaabang tukma nga lakang kung atong basihan, mga ka-vibes, ang pangitabo kalabot sa giatubang karon nga impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Because you know, it defeats the purpose nga imong gi-question ang maong video, and yet the same video imong gipakita atubangan sa impeachment court og ingon man sa publiko, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa English pa ni, as if you were shooting yourself on the foot. Daw imong gipusil ang imong kaugalingong tiil, mga ka-vibes, sa ato pa nag-unay ra ka. Matod pa ni ka-vibes, 0792, unsa ba tong ilang cross-examination nga wala man sila'y na-accomplish ato? Ilang gipakita ang articles of partnership sa company nga na-train sa NBI? Unya, ilang gipakita ang video ni Zulaika Lopez justifying the threats of piatos? Ha? Bisag first-year law student, magkaingon nga meaningless to nga... Okay, atong hingpito ni meaningless to nga cross-examination. Sumala pa ni ka-vibes, 0792. Kanang imong opinion, ka-vibes, mingon yung ko sakto pastukma ang imong pamahayag.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Nag-cross-examination ang ginganlan og si Attorney Carlo Joaquin Narvaez, mga ka-vibes. Nasagto kang yun. Ha? Kay the same video, nga ilang gi-question ang authenticity, ilang gigamit pagkatoy-toy klase nga estratehiya sa mga abogado.
2: Ay!
0: Matod pa ni Kabibes Mike Angelo Cubar. Good morning, Kabibes Tonton. Mauna gyud ni, di nagyud kapugnan unya with laughing emoji, with peace in heart. God bless, Kabibes. Likewise, Kabibes Mike Angelo Cubar. By the way, ako siyang pag-shout out kato sa bago na kong nahibalag nga higala, si Kabibes Jeffrey Melgo Buntiao sa kinini ang Green Taxi. Salamat kayo ni Makabibes sa Jeff nga usakas mga suking tagpaminaw din is 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni Kabibes 4541. Good morning, Kabibes Sir Tonton. Matag-adlaw, nagka-intense ang mga eksena sa impeachment trial against ni Inday Garutay. Hehe, ikaw ba? Anong punan maginimog pangan, Kabibes 4541? Nanay, musuko aning taga-showbiz. Very obvious, the defense team are not very well prepared kay delaying tactics ang moves. Napay at Atty. Narbasa nga sige lang hingos. Sayang ilong, ano ba yon? Those are my, okay, I think those are my observation, Kabibes. Ah, mauna, sila raba, una nilang gibuyag ang kantong hyper-salivation sad ni kining Congresswoman Jerby Luestro, ang kining lead counsel sa prosecution panel, mga Kabibes, sa House Prosecution Panel. Unya, ilasang gisaway gani ang mipakita gyud sa iyang kamaing laki o kalantip isip abogado, ha? Ang bisdak nga si attorney, ha? Kinini ang Amando Virgil Ligutan. Unya, sinerbasa mao sa diay. Nagsigig hingos sa iyang ilong, mga Kabibes. Ambot, unsa to iyang gihingos? Matod pa ni Kabibes sa Runic Bless, ang binalik-balikan na lang nilang issue photocopy na sabi daw ni Atty. Ligutan na ang photocopy ay original daw. Papano daw naging original ang photocopy? Alam mo, Sir Ton, ito lang masabi ko, wala silang panama kay Atty. Ligutan. Okay, since you did this in Tagalog, Kabibes, Runic, sabihin ko sa'yo, talagang ganun, tama ka ho, tumpak po kayo. Talagang wala silang panama kay Atty. Ligutan. Why? Kasukol taon ang mga abogado sa kinini ang depensa ni Atty. Abogado man na siya gihapon, abogada man na siya gihapon, Atty. Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Kabibes 6084. Good morning, Sir Ton. Ingon pa sa witness na the threat is absolute na sumbalikan si Cayetano. Yes! Kay sama sa akong gikaingon o gikaasoy din ni mga Kabibes, ha? A threat is never conditional. It's really absolute. Unya, alang nako, it's no brainer. Kay diriot sa kumuhugs bangko gahapon, ngambot bright maing laki makanis, ha? Senator Alan Peter Cayetano ningon mahinoon nga, nganong naguna-una man mo NBI, nganong dili kuno ang Presidential Security Group ang unang niimbestigar sa hulga batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang kapikas nga si First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez pagkatoy-toy sang maong argumento o pangutana ni Senador Alan Peter Cayetano. Unya, Kabibes, nagtibawas ko kay hapit ng alas 6 media. Kanabang kabahin sa photocopy, but naunsa naman yung mga DDS. Pagkadaghan yung 80-80 sa Pilipinas, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tungod kay matod pa, admissible is as evidence naman ang photocopy, daghan sa kayong mga 80-80 nga nigamit og mga photocopy nga kwarta nga pwede na kuno gipang post pa sa ilang mga social media pages, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ay, sayuha, sayuha ni Kakak Porcelo. Asas, ilan na pong gipasangilan ni taon ang tingog partilis. Pag sure mo, regardless of classmate o di, ang importante, wa mamakak o klaro ang mga gipadayag? Klaro ang direct examination ni Attorney Amando Berge Ligutan ngadto sa unang prosecution witness nga si NBI agent John Mark Kalilong, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Matod pa ni kabibes Sonic Bless, totoo lang talaga sirton, pinukpok nila ang kanilang mga ulo, ewan lang nagkalat na talaga ang sayan. Matod pa ni kabibes sa Runic Bless, gika ni kabibes 9354. Okay, di lang nako basahon 9354 ang unang word ni Mumingon Lata nga nagka ng agi sa defense team. Nagkamuritsing agi, maingon na lang ko. Di lang nako basahon ng imong agi text nato dire kay di good ni ma di gini pwede sa KBP broadcast code of a text ni Sarah. 1 out of 4 complaints pagani ito, 1 out of 4 complaints pagani ito. Luya Town, sige pataani. Gika ni kabibes 9354. Mga kabibes, alas 6:30 na mo, post lang ko makadiyot alang sa mga mahinugdanon kayong commercial break nya human ini atong ipadayon atong panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. Palihog, standby.
1: Arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
4: Aniha si ka-vibes tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Bilo salamat kay Alasay's 33 mga ka-vibes. Sakto gining atong ka-vibes nga niingon nga first article pagaling to. Nagkalison na taon, nagkabikos-bikos na taon ang defense team ni Vice President Sara Duterte. In fact mga ka-vibes, usa ka constitutional law expert o kanhi presidente sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP. Ha? Usa ka law professor. Ha? Kanang si Attorney Bonifacio kayo sa mga ka-vibes. Ningon, nga tungod kay napublikar na o nasultig yun niya o niya nakita sa daghang tao, nakita sa publiko ang maong violente nga pamahayag ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Ha? Matod pa ni Attorney Cayosa, dayag og tataw nga usa ka grave threats mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: Dili ni basta-basta ang nisulti ni ini ha, constitutional law expert. Kani presidente sa Integrated Bar of the Philippines. Nga klaro og tatawag yun nga grave threats ang gihimo ni Vice President Sara Duterte ni adtong November 23, 2024 mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: Nga maura ba yung tao ni ang gi-question gid nila ni pagkapin pa ni Senator Ruben Padilla nga ambot lang ambot ni Ruben usahay ba. Mas maayo po ang taning di na lang ni siya mutabi bitaw, di na lang mo salmod sa kining diskusyon sa Senate impeachment trial. Kay niingon si Ruben Padilla kagahapon, ah, nga no ko nung wa istoryahe o wa mangayo o wa yun gitanaw ni NBI agent John Mark Kalilong ang raw nga recording mga ka-vibes. Wasa kasabot nga it was a kana bang na nadayag ito sa publiko. Ha? Pinaagi sa pagsulti ni agent Kalilong nga nigamit siya og OBS unsa man ang OBS mga ka-vibes. Ha? But pasabot, it is an online broadcast software. Nga but pasabot, kung unsa ang makita nimo diha digitally sa online mga ka-vibes, nan mahimo nimo na i-screen record. Ha? Kay napublikar man, lain may but pasabot ni Ruben Padilla kay ngano kunong wa masuta ni NBI agent John Mark Kalilong ang raw copy sa maong video recording mga ka-vibes pag matuytoy. So akong balikon kining punto ni Attorney Bonifacio Cayosa. Ha? Nga sumala pa niya tungod kay nasulti mismo sa vice presidente. In fact, natod pa niya kinahanglan ipasabot ni sa vice presidente. Kay dili ganin niya mapasabot ni at face value. Sumapa ni Attorney Cayosa, it was really a grave threat mga ka-vibes.
6: Arangkada sa buntag.
7: And because it was publicized, Gahapon gani ang usa sa atong mga kabayabs na ingon nga bisan pag mga bata nakakita niya ito. Klaro, dayag man itong iyang pagpanghulga gyud ni PBBM, ni First Lady Lisa ug ni Kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Lalimang kakatong hubaron, sabi ni saya, ni contact nako sa akong security nga. Ha? Niya pa og doon ako na yung mahitabo niya. Hot doon ko nung pamatay sila si PBBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos ug si Kanhi Speaker Martin Romualdez. Nang klaro. Klaro pas. Ha? Klaro pas na ng clerics, mga kabibes. Ha? Sa mga batan-on pa. Nga nang hulga si Vice President Sara Duterte.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Matod pa ni Kabibes, Aria Alvero, morning sir, bakit di alam ng witness ang nangyari prior sa video clip if nag-investigate siya? Ito na naman kayo. Sagutin kita, Aria, ha. It was a publicly, ha? A material that was seen by the public because that was made online. Ha? Anong hindi siya? Gano kunong wa ka? Wa na baaw sa video clip nga it was an online press control Zoom. Unya, mga kabibes, kani angay masabta ni mga 80-80 nga naminaw ron. Si Agent Mark Kalilong, hindi nyo ba alam na talagang nagpaalam siya sa Meta, the parent company of Facebook, to preserve the recording? At sinangayuna naman, umuo ang Meta. That is why right now, as we speak, mga kabibes, because it was a publicly broadcasted video recording, hasta ang Meta nga gipakita ni sa Facebook, dunay recording sa nahitabo nga online press con ni Vice President Sara Duterte uban sa iyang pidalangga, ingnunta na lang pong tuha, mga kabibes, ingnunta na lang punga nga si Undersecretary Zulaika Lopez diatong November 23, 2024, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Sumunay giingon ni Atty. Cayosa nga bisag unsaon ni mugtan-aw, nasabi na niya eh. Sa Tinagalog pa. Nasabi na niya. At alam to ng publiko. Saan man niyo pagnigar nga siya man mismo, gikan man mismo sa baba ni Vice President Sara Duterte, ang giluwatan nga pagpanghulga ngantos kinabuhi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang kapikas nga sa First Lady Lisa Araneta Marcos o Kanhi Speaker Martin Romualdez, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: It came from her mouth. Siya mismo ang nisulti niya na di lang tao. And you know, mga kabibes, there is no such thing as conditional threat lagi. Manghulga ka, nang hulga ka gyud. And you know what? Unsay epekto sa gibuhat sa Vice Presidente, because she is the second highest official of the Republic of the Philippines. Simba ko, og unsay mahitabo sa presidente na siya ang makabenepisyo, siya ang mulingkod isip presidente sa Pilipinas. Mahirap bang intindihin yan?
6: Arangkada sa kabutan.
7: Matod pa ni Kabibes, Runic Bless, napakagaling din ang witness si Tonton. Napaka-consistent niya. Ako lang gilabihan si Kakak Porcel, kaya ilang man yung issue, mga Kabibes, nga ningon ko na tanga taga Cebu. Uy, ang akong qualification kagahapon ni ingon ko that Attorney Amando Virgil Igutan is bisdak bisayang dako. Because ato na nang gipremise kagahapon that Attorney Ligutan, mga Kabibes, hails from Carigara, Leyte. Ilang mga ganyang giiwang isyo ron kay ngano kunong nahimo ning doon na manggoy unconfirmed reports mga kabibes nga si Atty. Ligutan, classmate ni sa seminary school ito sa Palo ni Tingog Partilist Congressman Jude Acedre. Para nako, it's immaterial o magka-classmate sila. Ang importante, unsa ang gipakita sa ngalabok dito sa impeachment trial ni Atty. Ligutan, mga kabibes. Kung unsa yung abilidad isip abogado, giunsa niya pag direct examination ang unang testigo nga si NBI agent John Mark Kalilong, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: So mauna, bugad kay ng pamahayag ni Atty. Cayosa. Kay gikan mismo sa baba lagi sa vice presidente, mga kabibes. Munig ingon nga, ipit yung taon si Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Gikan ni kabibes sa 0792, ang ako lang objection aning impeachment, sir, nga unta kaning mga senator judges i-minimize nila ang pagpaipal by asking mindless questions to the witness. Mawawanta sa other nation seeing the quality of minds aning atong senators. With angry emoji, gikan ni 0792, labi nagbudaghan ang kaliwat ni Ruben Padilla dito Senado, mga kabibes.
6: Arangkada sa kabutan.
7: Pagitas Ruben, nga niya pa, graduate ko na siya sa UP. Ambot lang. Unya, you know, unya imo nang isulti, tibuok kalibutan. Yabaw ka, para na ko insulto to sa taga-UP, ha? Ingon siya, galing din daw siya sa UP. Graduado siya o criminology, mga kabibes, niya galing siya sa UP. Sa iyang UP, University of Prison, mga kabibes, pagkatuy-tuy to tell at to tell that to the public. Matod pa ni kabibes 4541, yes kabibes, siya gyud o siya gyud mismo ang nitabi ato. The threat video was authentic, not fake. Hello, okay lang mo defense team? Ipit na ipit yun ka vibes. Well said yun, 4541. Kaya wamay. Ang isda, mga ka vibes, imo nang madakop, imo nang mabingwit, gikan sa baba. Baba mismo ni Vice President Sara Duterte. Sa ato pa, siya gid mismo ang responsabilidad, gid lang tao. Bidang ngano, nganom sad ganang hulga siya ni adtong panahuna. Matod pa ni kabibes Golden Ziggy, good morning Sir Ton, murag piso nga nabasa si Darbasa diha ang gisultihan siya ni nga do not argue with the witness, marunong sumagot ang testigo, wag makipagtalo. Matod pa ni kabibes Golden Ziggy, bitaw tanaw na ako, kuwang pagyud og litigation experience si Attorney Narbasa. Kana lang naging imong gi-question ang authenticity. Imong gi-question kung tinuod ba o dili ang video. Unya the same video nga imong gi-question, mao imong gipakita sa publiko pagkatoy-toy anang stylist pagkaabogado. Dili lang kay mura gi-posil nimo imong kaugalingon di style. Daw nangita kag bato nga gipok-pok sa imong kaugalingong ulo di pagkatoy-toy nga estilo. Matod pa ni kabayos 935.

0: ngatos kampo ni kanhi Speaker Martin Romualdez. O pa sila lang tumo. Ha? Para na ko, it's an issue. Granting argwento nga mag-classmate yun si Congressman na si Dreyog si... Ha? Atong niligutan, then so what? O sa may labot anas impeachment trial. Ha? Kana kay gikuha siya sa prosecution panel, mga kabayabs, and therefore, dako og pagsalig ang prosecution panel. Ha? Sa abilidad sa pagkalantip ni Attorney Amando Virgil Ligutan, mga kabayabs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: And you know what? Daghan kayong proud ng mga estudyante sa law school ni Attorney Ligutan. Ang uban ka ni mga abogado na. Kay laliman kag mao'y nagtudlo nila. Unya, gipakita yun ni Attorney Ligutan ang iyang kahanas dito sa hawanan sa Senado, mga kabayabs.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: In fact, disclosure rani ang among garbo din nga si DJ Kimiat, si Clark Pasuit, is one of the students sa kining University of San Jose Recoletos College of Law ni Attorney Ligutan. And usa sa mga naibawaan ako nga gisulti ni Attorney Ligutan, his dream is to argue in front of the Supreme Court. And right now, what he has been doing is more than arguing in the Supreme Court. Because siya yun ang una. Ha? Daw, buhay naman no. Sa nagpadayon karon nga impeachment trial patok ni Vice President Sara Duterte, and he really did well. Nindot kayo ang iyang direct examination nga nagkabikos-bikos in town ang cross-examination kagahapon. Ha? Sa tanaw na ko, bagito pa nga si Attorney, ha? Carlo Joaquin Narbasa, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay because wag yun nakatarog, uy. Si Attorney Narbasa sa testimonya ni NBI agent John Mark Kalilong. Ilang kikwestiyon ang iyang expertise, iyang nakamahuan. But just the same, naglisod gid sila pag-dispute, mga kabibes, sa video recording nga nang hulga si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nagiskuto siya ang mga dokumento pero immaterial. Kay og sa panultihon pa, wala na wagtang ang kaimportante sa video recording. Nga mao ang sentro ni ining Article 1 nga grave threats which constitute a high crime and a culpable violation of the Constitution, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni kabibes sa Runic Blas, iwan lang niyang Ruben, ipanagmalaki niya nga pang-graduate siya sa University of Prison. Ewan kong may utak ba to. Meron naman siguro, kabibes, Runic Blas. Kaya lang, medyo, sabihin ko sa'yo, mapurol.
2: Ayaw!
0: Translation, dili hait ba? Ha? Dili bitaw. Laliman ka lagi force majeure niya. Okay, bawo mo tingali mo unsa ng force majeure. Ha? Ambot lang, pero ang mga iti-iti, ha? Ila manghimong number one senator pag election sa 2022 si ha? Ruben Padilla, mga kabibes. Ambot lang nila, oy.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Gikan ni kabibes, 0792, sir, katong mga abogado ni ERAP sa impeachment, mga ngilngig man to, nga nung karon kining mga abogado ni Piatos, mga newbie man, ambot lang kaha, mahalon nga mga abogado, pero tanaw ko, ha? Kuwang pamanggistahal in town, 0792, oy.
2: Ayaw!
0: Na, mahibong lagi ka. Laliman ka imong gi-question na video recording. Pero ang design video recording nga imong gi-question mo, imong gigamit. Nga imong counter evidence ni pagkatoy-toy klase ng mga abogado.

0: sa ito pang murag imong gikonfirmar nga tinuod. Di apoy ator ni Harry Roque ug do na kunoy ang ayang mo-authenticate siya kuno be. Pauli ay dere may kitanaw tag maka-authenticate ka bagdi ka badakpon. Libog lang ka aning Harry Roque, babae ba ni? Lalaki ni? Baon man kayo?
1: Ayaw!
0: Siga, sa mga batanon pa, sige lagi din pang ukray si Harry Roque mga kabibes. Ha? Kay, sa tinood lang, it was, ha? A press conference through Zoom online kay ngano at that time mga kabibes. This oras sa gabi eh, dito mismo sa kining pasilidad sa House of Representatives sa Quezon City, ha? Ayo. Ikaw ba 0792? Di na ako mabasa ni 0792 oy. At si Harry Roque kuno sir expert na sa pag grabe ha. Mukatawa na lang kami. Ay, ikaw ba? Basta kay tikit. Ah, pag, pag authenticate ko no mga kabibes. Katawa tabi? Aso, swanagin in town. Maluoy na lang ko ining ilang troll. Nga, ha? Nga naratibo usaman klaro man tong sa may nang hulga kakak porsel ha ngang imo mang giidolo nga si Sara Duterte
2: arangkada sa butang
0: ha mo na ni ron mo na kanaba nangita na lang sila glusot ba taga na lang kay sila pamasangil nga karon ilan na sang itay up nga to sa grupo sa tingog party list. Kaya nga no, mga kabibes, og dili pa maayo og naay usa ka panghitabuay nga ha kanang nakalitan gyud caught off guard ang kanang defense panel kagahapon. Ingon ini ang pagtestimonya manggut mga kabibes. Daghan nagproseso ang primero nga gibuhat ni attorney ha ligutan mao ang pag kananaang ha direct examination ngadto sa testigo nga si NBI agent John Mark Kalilong. Unya, in the process of the direct examination, na-stabilizar ni Attorney Ligutan ang gibasihan ni ining Article 1 nga grave threats. Ang video recording, ang pagpananghid ni kinini ang NBI agent Mark Kalilong ngadto sa meta nga ipapreserve, ipapreserbar ang mao nga video recording. Unya aduna pagyoy kanabitong giingon nga digital signature kanang gitawag og hash value mga kabibes nga kanana ang og mausab ng hash value ha buot pasabot giusab gialter giilisan ang video recording and right now mga kabibes it stayed mao gihapon ang hash value nga gigamit. Sa ato pa, si Meta mismo nga nipakita niya ito online, naka-record niya na, naka-preserve niya na sa maong video recording ni Vice President Sara Duterte. And as we speak, unsa itong gigamit? Di ba Meta? Di ba Facebook? Ang parent company sa Facebook, ang Meta, mga kabibes mismo, naka preserbar sa maong video recording ni Vice President Sara Duterte. Unsa na lang kahag mga tinugyanan sa Meta mao'y ipatawag mao'y ipasumon samot kalubong samot ka-establisar ang kamatuoran nga nanghulga si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
2: Arangkada sa butang
0: pastilan walang kapuya dugmok lagi kayo ang kada ng distraction na gining obvious man ng ilang trabaho. But anata ni ano mga kabibes, di taang ay madistract ni ana. Ad hominem, argumentum ad hominem, personal na kayo. Mao na lang ilang buhaton, kayo saon taman. Kay kagahapon, manggood mga kabibes, di gi-cross examine si NBI agent Kalilong. Nagtuo sila nga mo redirect examination pa si attorney ha Ligutan, mga kabibes. Kay ang nangayawat in town ang defense panel nga makakita sila buslot ba agoy ha doon na tayo gisulti si di lang ako usbon din eh ha doon na tayo gisulti si attorney Ligutan nga itong baron tungod sa in layman's term ba tungod sa kapakyasan sa kananaang defense panel dili na siya ha dili na lang siya mo redirect examination sa testigo nga NBI agent kasi John Mark Kalilong adito daw napagngan sa kahayag in taon ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Subot pasabot masaligon ang prosecution panel. Unya, tungod sa ilang ka mga wagitahal nga mga abogado, kay ilang gipakita man kagahapon ang video nga naa si ha? Kani Undersecretary Zulayka Lopez nan si Yusek Zulayka Lopez usa sa mga testigo sunod si manang atong mapaabot sa magpadayon unya nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: Wa na gitahon sila yung mga argumento, mga kabibes. Ha? Makaingon lagi ka, kaluoy po tao ni Vice President Sara Duterte. Oy. Ha? Kaya nga no, mga kabibes, sa kadagang abogado sa Pilipinas, ang iyang nakuhang mga abogado, banga pag-istadyaw tahon. Gika ni kabibes, Runic Bless. Sir Tonton, ito na lang masabi ko, wala talagang panama si Narbasa para siyang sisiyaw na binuhusan ng malamig na tubig. Mga kabibes, unto pala siya, ito naman mo post lang kung makadiyot o niya atong ipadayo ng atong panag-uban karon kutub ta alas 7:30 o niya inika alas 7:30 mao na atong Arangkada Balita sa Buntag o ba ni Jumi Balnek Palihog. Standby.
2: Arangkada!

0: ito na ating sakaninan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico.

0: Baybalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
0: Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kayo alas 7:08 na mga kabayos. Padayong kamo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag. Agi og sumpay nining nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kay dumdum mga kabayos sa nadangatan ni Congressman Bong Suntay sa Quezon City. Sa dihang nagpahigayon pa ang hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability ni nilaging pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto ni PBBM, ni First Lady Liza Araneta Marcos o ni kanhi Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nga diba ni komentaryo to o ni padayag sa iyang huna-huna si Congressman, paminaw mo siyang pangana, Jesus Manuel Angel Bong Suntay. Ang ngigigag pangano, Jesus pa, Manuel pa, Angel pa yun. Buot pa sa buot, Manuel, is God is with you. Niya Jesus ang atong Ginoong manunubos. Angel pa yun sa ato pa. Waysa, pero ang iyang gisulti mga kabayos, puwerte. Puwerteng bastusas, ba-ba. Di ilang ba-ba, una-huna ni Congressman Bong Suntay mga kabayos.
0: Arangkada sa buntag.
2: Ang naitabo niya to, iyang gipanag-ing ang iyang kanang matod pa niya, pagkakita niya sa aktres nga si Ann Curtis mga kabayos dito sa Shangri-La o sa ka luho kay nga hotel sa Manila mga kabayos.
0: Arangkada sa buntag.
2: Kay matod palagi ni Congressman Bong Suntay nga ang kantong gilawatan nga pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte lakip na kantong ni aksyon si Vice President Sara Duterte nga gusto niyang putlagliog si PBBM mga kabayos. Matod pa ni Congressman Bong Suntay, imagination ra kuno kadto og dili tinuod nga gibuhat nga duna gi intensyon nga daotan si Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kabayos.
0: Arangkada sa buntag.
2: Ang nahitabo niadto mga kabayos, ang Korte Suprema karon nadamay panis Atty. Ferdinand Topacio kay gilabanan sa ang gibuhat ni Atty. Bong Suntay. Silang duha karon sigon sa Korte Suprema nagatubang na og sumbong disbarment mga kabayos sigon pa sa Korte Suprema mga kabayos.
0: Arangkada sa buntag.
2: Kay otro po ni Atty. Ferdi Topacio, nga matod pa sab niya lagi, usahay lagi na rasunahunas tao, unya ang iyang gipanaging iyang gisulti mga kabaibs nga utro sa kay misogynistic kayo. Way pagrespetar sa mga babae, niingon siya nga sa diyang iya kunong nakita si Gabriela Partilis Congresswoman mga kabaibs, si Sara Ilago, doon na kuno siya ipagnanasa kay sumapa niya na amoy kuno niya atol sa ilang pagkita sa hearing dito sa Kongreso mga kabaibs. Gawa sa pagkasakit sa ero aning mga tawhana ba? So, ang Korte Suprema, ningon nga kadtong gibuhat sa duha ka mga abogado, ha? Dili kadto makiangayon, ha? Kay sumapa per curiam, according to the court, mga kabaybs, ha? Ang kananaang mga abogado kinahanglan gyud gamutamod sa og unsay moralidad, ha? Kung unsa ang angayan nga buhaton sa usa ka tao nga tarong mga kabaybs.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Asas, laliman ka nilang panulti aning ilang ha? Ilang mga hinanib nga ha? Nga naa sa ilahang troll farm mga kabaybs. Sumaw ni karon nga gitagaan og dapo kadaw pag-explicar ning duha ka mga abogado kay dili galing mga kabaybs tikang kang gini sila madisbarred gini. Ha? Nga makaingon ta tungod silang pagkabastos diara ay.
4: Mayra!
2: Nausbo na to be?
4: Mayra!
2: So Mayra yun. So ato ning ha? Pabuton mga kabaybs kay sumpay nilagi sa kininiang kaso nga grave threats karon ni Vice President Sara Duterte. Nahimong collateral damage ting duha ka mga DDS lawyers mga kabaybs. Maingunta na lang. Kay si Congressman Bong Suntay, bugado man eh. Attorney Perdi Topacio nga amigo ni kani Congressman Mike Defensor nga tuwa karon gipriso na. Ha? Hehe. Ang duha nagkatubang sad og disbarment mga kabayos, buot pasabot. Nga kung mamatudaan sila nga dunagit sila kalapasan nga nahimo, hukasan sila sa ilang pagkaabogado si Congressman Bong Suntay og si Attorney Perdi Topacio mga kabayos. Mo nang Mayra yun.
4: Mayra!
2: Atong pagkapitan be. Mga kabayos, alas 7:15 na. So ato nang atngan ang unsa may development galing ni ana. Ha? Matod pa ni Kabibes, ha? Ronick Bless, niya pa mas disgusting ang taong dada ng dada nang walang laman. Tumpak ka talaga Ronick Bless. At taka ambot bitaw mga Kabibes, usahay ba kining klaro na bitaw nga political bias. Maingon ta sa ubang mga senador, ha? Take the case of kanang na former Senate President Alan Peter Cayetano, naglibog lang yun ko. Gaano gutaong maimbestigar ang Presidential Security Group? Nga it is not the investigating arm, ha? Of the Republic of the Philippines. Dili man ni investigating arm sa gobyerno. By the name itself, Presidential Security Group. Nga nung mo investigar man ang Presidential Security Group sa pagpanghulga nga nadawat sa presidente mga kabayos, pagkatoy-toy lagis gisulti kagahapon ni Senator Alan Peter Cayetano. Matod pa ni kabayos 0792 kung si Alan Cayetano, Ambassador of Christ o si Kibuloy, appointed son of God, si Topacio, Sir, Mr. Six Appeal ko noon as siya, ha? Six Appeal ko taon. Yika ni Kabibes, 4541, Kabibes, Sir Tonton, we all know for a fact that when we know the truth and we try to destroy the truth, then we are definitely in trouble because the truth will and shall always prevail. We can never hide the truth nga nang hulga ang pagpakaawaw nga BP sa presidente. I tell you, DDS, maglisod gyud mo. Okay, atong basahon ang sumpay sa kining text ni Kavibes 4541. I tell you, DDS, maglisod gyud mo lusot aning first article of impeachment. Good luck ninyo, matod pa ni Kavibes sa 4541. Tinungod bitaw mga Kavibes. Ingon lagi ko sa gulan nila natong komedya, ha? Sa mga vlogger pa ni ipit gyud is Vice President Sara Duterte. Ayaw! Unya naglibog yung ko sa estratehiya sa defense panel kagahapon nga kadaghan ra bagi nila gibalik ang video recording nga naa si Yusek Zulaika Lopez mo nang kagahapon ni barog na gyud in town ang sakop sa House Prosecution Panel nga si Congressman Lawrence Defensor sa Iloilo nga iyang gipahibaw kagahapon nga sa sunod semana lakip sa ilang mga testigo. Ang una nilang testigo si Attorney Jeremy Lutok, mao ang kining nahimong hepe kaniadto sa NBI Cybercrime Division, og si Yusek Zulaika Lopez, mga Kavibes. The very person nga mo hinungdan nga nakaluwat sa iyang pagpanghulga ngadto ni PBBM ni First Lady Liza Araneta Marcos og former Speaker Martin Romualdez. Mga Kavibes, ha? Kay nga no, ha? Gipakita mismo sa defense panel ang mga video nga ni sulti si Attorney Zulaika Lopez, mga Kavibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Nga naghilak, kasabot ko silang punto nga mao to ilang premise nga that was the reason, ha? Ganong nagapanghulga si Vice President Sara Duterte, mga Kavibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Be that as it may, bisan pa og gisupak ni Zulaika Lopez in effect ang kamanduan nga ibalhin siya lagi ganto sa Women's Correctional sa Mandaluyong, mga Kavibes, kay dito matasas aircon nga detention facility sa House of Representatives. Unya, ningon to siya nga, in the dark of the night, kuno, gano'ng ikonong ibalhin siya dayon, mo na nga, chinit sa lawyer, mo itong ni, dagandain niya dito si Vice President Sara Duterte. Ani unong ganiya dito si Vice President Sara Duterte, mga Kavibes, ug tungod sa kasuko, tungod sa ka-emotional sa Vice Presidente, mo itong niluwat siya, ha? Nakasulti siya sa maong pagpanghulga ngadto ni PBBM ni First Lady Liza Araneta Marcos og the former Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga Kavibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Sumaw na ang mura bag nagunay sila sa ilang kaugalingon ba? Maka-imagine ka, mga Kavibes, sa sunod semana og pangutan-on, ha? Kainani man yung mahitabo, ha? The moment Yusek Zulaika Lopez will not attend, samot silang kaipit kay ngano, she will be cited in contempt by the impeachment court, mga Kavibes. Ato na lang katawaan daan. Kay sipiat kitong diskarte kagahapon, may nguntang punga sa kanang defense team. Ano go taon nga ila tong gipakita? Laliman ka imagine kag pangutan-on si Yusek Lopez nga, did you hear the Vice President uttered those words in threatening President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and former Speaker Martin Romualdez? O ikaw, Zulaika Lopez, saan man imo pagtubag? Ang magbayong ka, I did not hear it. Pagkatuy-tuy og maunay mahitabo. Ang magbingon sa I don't have personal knowledge. Pag sure, oy. Mabito nga kaingon ta, mga Kavibes. Banga pastadyaw ning mga abogado ni Ha? Vice President Sara Duterte.
4: Pino nga!
2: If you'll try to recall, mga kabibes, sa unang pagkawas ni ining katong nag-pre-trial sila dito, mga kabibes, sa Senado, ang una nilang katarungan, freedom of expression. Kaya nakita man nila nga apike ng tubaga, karon ang ilan na sanggingon nga kanang tungod kay unang gihulga kuno si Vice President Sara Duterte. Pero di man mao ilang gipakita nga video gahapon. Ang ilan na mahinuon nga ni simpatiya si Vice President Sara Duterte ngadtong Yusek Zulaika Lopez, anasamo tahinuon sila kapiki, mga kabibes.
4: Pino nga!
2: O nang sakto ginis ka, vibes, 4541, lison magugkayo, tabu na nimo ang tinuod. Ha? Saan man na nimo nga daghang nakakita? It was publicized. It was made public. Online. O niya, by the way, mga ka-vibes, ang ilarang gitumbok nga ikaw, ilang matod pa nila sa ilang litaniya sa mga pagpangutana kagahapon, ilang yung gitumbok si NBI agent, ha? John Mark Kalilong, nga wag yun makastablisar sa aktual nga pagkuha o assassin. Para lang ko, mga ka-vibes, that's immaterial. Ha? Whether there is an assassin or not. And in fact, ang aspeto sa pagtistigo ni kanana ang NBI agent Kalilong, ningon nagit siya nga duna ng video recording. Mismo ang Meta, ang Facebook na kaibaw niya na mo nang ipreserbar na karon sa Facebook. Mo na'y punto na importante alang sa habig ni NBI agent John Mark Kalilong, mga ka-vibes. Saan mo na niyo mo pagnigar? Saan mo na niyo mo paghimakak nga mismo ang vice presidente man ang nisulti ni ana, mga ka-vibes?
3: Arangkada sa kabutan.
2: So, bisag kung saan nalang ilang buhaton, mga ka-vibes. Unya lagi, pagkapinan pag Ruben Padilla nga dawa kasabot kung unsa ng OBS, mga ka-vibes. Ha? Wagid kasabot in taon nga, ha? Magkamit kay kag OBS, imo ng mas screen record, ha? Ang usa ka material diha sa online, mga ka-vibes. Pero matod pa niya ang raw daw, raw good taon nga, publicly, ha? It was publicly seen, nakita tos dagang mga tao mo itong screen record to ni NBI agent John Mark Kalilong. O niya, kahit tungon kay yan yung nakita diha sa Facebook, mga ka-vibes, ang yang gibuhat ni dangop siya mismo nganto sa parent company sa Facebook, ang Meta. O niya, moto ni tugot ang Meta, ni sugot ang Meta. Ang Meta mismo ni preserve sa maong controversial nga video nga nang hulga si Vice President Sara Duterte ngadto ni Presidente BBM, or rather ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang kapikas nga si First Lady Lisa Araneta Marcos ug ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Buot pasabot, mga ka-vibes, ug ebidensya lay isgutan kalabot sa video recording mismo ang Meta, ang Facebook ni preserbar sa maong ebidensya, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: Ha? Mao na nahitabo ron. Mao na ang ambot ug unsa pa isunod ilang depensa. Unya, nagkasumpay-sumpay ilang mga palpak. Ang ilang gipakita si Atty. Zulaika Lopez. Saan na nimo? Ha? Nga tanaw na ko mapiki magini inig cross-examine na pohon si o rather inig direct examination na ni Atty. Zulaika Lopez. O niya, pananglit mo, cross-examine ang habig sa depensa. Agoy. O redirect examination. Ha? Mga ka-vibes, samot mang gining maapiki pohon kay unsaon malagi pagdigar ni unsaon man pagpanghimakak ni Atty. Sulay K. Lopez gawa sa kadungog sa gingong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: So, kung exciting ang unang tulo ka adlaw, mas exciting ni next week. Kay mismo si Atty. Sulay K. Lopez ang atong mapabot. Ha? May isang taon nga pahuway tarong adlaw Webes. Unya hangtod ugma. Kay next week pa, karong pagsunod Lunes, ang pagpadayon sa impeachment trial, mga kabibes. Itanaw na ko, mga kabibes. Ha? Kanana ang kining maong panghitabo. Mula na at pamanigdugay, samot pagin eh. Ug maabot tatapuhon sa unexplained wealth. Kay dito na ginato mahibawan kung pilagyod ang kwarta, pilagyod ang katigayunan ni Vice President Sara Duterte og sa iyang pana nga si Atty. Manasis Carpio. Tinuod ba nga 98 milyones pesos lang yun? O doon na agad sila minilyon nga kwarta nga gipangtaguan sa mga bangko, at least siyam ka mga bangko o mga opisyal niini ang gipadan-an og supina sa Senate Impeachment Court, mga kabibes.
3: Arangkada sa kabutan.
2: So diha, atog yung mastabilisar, kana para na ako og lig-on kay na, aduha pa lang ka-count, tanaw ko, ha? Mayabo ng sabaw ni Vice President Sara Duterte. Hindi nga, dili nga si miipit-ipit yun. Basta mauna na yung mahitabo, mga kabibes. Labi na mag-iskot buta nilang sa mga chichirya ng mga tao, nga mini ng mga tao nga mao ilang ipadawat sa confidential o intelligence funds. Ug daghan pa kay upat man ni ka-article sub impeachment. So, first tweet pa gani, interesante na kayo. Sunod semana, gipaabot sa nga interesante kayo tungod sa pagtistigo ni Undersecretary Sulay K. Lopez. So, ato ka ng paabuton, mga kabibes. Mga kabibes, ato sang hatagan o agianan ang atong arangkada balita sa buntag o ba ni Juby Balneg Mopaliko ni kalas 8 hangtod data sa alas 9 karong buntaga. Sangaan sa mong station manager nga si Langganida Abinantes Gara o sa kong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Sa kanunay, ako inyong kabibes, si Tonton Alcos Antugup, kang magaingon, hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyaw, magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat, mga kabibes, at tangiya akong pagbalik, inig ka, untop alas 8. Kabibes, mauna ni!
3: Aral!

0: favorito na ating sakal ni Nan, Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neta.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkad.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang siren ug paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Manny Agbay. Sir Manny, good morning.
1: Yes, good morning, sir. Ang GBO, si mo ang mga susinting kami na mo kami ito ang latest weather update para karong adlawa. Si Inday, ni Inay, ni Kimi, ang karoon sa nalang katay kung kategori, Santa Nagluk, West, Northwest, and as Opoy and Ganiha, ang sentro sa mataan ng si Typhoon Inday, tayo nasiktot ang kinina na sa 935 km, east of Northern Luzon. Kimi, si Inday, nagdala na lang sa hangin, sa mabuto ko 175 km per hour, doon sa sentro, westernest, mabuto 215 km per hour, yung movement, ba west-northwest sa latusbong na 20 km per hour. Huwag para siyang forecast track of intensity, si Inday, huwag na pinakasabi ang track o donggap niya sa my northern portion sa Taiwan and possible landfall scenario niya either there is a northern portion sa Taiwan sa Sabado o sa mainland China sa Domingo. And possibly na mag-exit niya sa far Sabado sa Udo. So pagkakaroon, less likely lang yapon ang landfall scenario sa asang party sa itong lason. And sa nakaroon, lagi po ay nagkasakal nga tropical cyclone wind signal number 1, mostly dali sa may Northern Luzon, apil na ang provincia sa Batanes, Cagayan, apil na ang Bagayan Islands, Isabela, northeastern portion sa Pirino, Apayao, northern portion sa Abora, Kalinga, eastern portion sa Martin Province, eastern portion sa Ikugao, Ilocos Norte, northern portion sa Aurora, northern of Santa Portion sa Katanduanes. Yung mga lugar, makasnati o 39, ito na sa 61 km ng hangin, sa sunod niya 36 hours. O para sa itong forecast, pwede ito bisang darawang lawa, din sa Sumbo, kaya makasnati yung munta, o nilagun mo niya kagitan, yun ang mga katikatag ng mga pulan, o mga pangdorkila, kung hindi kinayang southwest monsoon, o mabagat, mag-inhalsing yung typhoon in dahil. So, pasabi ito ng mga flash flood, landslide, labi na ako ng mga severe thunderstorm. O para sa kentang sa amin, kadalatan din sa Sugbo, lumakas natin itong kasarangan, ito na sa ulo ng hangin, karawad lawa, di nang balod ito ang kadalatan, kasarangan, ito na sa kusog ang mga pagbalod. Do wala tayo gisong dilawanin, din sa kadalatan sa Visayas, ang mga pangyo bisulang, ito na mga lumay sa kinampandagat na di ang samulay kayong mga panahon na ito na rin pagkabalulong sa ito ang kadalatan. Dili sa mga Sugbo, itong dagat nito, ang galing alas 5, unang sa kanahon, muna sa karawang alas 12 o 12 sa ulto. Temperatura, karawang lawa, din sa Sugbo, 26 na ito na sa maximum na 32, dili sa alas 5. Sunrise na ito, galing ang 5.28 a.m., sunset 6.10 p.m. At oras, 7.53 na sa Kabuntagon. Huwag mawala ka na itong latest, with update, kinisimaya dyan na ba yung Maya Muntag.
0: Daghang salamat ug maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Manny Agbay. Samtang naguna sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ikatulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gipahigayon kagahapong adlawa. Gipahigayon ang ikatulong adlaw sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte kagahapong adlawa, Hulyo 8, 2026. Una nang gisugdan sa defense panel, pinaagi ni Attorney Carlo Narvasa ang paggisa o cross-examine sa unang testigo sa prosecution nga si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Gitutukan sa depensa kung kinsa gyud ang nagmando o nagdumala sa investigasyon kalabot sa giingong mga hulga sa Vice Presidente. Tungod niini, balik-balik nga may protesta o may babag si prosecution lawyer Amando Ligutan, din iyang gitinguha nga walay pulos o walay kalabutan ang linya sa pangutana sa depensa. Aron mapamatud-an ang ilang punto, nagpakita pa ang depensa og pipila ka bahin sa video gikan sa usa ka Zoom briefing na atong November 2, 2024, diin makita nga nagsulti ang Chief of Staff sa Vice Presidente nga si Zulieka Lopez. Usa-usab nga gisusi sa mga senior judges ang background og kaalam ni Agent Kalilong sa nata sa cybercrime og digital forensics aron sutaon kung unsa gyud ka tinuod og ka-authentic ang maong video ni Vice President Duterte. Gibarugan usab sa kampo sa depensa nga walay bisan unsang ligon nga ebidensya ang prosekusyon nga nagpamatuod nga nag-abang og assassin si Vice President Sara Duterte busa dili kini matawag nga usa ka impeachable offense. Apan, ang prosekusyon gikumpirma kagahapong adlawa nga ilang ipresentar mismo si Office of the Vice President Chief of Staff Zulieka Lopez isip ilang sunod nga testigo sa sunod nga simana. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Sir Alan, good morning.
2: Yes, ma'am. May buntag sa ninyo naman po. May buntag sa itong mga coping si Camino.
0: Yes, Sir Alan. Unsa may traffic update na ito karong mga takna, ah?
2: Hello, ma'am.
0: Yes, Sir Alan. Unsa man na ito ang traffic update karong mga takna, ah?
2: Yes, ma'am. Itong traffic update karong unahon na ito ang itong SRP nga kalsada, no? So, gikag Talisay City. So, going nila norte, no? Sa pagkakaroon, wala pa tayo problema sa dagan sa trapiko. Hapsay o Gamugaway lang doon akong dagan sa trapiko. From Talisay, padong with na airport. So, paingo na niya sa Kilt o padong na niya ito sa Maya o Kaya Dock. Going na niya sa Cebu City area. So, same as kung anong ikan Cebu, padong o Talisay, wala sa tayo problema sa pagkakaroon. So, natong itusunin niya sa rinigala ko sa pagkakamil. Ako pag makita nga medyo dutay pa lang ang mga sakinan.

0: being a manifesto ng capital area. Habang karoon na moderate na flood ang dagan sa Patikok ko, medyo magagana po ng sakinan, mo-edit karyo pala po sa mga tos na igororodok. Ang ato pong dire sa downtown area, so far, wala pa tayo problema sa dagan Patikok at kung may Magallani, sa kaling may Chaco Salim, may Pilio Rosario, kung kira, so sa magkaroon, light pa ang dagan sa Patikok. Dito naman ako silang General Maxilo Bato at Atakada Ma'am, moderate pa ang dagan sa Matasinan. Pero kapagkaroon kita na ko sa monitor na increasing na kung ang volume sa Matasinan. Pero paspas na gihapon ko, mahagwa na tayo na inigahapon o blue signal. Atong Alpasturiano, atong Kupjan ko yung Matasaga, wala pa tayo problema sa magkaroon. Bantal area na ito ma'am, from Talamban, buwing na ni Kabangkalan, paing na nilis na ito ng panunog na nilis na Abuitis, pamuntanya. Sa magaroon, light to moderate pa ang dagang sa Patiko. Ano lang yun mo nang gandapitas may mahiganos, may kontemol. Medyo mo ng gandapitan, gamay. Pero mahagwar gapon. So nga to pamuntanya, paingon oga Talamban area, moderate pa ang dagang sa traffic. Sa Linas Drive na to, pasunod na to sa IT Park, moderate ang dagang sa Patiko. So mapinikaroon lang atong traffic update karong mga orasan.
1: Dagang salamat ug amping kanunay ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Samtang padayon ta sa ato ang mga balita mga ka-vibe, Supreme Court nagpagawas og show cause order batok ang Representative Bong Suntay ug Attorney Ferdinand Topacio. Nagpagawas ang Supreme Court in bank og show cause order batok ang Representative Jesus Bong Suntay ug Attorney Ferdinand Topacio tungod sa ilang mga pampublikong pamahayag ato sa pagdungog sa House Committee on Justice kalabo sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte. Lakip na ang ilang mga komento bayan sa aktres nga si Ann Curtis. Base sa unom kapahina nga resolusyon, giingon sa Korte Suprema nga kini giisip nga formal nga administratibong kaso nga mahimong mosangpot sa disbursement sumala sa mareklamong gisang-at batok sa duwa. Gisugo usab sila Suntay ug Topacio nga magsumite sa ilang tubag sulod sa napulo kaadlaw aron ipakita ang nganong dili sila angay silutan sa disbarment. Samtang DILG nagmando og safer school zone sa tanang LGU. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Joanne,
2: gimando sa Department of the Interior and Local Government ang tanang local government unit sa nasod nga magtukod og safer school zone aron mapalig-on ang seguridad sa mga estudyante sulod og gawas sa mga eskwelahan. Kabahin sa maong inisyatiba ang pagdeploy sa kapin 270 male kabarangay tanod nga mutabang sa pagpatrolya, pagdumala sa trapiko ug dali nga pag-report sa bisan unsang hulga o insidente nga mahimong makadaot sa kaluwasan ug mga ug sa mga estudyante. Gisugo usab ang mga lokal nga opisyal ug kapulisan sa pagsusi ug pagwagtang sa mga peligro sa palibot sa mga eskwelahan. Sumala sa DILG ang mga barangay tanod magbantay lamang sa paggawas sa mga eskwelahan ug dili tugutan ug magdalag armas ang mga tanod. Tumong sa programa ang paghimo og luwas og malinawon nga palibot aron ang mga estudyante makapadayon sa ilang pagtuon nga walay kahadlok. Joanne Michelle Villeta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Dagang salamat gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villeta. Samtang usa ka 19 anyos nga giingong drug pusher na dakpan sa buy bust operation. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern LD Ann Tagsip. Ann,
3: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 19 anyos nga lalaki nga gingong nalambigit sa pagbaligya og illegal nga droga ato sa usa ka joint bypass operation sa Sitio Palma, Barangay San Roque, Cebu City. Alauna 40 sa hapon sa Miyerkules, Hulyo 8

0: 2000 bounty size. Gipahigayon ang operasyon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas uban sa koordinasyon sa Waterfront Police Station sa Cebu City Police Office. Human sa transaksyon, gidakop ang sospek o gikuhaan sa mga ebidensyang may kalabutan sa illegal nga droga. Gidala ang sospek sa kustudiya sa PIDEA aron atubangon ang angay mga kaso nga may kalabutan sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Padayon usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibaw-an kung adunay uban pang nalambigit sa illegal nga kalihukan. LDN Tagsip, Sitio Barili intern nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
1: Daghang salamat sa atoang CTU Barili intern, LDN Tagsip. Samtang 32 ka mga motorista na dakpan tungod sa paglapas sa traffic rules ug saba nga muffler. Nadakpan sa operasyon sa Cebu City Police Office Traffic Enforcement Unit ang 32 ka mga motorista nga nakalapas sa traffic rules ug nagamit og saba nga modified muffler. Gipahigayon ang operasyon sa nag-unang kadalanan sa Dakbayan sama sa Magallanes Street, Leon Quilat Street, Jones Avenue ug Osmeña Boulevard. Sa mga nadakpan, 22 ka driver ang giisyuhan og temporary operators permit samtang 18 ang giisyuhan og traffic citation ticket. Gipasiugda usab sa TEU nga padayon ang ilang kampanya batok sa mga motorista nga nagamit og saba og illegal nga muffler tungod kay kini makasamok sa katawhan og makahatag og kadaot sa kalinaw sa komunidad.